0: Gidoso sa Senado ang balaod nun nga tumong pahugtan ang proteksyon para sa mga student athletes subay sa pagkakalas sa Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Templiers Rene Baterbunya o Divine Adeli. Sa gidoso sa Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026 ni Senador Jeff Ejercito, tumong nga palapdan ang mga katungod o proteksyon sa student athletes pinagi sa pag-aminda sa Student Athletes Protection Act. Obligado na ini ang mga tunghaan o athletic associations nga siguroon katungod sa matag student athletes na mag-train o mag-compete sa usa ka luwas o healthy train o environment o mapatuman sa safeguards batok sa physical, psychological o emotional harm.
1: Ako si Limitag Andalaw na ay Headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. O man sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Mayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbara ni.
4: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
5: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
4: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3-Bio, ang BCO nga naa sa D3-Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
4: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Correct.
5: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3-Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3-Bio.
4: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mupundo. Hipuson jud ni siya ni D3-Bio. Padaghano ni D3-Bio ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3-Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3-Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio.
5: Maunay nakanindot sir GP sa D3-Bio tungod sa iyang gallic acid.
4: Correct.
5: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
4: Oo.
5: Pero kung D3-Bio, naadyo siya'y gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
4: Correct.
5: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3-Bio na. The gallic acid nga makita sa D3-Bio.
4: So unsa man ang gibuhat ni D3-Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
5: Yes.
4: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3-Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
5: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3-Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
4: Correct.
5: Ang nakandindot ni D3-Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu-endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3-Bio. Kini pa jud, ang D3-Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic gallic acid. Oh. Napon siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Mm. Uy. Sa ato pa, dili kadali matigulang.
4: Ay, kanin...
5: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
4: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
5: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
4: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
2: D3 bio.
3: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nang inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.13.
2: Balitang showbiz. Andos balita, andos balita.
0: Kini mo sunod nga balitang showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga daily sok sa panit. Magkapaputi, magkapahumog, o magkapahamis sa panit. Adon ay bukido oil nga nagdala of vitamin A, lecithin, collagen, o nutrients. Nga mo'y mapaputi, o mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, o IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Gel, o Loren Drug Store. Eper Motors, Himalalo, nagbaligyan sa mga barato, pulidusikanhan nga mga motorsiklo. Sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbalik yung sila sa mga brandyo o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas. Gipan na gigidang balala, dila ni Eper Grapel o Gina Grapel. Oban sila nga anak nga si Doidoy sa pares ni nga si Bing. Samtang ilang nga mga maayo o banggi itan nga mga mekaniko mao sila si Janjan, JB Lowell Tope, Virgil Ogbert. Alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos. Oras sa Pilipinas alas 8:15. Karon sa detalye na sa to nga balitang showbiz.

0: ஓகே மக்கா, குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் mabugnaon sama sa panahon usa mga kandus nga mainiton og mabugnaon. Nagdepende sa panahon og sitwasyon. Muna nga kamurag yun na sayo diha makandus yun nga gibati diha sa tag sa okay, hasta na tanan nga namin na karon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Alas sa mga nakatulog pa, hala, bangun na, kay alas 8 na, ha? Ebda na ang langsang. Oh, langsang, yun ang agilansang diha. Ah, sinong bongbong, yun ang agihigtan, sinong musketero. Oh, salamat diha, ha, sa tanang naminaw karong tagal ka buntagon. Sa tuwang katulog manon, ang handus balita. Sige, arita sa tuwang nga mga report, sa tuwang nga balitang showbiz, mga baghandus, dita maglangay. Ano itong kadawatan una, kining report, gikan sa ito ang lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Matulpa siyang report, Taylor Swift's I Know It, I Know You. Nakabot ang dako nga kalampusan, human sa papagawas, alang sa Toy Story 5. Alang sa kompleto ni Talie, atong dawatan ng report, ni Hando 78, Jessica May Calio, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos, Jessica, lasig handos ug labyog sa mga balitang showbiz.
1: Handos, balita.
2: Nakapot na usap sikat nga singer-songwriter nga si Taylor Swift. Ang usa ka dakong kalampusang pinaagi sa iyang bagong kanta nga I Knew It, I Knew You. Nagihimo alang sa pelikulang Toy Story 5. Ang kanta opisyal nga gipagawas niya tong Hulyo 5 o nga himong usa sa labing iliskutan ng mga awit karon. Sumala sa mga report, ang kantang gisinulat ni Taylor Swift uban sa iyang dugay ng kauban niya si Jack Antonoff o inspirado sa karakter na si Jesse sa Toy Story. Daghang pasang nalipay sa pagbalik ni Taylor sa iyang country music style pinaayong ni ining awita. Samtang wala pa hintig na napamatud-an ang report ng numero 1 kini sa Billboard Hot usa ka gatos. Klaro madako ang suporta nga nadawat sa kanta gikan sa mga fans o kritiko. Nipakita usab ni Taylor ang kanta ato sa pirmi sa Story 5 sa Hollywood nga nakadugang sa kasikat ni ini. Gikan sa lawak balitaan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, masibayaan nga maitutupan sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon na ugunya. Kini si Handos 78, Handos Just Reporting.
1: Handos Balita
0: Live. Okay, daghang salamat Handos 78. Na-distract mag-ul kami talaok mag-manage agad to bang manok ni manager talaok mag-ul. Atos bon, dahil salamat Hando 78, Jessica May Calio sa mga balitang showbiz. Okay, Handos, Jessica, ha? Sunod mo report, ha? Isirado ng bintana diya sa ato ang newsroom, ha? Kay musulot, kanang musulot itong talaok sa mga manok ni manager Ayan lahat. Okay, manalaok na ba itong mga manok din ni manager Ayan lahat itong mga sunoy ba? Dakang manok rin si manager Ayan lahat to. Apan dili di katari mga amigo ha, katunay nga mga agantik ko pa ba. Sa iha nga magkatong mga pangitlog, kaya naman siya mga manok dahan rin katong mangitlog mga bayo niya. Kaya nahalan na siya, huwag ka na nga, natural, baig laki. Dili makaitlog kung walay laki. Muna nga, atong gihanyo itong mga reporter diha. Nga mag-report mo, isirado dyan ang bintana sa itong newsroom haram, di mo sulod ang mga talaok sa manok. Sa ito ang pagpanayon sa ito nga balitang showbiz, at ito sa ito nga laing bahin sa ito nga balitang showbiz, nitikang si Bia Alonso sa Bangkok, Thailand, alang sa iyang TV commercial shoot. Tudo trabaho ang aktres o panayon nga nagpakahilom kalabot sa isyo sa relasyon nila ni Vincent Kong. Yung wala na. Napituha si Bia sa mga entrega sa iyang agi atubang. Busy usab ang aktris sa iyang mga proyekto sa GMA Network. May pahimuon nga busy ng kaugalingon. Aron nga dili ka ma-stress sa mga entrega. Kamu diha nga naminaw karon ni tagan kabuntagon. Kung doon naman yung mga silingan, yung mga higala, nga kanon na yung gilibak diha. Alam ko alam mo diha, na kanang nga busy halong trabaho diha. Bisiha inong trabaho kay o nga maghinoktog kang magpapikto sa mga naglibak nato, nang entrega nato. Samot na nga sulog-sulogon kaya naapiktuhan man ka. Pag ipakita ni mo nga busy ka sa trabaho, wa ka magtaka nila. Sila rin malahato. Ilabi na yun kay maglingkod ang itong mga higala diya nga mga Marites, maglingkod sa Daplin sa Karsada, diya sa ilahang mga lingkuran ang katusauna ba nga itong mga balay nga taga-subungo. Na ay hagdan nga naa sa tagpulo ka mga tikanganan, ka mga ang-ang. Kaya puro po Marites, pura po ka na sila nga hinukan, kanang hingot anay, gikan sa ubusan pa yung taas. Pulo po sila, pulo po sila kabuk, naghingot anay. Ang resulta, abot og agikan o buntag, abot og moto, sigara yung hingot anay. Sige pamantay sa mga silingan ba? Ang resulta, ang nahurot, koto ragyo yung nahurot. May pa ito ilang gighingot anay, dahil nga sige pamantay sa mga silingan, may pa naglibot-libot sa palibot niya. Matagal kong palibot, huga naman palibot. May pa kuning kwansa, kining dapita, kuning tamnan o kining gabi, tamnan ako ni kamote, tamnan ako ang talong. Pag-abot sa pila kabulan, nabay mapupo niya ng mga... Kini ba nga mga utanon na makahilti pa na sinong panglawas niya? Sige, makandos. Matutong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

Oras Pilipinas, alas 8:24. Makandos katong mauntag na og balitan showbiz. Gandos ka nato sa Bus Abloy Bull Crisis Shop. Pupulkit sa ligid og mu-align siyanta sino nga mga motorsiklo. Nahimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog Tayasan at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull Crisis Shop. Gipanag iyo gudumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan. Og mga kandos, kini mo nga tulumanon nga handos balita timan ini ha. Nga ino kini madunggan sa tulog ka mga sibiyaanan. Og bawa kini mga sibiyaanan yung madunggan, mga bayo mga kandos sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. 99.1 Bago High School Farm School Star Radio Tayasan. Og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan. Ito na ipang share diya mga bay ha sa mga group mga bay. YouTube channel Star Radio Tayasan PH. Sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sa mga kandos sa tanan-tanan nga naminaw karon, halaga to nga wa pagatimbaya, timbaya ng mga bay. Pinagi sa to nga numero sa Smart 0969484545 og sa Globe 0956664774. Okay mga bay, good morning og maayo nga bugwayo diya ni Ma'am Yilakam diya sa Barangay Batuog. Matubot ni Ma'am Yilakam, hello bay, good morning ni Ma'am Analin Saklot Bihano Gari. Good morning all mga ka-star, salamat sa pagsibya sa kanunay sa kahanginan. Okay, good morning ni mo Ma'am Analin Saklot Bihano Gari diya sa Tigib, silingan sa Martili og Chirotso. Sa Barangay Tigib sa lungsod sa Ayungon. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon, good morning og maayo nga pagpaminaw. May day paminaw po niya sa Barangay Batuog ni Kapitan Nel Del Hierro, kaba ni Ma'am Daday Suniga, mapitikon nga Barangay Sekretary diya sa Barangay Matuog. Tanan nga mga barangay officials diya sa Matuog ha. Good morning og maayo nga pagpaminaw ni tag na ni kabuntagon mga bay og mga kandos. Sige ha. Unya, ato may gala diya. Pwede mo nga maka-comment sa itong comment section mga bay. Ingatag na nga kabuntagon sa itong katulamanon sa Handos Balita. Uy, doon ay afam nato rin higala nga naglantaw mga bay. Si Sir Mike Dideritz. Okay, Sir Mike Dideritz. Good morning to you, Sir Mike, this morning. I hope you can understand my speaking. Ako naman ito mga bay, itong English na mga bay. Wala dito ko direct. Patudlo di akong bayri surilyo. Kay Mike, yan ang may English bayri surilyo. Ganahan mong makatunog in English nga wala dito wadir eh. Paminaw niya si Byris Rini matagbuntag, di ba makuratan mo si mga in English. Inigkahuman ako ang programa patunlo kong Byris Rini kay nanatay listeners nga, mga listeners kay, nanapit mo siya magkauban nga mga Amerikano. Si Sir Mike Dideritz. Saan ni pag-pronouncer? Sir Mike Dideritz. Gimata pa ito Sir Mike. At masaho ng pagtimbayang Sir Mike ha. Kay Dadiri atong lataon ha. At padulan mga bay makandos aron. Maayon yung pagbasa mga bay makandos. Okay, makandos lang ha. Kay Sir Mike atong nga kwan. Okay, mata pa ito ni Sir Mike Dadiri. Jara ha. Vaya Rooney, vaya. Have a blessed day. Okay. Basta na ka star si God. No, okay na yun. Adugang pa ito ni Sir Mike Dideritz. And speciality, Ayan Latod. Owner and sinuuntun po niyong. And manager of 98.3 FM Star Radio Tayasan. Okay? Doon ka ba Sir Mike? Ito, suyirin po nang sinulti ang Amerikano pa. Buma na sinultian nila mga bayad ito nga na IH gusto nga. Okay, mata ba ito ni Sir Mike Dideritz? Hello, Paya Paya. Okay, hello, Paya Paya. Okay, doon na pilain. Okay, shout out to Paya Paya and to all the other DJs, especially DJ Maria Bungangira. Okay, na naglantaw po ni si Maria Bungangira. Lantaw din yung mga love one each other. Okay, Dara, have a good day. Bye. Okay, have a good day. Bye, Rooney. Bye, Librado. And to all viewers and listeners, hi to dearest Mike Dideritz and to all there, hi to Ma'am Iba Q. Orina, Jokinto Family, and Highlights. Sabi mo na Highlights yung basa. Ano man importante ng Highlights? Kaya kasi butang Highlights, mabot man yung musiga man na ito ang mga mata abot sa uban. Okay, dito pa. Oy, si Ma'am Cindy Tanil.
tanilon o ako nga mga silingan. Good morning ninyong tanan. Watching from Manila. Uy, may din nga pagwain na sa Manila. Kinira bang mga babae na itong mag-exon nga mga Pilipinas?

0: na. Ganahag mamana jud og taga Manila. Kay nga naman, may kuno ang taga Manila kay mga lalaki dito kung gihan kay Manila. Akitong ilan tayo ba siguro na pala Andrea. Okay, Sir Mike, ha? Good morning din mo, Sir Mike. Mayday pa binar din mo, Sir Mike. Sige. Ba na may lain? Adri, para tasbikas, para tasbikas mga baybakandos, ha? Okay, gika ni Brad Nilon. Brad Nilon, pero lain na mga baybakandos na kanunay muka o watermelon, niya o managat, natural gamit yun na siyag nylon. Sige, bato-bato ni Brad Nilon, pero lain, no? Hi, Brad, may nga buntag ni mo. Then, greet ko sa Pamili Baguio, Pamili Perolino, Pamili Cuevas, Saranillo Pamili, Texon Pamili, Senta Pamili, din diha sa Tamaw, Elden Tolbo Redoble, Nele Redoble, din diha sa Canlaon, Nieves Punsa, NN Nieves, din sa Tanan Nolang Anaminaw, Staridio Tayasan, Handus Balita, diha sa Canlaon, din Inday Duni, Kana Brad, salamat Brad, God bless, Basta Nakastar, Sikat, Handus Balita, Ayi Brad, Nalimot Manuan ko ugret, ni DJ Maria Bungangira Brad, hehehe, okay, hehehe, kawan, hohoho, ha, salamat na minaw judi si Sir Mike Didiritz kay matapotong Sir Mike Didiritz. Salamat paya paya. Salamat baya runi paya. Salamat din boss. Good morning Sir Mike, ha. Kamalo nang ko nga si Sir Mike kasabot naman yun ay Bisaya. Ito lu anagunin ni siyang tutor si Madam Maria Bungangira Sir Mike. Kamalo ko Sir Mike, kamalo na kang binisaya kay ito lu anak siyang tutor your upcoming wife, Madam Maria Bungangira. Sige, ha? Naglantar ba siguro na pala yung mga pagtimbaya dire kay naglantar ba nato si Pastor Isaias Lentorio niya. Wala lang siya ka text or ka-chat mga bay maghandos tungod kay nabisi siya kay mga bay maghandos. Okay. Naglantar dire ba siguro na pala yung nakajot lang, ha? Oh, diyan po. Laing pagtimbaya mga bayo maghandos kay kani Ma'am Alma Escarpe nga nagtagan ni kabuntagon sayo kaing nangape. Diya sa barangay Matuog, matubatan ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, Byron Ibay. Great lang ko una nimo ni DJ Maria Bungangira, Lola Iska. Dainisi, salamat sa iyang pag-greet ni Day Lancita. Sir Leonard, salamat sa pag-greet. Day Hansel, Day Solidad, Kunchel Alvin, Day Maria Apatan, o sa kong amiga, Day Elsie Aliho, o sa tanan na lang na kong mga amiga sa Matuog. Nga naminaw. Okay, greetings gikan sa inyo nga kabus nga higala Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, good morning ni mo Ma'am Alma Escarpe. Og ni Boss Julio, di ba Chumar og ni Ma'am Alimar. Okay, to gilanta dre, matabato ni Sir Mike Dederets. Basta naka star, sikat na sikat. Sige, natapaglantaw din mga bagbakano sa kajot kay basiro na yung mga pagtimbaya sa itong mga higala din nga wak pa natong mabasa mga bagbakano. Ini by Bimboy, by Bimboy, Jukento, kao ba ni by Bobberts, may buntag na inyong duha. Sige, arita sa mga importante bahibalo mga bay.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado, Andos Balita, Andos Balita, Public Service.
0: Okay, rito sa mga panawagan mga bay. Si Tayasan Care Coordinator Debo Hinoo nagpaibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lim kay Chong Ewa sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa unang distrito dari sa unang purok sa lalawigan sa Negros Oriental. Maganda mga pizza mga bay, ha? Timanay, ha? Katong mga estudyante diyan sa college. Timan ining mga pizza sa pagdawat sa requirements alang sa second semester sa school year 2025 to 2026. Magdawat ni sila gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa puni. At timan ni ha kay ang ilang pagdawat ini sila nagyod ang manhadya sa tagsatag sa niyo ka mga lungsod ug dakbayan. Sige, sa Himalalod, Hunyo 20 sa Himalalod Jam. Dira sa Tayasan, timan ni Tagatayasan, mga Tayasan, timan ni ninyo. Hunyo 27 diya sa Tayasan Covered Court. Ayongon, Hulyo 4 sa Barangay Awaan Covered Court. Bendoy, Hulyo 11 sa Barangay Malaga Covered Court. Sa Hulyo 18 sa Manhoyod, wala rambutang asa. Hulyo 25, Canlaon City. Hulyo kung Agosto 1, Gihulgan City. Usbon, ha? Hulyo 18 sa Manhoyod, Hulyo 25, Canlaon, Agosto 1, Gihulgan. O diya may requirements, Moni, ha? Requirements. School ID pamatuod nga na-enrolled mo. Yes.

0: 25 to 26 nga second semester. Dayong load slip sa second semester sa 25 to 26. Dayong national ID sa mo process. Dayong gi pahibalo ni Congressman MMAY nga sa school year per semester sa school year 2026 to 2027. At ang ilang hakay ilan ang ipost niya silang FB page, ang official FB page ni Congressman MMAY. Okay, matubato ni Boss Deboy ni Hino. Oh. Boss Deboy, good morning ni Boss Deboy. Ha? Sa itong higala diya sa barangay magduhag nga, mauni siya ay Payasan Kerr, coordinator ni Congressman MMAY. Daghang salamat, bay, gikan sa opisina ni Congressman MMAY. Walay sa payanda ni mo, Boss Deboy. Good morning diya. Kauban diya sa mga mapinanggaong nga kapikas kinabuhi. Si Ma'am Myrna, kauban ni Ma'am Din Mayra. Og sa imong duha ka anak diya ng mga lalaki, Sir Deboy. Good morning. Og maayo nga pagkuminda diya sa barangay magtuhaw. Okay, arto sa dugang pahibalo.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, pahibalo makandos nga ang hiniusang puwersa sa Sirius Liner o sa LG Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto. Piso Tayasan nga gipanguluhan ni HRM Otog Piso Manager Chris Miramires nga karong Hunyo 19 adunay bagayon nga special recruitment activity alang sa mga mahimo nila nga mga dugang drivers o mga conductors. Okay ha, kato nang itang trabaho at tumodiha sa Tayasan Public Market asikan floor function hall kay dito bigayon ang special recruitment activity. Ang mga drivers, di man ang mga drivers ang bago na maring restriction ron sa lisensya, kaya ABC naman importante nga namoy letter D, no, namoy D. O katong karaan 1 to 3, oh, importante nga 1 to 3 mo. Okay, pangbas naman na nga maong lisensya. Dayon, adunay COE, Certificate of Employment. Dayong at least tulog katuig yung experience sa pagmaneho o sakyanan. Dayon sa kini sa conductor, with or without experience sila mga bay magandos. Pinakakuan ang grado nila, pinakaubos at least high school level mga bay o mga kandos.
1: Ronnie Librado. Dos balita.
0: Unya, congratulations na ipod mga bay makandos nga ang LG Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto na kapasar kini sa gipahigayon nga assessment mga bay sa DILG mga bay. Atong ibalita gani ha, nakapasar kini sa assessment sa DILG mga bay o mga kandos. Okay, sa tanan-tanan hang, yan aminaw karon. Good morning o maayong pagpuminaw mga bay o makandos. Okay, doon na pa ba yung mga pagtibaya? Di ha, wala na. At ulang tao din araw walay magmahay mga bay o makandos itong panaguban sa itong katulumanon ang handos balita. Eh di mo kalimut ha, sa pagminaw di apong gabi sa itong katulumanon, alas 8 ngadto sa alas 10 ang tak na sa kagabion ang mga lama sa kagahapon. Okay ha? At usbon, alas 8 ngadto sa alas 10 ang tak na sa kagabion mga lama sa kagahapon. Bagi apun sinong alagad sa kahanginan, Handos 98 Byron ni Bay Librado. Okay, sa tanan-tanan na minaw karon, good morning og maayo nga pagpuminaw gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Atong unahon diri sa unang distrito, good morning og may pamilya ni Congressman MMAY kauban ni kanhi Congresswoman Jocelyn K. Chong diya sa Canlaon City. Good morning og may pamilya diya sa tanan mga Canlaonon sa pinangulohan ni Mayor Badso Cardenas tungod kay naglagubo. Nagsipa-sipa ta mga bayo magandos diya sa 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Pinagi sa tumabtikon diya nga station manager nga mao si Pastor Pedro Eladio Jr. Samtang sa tanang katawahan diri sa lalawigan sa Negros Oriental, pinaguluhan ni Gobernador Chago Sagarbaria. Dayon, diya sa sugbo ni Gobernadora Pamela Baricuatro, tanan nga mga naminaw diri sa ato nga nasud sa Pilipinas, pinaguluhan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Tanan nga mga kaigsoon ato mga tayasan noon, gikan diri sa tayasan ngadto sa tibuok kalibutan, pinaguluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga kapitan, tanan nga empleyado sa munisipyo, pinaguluhan diya nila ni HRMO to og peso manager Resmira Meres kau bani municipal executive private secretary Ayan Bilyarin. Tanan ha. Ngayon mi karon, good morning og maayo nga pagpaminaw mga bay og maghandos. Atong oras. Oras sa Pilipinas alas 8:39. Okay mga bay, sa di pa ko hingpit nga manamilit, atong ipasupot kini nga mahinungdanon pahibalo, gikan sa MB More.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tugon no bungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usab ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyo mga simbiyaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ito ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamin C. Of course, ang ato ang pinakalami karon nga. Pinakauso ba, no? Paborito kaay na to nga herbal nga coffee. Oy, nakakapi na ba? Oh. Kaya kung wala pa, mga pena ta. Oh, ay, langay ra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito nga mga products, higala at tua, pangitaa, available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa ito ang programa karon mga hingala. Liho kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa ito mga linya sa cellphone kaya itong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ang balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Liho kong send sa ito mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga naka-tune in karon by Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ni nga ito ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor, and of course, Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalangga na ito ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3 Bio, oh? Kanaha sa mga may edad, aron lingon ang bukog, layo tas reyuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Kaya itong kapoy kaing lawas, nalikita maluya, wala tayong puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmantanin mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Kaapoy kaayo. Sumala sa mga study mga higala kining chronic fatigue syndrome.

0: kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na antay mga ginakaon every day nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang ta dira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usap po na. Kulang ta sa pasingod. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaon ta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaon ta. Pero gakulang yapon ta sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food. Laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. No, aron mapungan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ka-experience mo chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna sikreto. Inom kadaghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O, muna'y usa sa mga rason ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan kanang daghan kayang mga Lipliyo ko anaw niya. Sana kainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na ko, di Sribayo.
3: No? Kiyosan mo pag-inom ang kwan, di tribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kafe na ko buntag.
3: Kadadlaw d'yo kagay? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun. Ang kafe na ko, 3 years na akong kafe.
3: 3 years.
2: Ang di tribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nagainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang di tribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, di tribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lamig ay kong paminaw.
3: So, huwag na mong ginatumaron?
2: Oo, oh, di tribayo, kapi sa buntag. DTS, Popimig.
3: Popimig, sige. Masa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko yun eh. Muna akong ipaningkamutan nga kung may kwarta, manigyo ko dire.
1: TTX 500, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: di ba galintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka Ditribayo. Alam mo, isgutan na to kadali mga higala. Kaling pag-inom na to, bitaw sa Ditribayo na to. Kuan ha, sa mga nagkaedad na, dili mo mahasol. Aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo manggodok, maglisod. Maglisod yung kong inom o capsule dok. Gamit o kuan, Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo, ni mo nang mausap. Chewable mana kay liquid soft gel mana. Na taon sa tatay. Ako tutun lang dok, murag maglison yung dolon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay ni mo pakanon, gahi kay ni mo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Kini ni Ditribayo dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ng Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba. Kundi ginya kaya nga tundlon. Okay, lagi ang tutunlan. Binagyan ng mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan ang nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaling Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Inakinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Wala ng mata, isang... mupuga. Ako usapon yun ako, ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan, in fairness. Kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kanang inyong bata nga, dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay ng ubon nga bata. Kanang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinoon na. Galili na gatas. Unsay na sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Nga anak kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasgata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bagon ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, ginahimo na sa tung atay into ketones. Sa manang ketones? Ang ketones, mauna siya ay ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas. Gawas sa asukal. O, gawas sa sugar. Ang ketones, ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga selula, sa muscles nato, nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading ang mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa itong mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir, makasmile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo, oh. Oh, mas maayo mga higalang, ah. Usbon yun ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice, bitaw. Oh, kanang rice. Oh, kuna kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang ka kabeses mo kaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maay. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mo kaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, muli motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo yung causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, so sani sa ka-autoimmune condition. Gani na ito, low ka mga rason. Nga nung magka-type 1 diabetes, sa number 1 genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imong mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imong mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake o nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamo yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Anyway, ato sa nindaganong pagtagaling ato mga consumers. Ngalatabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Ako muna batyagan, sakit ra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati-liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragad sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inom na po ko. Wala na po na batyan. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libo din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500! Mali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTX Bio, DTX, kung may TC, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang

0: ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. O, naaha sa pinakadoon. O, ang mighty C, pwede niya siya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic, problema sa iron deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Na antay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tangkay naman na kaduha sa usakado, buntag o gabi. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsalig ta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naa sa itong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na magsige gya pug dodoy, sige pug inom gatas. Oh. Nya may edad na dapat na agid sa pagkaon. Actually, naidagan eh sa mga pagkaon. Pero dapat natong i-consider ning kuan. Maglikay gid sa mga pagkaon sama sa mga tambok kana, mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay ta ana, no. Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog na ito ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga, mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag og hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nga atong oras, inapod mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa manabot itong pagsimbya karon. Ang ato mga product usbo na ko, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamiis siya po. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Mosey, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumabon the same nga oras. The same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa gyapon, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dilipag abusaran.
1: Name of fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500, araw-araw.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa usab kamo mga Soaking Tigpam Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tigpam Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o ano na kita prevention. No, mga Soaking Tigpam Now, o dili angayang kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O ganyan usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Soaking Tigpam Now, ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Soaking Tigpam Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Soaking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot to sama. Pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi, magpa-massage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga Soaking Tigpam Now sa klaseng haplas. Adunay tulo ka klaseng asan ini nga imo ha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hard Max Ring Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soaking Tigpam Now pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga Soaking Tigpam Now, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula no mana igala ay makalimot mga Soaking Tigpam Now ini kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika ug pharmacia Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punji Soap ha. Ang Dr. Punji Soap mas nindot kaayo nitong donay problema sa panit. Do na moy mga apapun e ringworm unsa pa nang uban diha mga minor skin disease baho magkag ilok baho kag tiil gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usab mga Soaking Tigpam Now nga ato usab nga skin glow power whitening soap no ang nindot ini mga Soaking Tigpam Now. Yung mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping like cutis artista pag ikaw nakagamit sa K-Skin Glow Power Wetting Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang atong mga produkto mga Soaking Tigpam Now, mapalit ninyo sa nagaling butika o parmasya, Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soaking Tigpam sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab, angay na itong ampingan. So nakinahanglan ito, dugang mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soaking Tigpam Now. Usa na nini ang minerals sa ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Soaking Tigpam Now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soaking Tigpam sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imo hang lawas nakinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin na tong regasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta na ka star, sikat!
7: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
8: DTX 500
9: mapalis ang mga
8: buti. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Pugali si Remedios Arnais Trabajada taga Ilabas 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, gidriya. Tistindon na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang ginainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
8: DTX 500,
9: mapali sa mga butika.
8: D3 Bio,
9: mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
13: Where every guest feels at home.
12: Visit us today. Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's? Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Okay, mayang buntags na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
3: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gan ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksuna na ito, nga minaw na ito, karunay.
5: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga yung kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones, Talakulabang, Agunay, Davao del Norte. Pwedeng Vitron, okay man kayo ya, kayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Di ko katong, inom ko anak. Oo, nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mayo yun, kadali ka kang baka, inundong magtanong.
6: Limtanon kay ka, pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Naulian din ya.
8: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colonic Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag-hard Mama. Extreme na.
13: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa nang Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako gakumban, nakadiabetic man, high blood, Ipalit yung liyam nga mo na mo ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kayo na siya yung nun kay akuman na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Antin lang, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee. O nga, capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag din na lang mong tabang. Dakugid din ang tabang ang imong.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oriental Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Morning Pasada.
7: Morning Pasada.
6: Now for requests and greetings. Star Radio
8: Maria Bunangera on air.

0: tuning in to 98.3 FM Star Radio. Tayo siya na kay Basta Naka Stars. Sikat na sikat kita. Yes, hello, good morning, Philippines. Anyway, sa ngalan sa mga station manager. So ayan na niya lahat of sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio. Tayo siya mga ka-star. Welcome sa programang Morning Pasada. And today is Wednesday, June 17, 2026. Kumusta naman mo diha tanim? Lungsod sa Tayasan Lokop 28, ka barangay Lakit na usabang mga kasilingan ng mga lungsod dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Alright, magbiyahin na ta! Kumusta man? Dispatcher, puno na ba ta? Anyway, sa mugaway ang atuang biyahe. Kinsay mo hunong niya, andam na itong hunungan o gatong pasakyon sa kahanginan. But all you have to do para magkaambit mo sa atuang pamasada sa kahanginan, you can call or text itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong love line 0956-664-7734 sa itong website, i-type lang ang www. That's the radiotayasan.wabla.com para sa itong EFB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. O ay disad mong mapadangan itong winsay sa kuwang personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan. Again, gapnod sa kawanangan. I-search lang na ninyo. Live, kurundi ha. Oo, agwanta lang mo ha. O di mo kakita na ko. Kay anytime sa akong program, musuling rapok ko sa kamera. Okay, sige. Ayaw mo kataha sa pagpadangat sa inyong mga comments. Diya sa comment section. All you have to do is to type message, shout outs, and of course, pwede po mo mo request og song. Kaya ito na nga taga ng pagtagan. Don't forget also to follow sa Facebook page, sa Star Radio Tayasan. Official Facebook page, again, Star Radio Tayasan. Kinaapod niya ang mga lihiti mong impormasyon. Nga nga ninyo masayaran matagkaroon ulgo niya. Okay? Sige! Kumusta man mo? Nagpasilong ba mo sa iyang kasing-kasing? Gihapuhap ba niya ang imong kasing-kasing daw masulubon? Kumusta man ang aping sa imuhang kasing-kasing? Kumusta man ang lapyahan sa imong mga mata? Kumusta man ang handurawan diha sa imong alimpatakan? Ganoon ay pabakang gihanduraw niya or ikaw lang ang gahanduraw niya? Speaking of handuraw is... it's a deep word of Visayan term sa gitawag nato gihuna-huna. Gihanduraw ko ikaw. Gihuna-huna ko ikaw. Ay, so sana all gihuna-huna. Agaray, ay. Diba? In a way, sarita di rin napieta sa may comment section na to sa ning unahoy na barangay piti piti piti piti piti again, barangay piti piti piti piti piti mura kong natang twister ani ato tong i-challenge si Mike Diderex ato ni ipalitok niya ning piti piti piti piti. Good morning DJ, request ko og song Maghulat Ako by Max Urban og Balik Nga Rig by Greg Macken. Salamat. Wow, maghulat ako. O sige, paghulat ha kay muanahan ako. Andam ako ni mong hulaton, bisag late ko ga. Tunga sa adlaw. Basig mapulan ka. Okay ra kag mafall. Basta mafall in love. Pero kag mapul ka, ayaw ra nang mapulan. Mapulan. Oras sa Pilipinas, 55 minutos ang nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. O katong mga oras, gatod ka nato sa Ayos sa Buena Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa Buena Beauty Shop. Doon ay avocado oil nga naglaog vitamin L-acetin collagen. Nga mo, imo paputi o mo pahamin sa imong kutis naturally. Ayo sa Buena Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dool sa inyo nga mga lugar. Standby for na mamina sa tag-importanteng painom. Dumagikan si Nance. I'll be right back after this.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
2: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: magulat ako by Max Urban requested a song ni Barangay PTPO Piwiwiyo. Meron ba na maghulat, Majud ka? Hulat ta kung deserve siyang hulato eh. Itaw or muna gitawag og long patience ba? Hindi ba? Kung dunay ko operasyon ng both side, branglet, nagpadulong siya, niya nasangit siya, kay syempre, gatuo kag init diha sa inyong lugar, niya dito di gabaha na, di ba? Dagan kayong mga factors to consider, a little things, di ba? Unya, wa siya ni mo nakunta ka. Niya nag-overthink na ka. Wag. Dapat bigyan mo ng peace of mind ang imong kaugalingon. Until you surprise nga. Oh. Nabasa na ang iyong mga backpack. Nabasa na ang tang ang mga uga. Tungod kay gisugakod niya sa pagtabok. Wala na kontak, nabasa ang cellphone. Ya bali na nimong overthink nga. Oh. Ano ni may matunta ko? No, dagan kay pwedeng i-consider. All you have to do is to pray. Nga unta okay ra siya. Sige lang bisag, paabutan gyapon ako siya. Pero mindset na ha, gikuraw niya kaginulat pagkaon pod. Iya na ba mindset na good? Nga pinsa na pug nga makaw na dugay man siya. Dagum-dagum man dito basi gaulay. Unta safe ra siya. Nang mga positive thoughts ra gyud ang pwede nimong naunahon ba? Kaya, positive thoughts is powerful. Ano na good yun? God works in mysterious ways. Kini mo ang kanta, gidalit ka na to sa Asta Shine. Kung ikaw diha, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala ko natanan sa Asta Shine. Ang pinakabagong mangosteen or product, nga gipakusgan ka uban ang Asta Santin Organic Seaweed. Mas taas og xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin sa pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Asta Shine, barato lang. Ang Asta Shine, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dere sa Tiyasan, mapalit sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Dere sa May Ayungon, mapalit sa Butika Gil o Lorena Drugstore. Dere sa May Bago Tiyasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax, Labio, Carinal. Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 9 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to sa Herbs Med Pharma. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment. Tawa-tawa si Nance Eye Drops, Revenge Capsule. Gaman, Alina Beauty Shop. Huwag ubon pa. And at ang iyong programang Sincerely Ate Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon mataglo ni Sangtod Sabado pagkahuman mo sunod dayon ang balong at degree. Alright, sige. Good morning, matutang Argeline Bartolo. Hi, Daimia. Kumusta man ikaw di ako ba si imong family nung RGT Analip? And of course, ni Yulodreng, ni Yabite, nga kanuna yung nagsunod sa programang Morning Pasada, of course, sa tanang mga programa sa Star Radio Tayasan. Ganong makaingon ko, provenant tested. Why? Magkahibala gani me. Example, one of their family is Tibite. Yabite. Alingaw, jud ko na sila giyan. Bayro ni Bay, ikan siya ka pa Bayri, kaya pakuratan man sila ni Bayri, bangon, bangon, bangon! May gani si Bayri, kaya di magdalago sa kabalding tubig. Bangon na mo, bangon! Di gani mo mamangon? Birahon yun ako na niyo hug yung mga kuan diha. Oo. Asay birahon? Asay birahon? Kanang balibo bagan ay balibo kana baganing tumoy-tumoy sa hala oh, mga nung sa ugi tumoy or kana bang tumoy sa buhok diya sa may tingkoy-tingkoy na to ara dagay man kong klase sa tumoy-tumoy sa bulkan, tumoy sa bungton, tumoy sa tukog, ay mga tumoy diha. Katawa man sila kabayag tumoy or speaking of tumoy, maraga tumoy sa bangkaw, tumoy sa may laing tumoy oy. Basta agaray. Sige oy, good vibes lang po tayo dito, wag masyadong seryoso, bawal ang malungkot dito ha, dapat happy lang. Samtang kamo diyan nagpahayahay sa bukton sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga partner, samtang ang uban niya. Ang tod karon kadulaw paghihapon. Oh, di ba? Pero naabay yung mga nag-work from home. So, stay safe. Ang inyong gabi, igi mo ninyong adlaw. So, practical naman gudrong panahon na. Nga nung makaingon, mantang, ay, sa unang panahon, bawal ang mga gabi, magtahi. Siyempre, kay walay hayag sa una, wala tayo solar, lights, wala tayo kuryente. Ang ato ang ginagamit, katurang sa lamparilya. So, magkurap-kurap yun imong mata in taon, tapos imong ilong anuusan in taon. Oo, walay bad, ana. Oo. Kung magsigitag adapt manggod atong panahon na, dili po tamugro. Oo. Although, ato po nang ginarespeto gid sa unang panahon po. Di ba? So, karon anay mga shifting sa tahi-tahi. Business na. Duty kagabi, tulog kagabi. Adlaw, pwede naman dyan na siya. Di ba? Tanabitang, nga naman daig, magtilon ka dihag, puro mga bagang panapton. Katulog na ka, ana. Oh, kailangan po. Mindset na good. Mindset ba? Ikaw, girl. Alright. Sige. Balikan rata morong taod-taod. Ay, rako biyain ninyo, ha? Kaya ako, di ginako tipong mamiya, ay. Pero... Sige, ay, stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom do.
1: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: GTX 500, mapalis ang mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang D-Tex Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangapit sang D-Tex Coffee Mix.
2: D-Tex Coffee Mix. Mamasang ang butika.
5: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
7: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na.
2: Mga penata!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
9: Mga benata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: Dragon Fruit Plus.
12: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
14: Donnell Brand.
15: Ano ba espesyal nga okasyon?
16: Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
17: Sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
20: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Minsa ay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madamot. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
2: Analisa Tolentino sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Nikmuhika po siya. Hangap. Naulian.
1: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
2: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po ngayon. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
3: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Maria Bunangera on air.

Saving All My Love For You by Whitney Houston. Wow naman! Gitagana niya ang gugma. Ang gugma niya para kanimo. Kanindot man ani, oy. Ang ako lang po, ang gitagan-an, di po mo cooperate. Paitaw-itaw, no? Kung sino pa ang umiibig, hindi iniibig. Yung ano ba talaga? Dinamay pa yung mundo minsan. Minsan, sabihin, nakakalukang mundo. No, tayo ang maliit na mundo na nakitira sa mundong malaki. Isipin mo. Example, may nga na kanabitang kuhito ni mo ng dalunggan sa imuhabang example, imong sister. Kuhito ni mo ito baga ni balhibo sa manok. Tapos imong pananglit, natulog siya sa lantay. Mo na iksina. Tapos, kanabitang wa siya kabantay. So ikaw nga nagkuhit, may nga nga, wag yung kalibutan. Wag yung siya kalibutan nga akong gikuhit ang iyang dalunggan. Agad! Ito oras. So meaning, wala gud siya kalibutan nga nagpuyo sa kalibutan. Oh, di ba? Sige lang, God. Ina na manginang light. Alright, mga ka-star. Kinibaw nga kanta, gidalit ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malungka leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. I-haplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas, ubanan og masahi. Sheva Essential Oil ang haplas nga umot og epektibo. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyong mga soaking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diya sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Boyax, Labuyog Carinal. And of course, diya sa Malabuyog, Cebu, mapalit sa Beta, sa Rizari Store in front of Malabuyog, New People's Palace. Okay, sige!

0: night mga ka-star. I hope nga kamo diha nga nagpaminaw. Productive po din yung nga adlaw. Kikinig maminaw tag radio abini mo. Pwede kang magkure-kure sa kusina. Ya kung maminaw ka niya, malingaw ka. Paminaw na ako ba? Kanabitang hasta imo habagan nga pagpamiluog mga panapton diha nga nilabhan. Huwag ka kabalo na ipon nag-imuhang labhunon. Oh my God, let's welcome our first caller. Yes, hello, good evening from USA, Alabama. Mike Diderwicks, good morning.
1: Good morning, DJ Maria. How are you?
0: Okay raman ko, ikaw, kumusta ka?
1: Mabuti.
0: Mabuti ka na diha. Mabuti-buti. Mabuting mabuti-buti ang lagay mo diyan. That's Tagalog. Yeah, mabuting kalagayan. Anyway, sa Mike Diderwicks, how are you? Kumusta ka? You are so mabuti. And how was the weather there? It's raining or it's not?
1: It's been raining all day today.
0: Ah, okay.
1: My puppies have tried to stay dry, but they got wet and dirty.
0: Ah, that's okay. That's gonna be fine. So I have a challenge for you, Mike, since you are in the line, okay? Can you do this tongue twister, if you don't mind? You say this even 5 times. This one, listen. Piti piu piu we will. Again. Piti piu piu we will. Okay, can you do that?
1: Piti piu will we will.
0: Again. Go.
1: Piti piu piu we will.
0: Again, piti piu piu we will.
1: Piti piu will we will.
0: Oh my God, Mike! Again, I will not let you do that in 5 times. If you did that right, okay. Piti piu piu we will again.
1: Piti piu piu we will.
0: Very good. All right, are you ready? 5 times. Rehearse. 1 time. One more. Piti piu piu we will. Go.
1: Piti piu piu we will.
0: No, sige. Okay, sige. Your starts now. Go.
1: Piti piu piu piu piu will we will.
0: Continue.
1: We will.
0: Oh my God, that's enough, Mike. I'm sorry, Mike. Anyways, it's fun. It's good vibes, right? Okay.
1: Yeah.
0: Yeah, that's gonna be fine, Mike. We have some fun this time, okay? I think the listeners have fun also, right?
1: Right.
0: Yeah. And now, Mike Diderwicks, go ahead with your shout out.
1: Okay, Maria. I want to do a shout out to you, to DJ Maria, and to all the co-DJs, to all the staff.
0: Yeah.
1: Of 98.3 FM.
0: Okay.
1: The radio. Hyacinth.
0: Mm-hmm.
1: That is my station manager.
0: Yep.
1: Ayahito.
0: Okay.
1: Hi, Ronnie.
0: Okay.
1: And by Ray and Yummy Emmy.
0: Okay.
1: I want to do a shout out also to all the listeners out there via radio.
0: Okay.
1: And to all via viewers via Facebook.
0: Okay.
1: I want to do a Shout out also to Eva. Orla. Darrell.
0: Okay.
1: Miller.
0: Uh-huh.
1: Linda. Alejo.
0: Okay.
1: Alma. And all.
0: Okay. All right.
1: And then I want to do a shout out to all the Quinta family, Jerlyn, Michael, Mom and Dad.
0: Okay.
1: Everyone there in the Quinta. The Quinto.
0: All right, Mike. Yeah. All right. Thank you so much for being with my program, Mike. Thank you so much for your time and give
1: it.
0: Yeah, that's valuable because you give time even there is night, you know what? And here is daytime. This is your sleeping hours, right? Yep.
1: Yes.
0: But anyways, right. Thank you. Salamat. Basta nakastar.
1: Sika.
0: Bye-bye. Ampeng. God bless.
1: Amping, God bless to you and all the listeners out there.
0: All right. That was Mike Editorix of Alabama, USA. Hataw naman kayo dyan. Daya sa anon. Burak na magtawa. Guess itong official call on text line. Kay natin pa-challenge. Aning PTPPWWW. Oh, Mike Editorix is doing good vibes this time. Yep. Ayay. Baka may load kayo sa PTPPWWW. You do it 5 times or 10 times para sa mga Pilipino. I know you've got it. It's familiar, especially you are a social media users via Facebook application. I think so. Anyways, mga ka-star, para sa itong mga late tutors, you just call and text itong official call and text line. Our smart line is 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734. Don't hesitate because I will cater you as long as our time is enough, okay? I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom station. Hindi lang siya 98.3 FM Star Radio. Taya, sente basta naka-star, sikat.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tangang balatian.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Isay pangani mo nai?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
12: Matuong.
11: Pila edad ni mo?
12: 78.
11: So, isay pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana? Oo. Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon ka, mura magmangisog siya. Ya yeah, dito may anak hospital dong karon ng pirma Jutchag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
11: tuan sa maon sa iyang tail
12: nang hubag jug maayo
11: hubag tanan
12: ni kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
11: punuan sa paha
12: dapat ay Mr. Radyo nga na aday kanang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
11: ya karon okay na yung bata okay,
12: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
11: pa dito
12: kuan 79
11: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
12: okay gamit sila ini kay tambala kay mauju ni nakaayo sa akong bana nga nang hope.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nan's product nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nan's product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
2: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
3: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nga gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan nga pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo wala nila napakaunog maayo. Nga gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga karon naulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon o tulog, nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
2: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Star Radio. Maria Bunangera. On air.

Balik na rin by Greg Macken. Requested a song ni PTPOP Wiwiaw. So, Moni, Maudi ini siya. Salamat kayo sa yung mga requested a song. No? Okay. At least food ba? Kinabito nga, kita nga nag-lingkod diri eh. Nindot ba din nga maka-play po ta sa inyong mga gipang request kay murag ma-refresh ang atuang mind, di ba? But anyways, atong isunod ang requested a song ni Chen Chan. Compass by Moira de la Torre.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga soaking tigpim now. Welcome na sa kabo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga soaking tigpim higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga soaking tigpim now, o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail, kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga soaking tigpim now, adunay dosi ka klase mga herbal ang naan ini. Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitation, no? Inomohin ini mga soaking tigpim now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga soaking doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot usama, pang massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi, magpamassage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga soaking tigpim now sa klaseng haplas, adunay tulo ka klase nga san ini ay mo hanga ma simhutan like lavender ilang-ilang sa pagita. O ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga soaking tigpaminaw pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no mana igala ay makalimot mga soaking tigpim noon ini kay nindot kay ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya. So gamidano ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop, ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kayo nitong donay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga soaking tigpamin ang ato usap mga keskin low. Power whitening soap. No? Ang nindot ini mga soaking tigpamin. Yung mga kaigsuna na itong gusto mo puti. Muputi yun, muhamis ang ilang aping. Like cutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang ato mga produkto mga soaking tigpim now mapalit ninyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga soaking tigpim sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga soaking tigpim now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga soaking tigpim now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga soaking tigpim sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Okay na pinakaimportante. The health benefits, muna higala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay higala mga soaking tigpim now, mga soaking na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga soaking tigpim now. Basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas, baguhon.
2: Yes, mga soaking tigpim now, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Basta na ka, Star, sikat!
5: Maria Bunganera!

0: naman. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Amigos sa Capsule. Nga daw na 15 ka mga nag, kada iyang mga sagol, matambal sa nakalain-lain mga sakit, sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madugog diri sa Star Radio, tayasan ng ilang programa. Matag alas 6 ang to, alas 6 media ang takna sa hapon. Loni, Santo, da Sabado, uban ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule. Sa Malbual, Malbual Pharmacy, o GSGN Pharmacy sa Badian Butika, Santo Niño, sa Alegria, Ichanchan Pharmacy, o Sinabeta Pharmacy. Sa Inatilan, WeCure Pharmacy, Peji Drugstore, Web Pharmacy, o Shalmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, o H&H Pharmacy. Sa Malabuyok, San Joda Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Dumano, o Bitoon Pharmacy, sa Fora Pharmacy, sa Iris Pharmacy, Heavy Drug, o Crestor Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanan ng mga kalungsuran, og diri sa tayasan mapalit. Diya sa may X Pharmacy, Angel Pharmacy, o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax, love you, Karina. And of course, diya sa may... Tagsa-tag sa kapang butika o pharmacia, dool sa inyo nga mga lugar. Kay sikat na gyud ka ayo ang Amigos Coffee. Pati diya sa Dumaguete. Yun eh, Gros Iron Island Region. Of course, katag na dyan ang Amigos Capsule. Of course. Salamat kayo ni Boss Angel Blaze sa Shazon ang tagiya og tagdumala. Sa Amigos Capsule. Of course, Amigos Coffee. Ayan mga ka-star. Sige. Oh, gusap kini mga programa gidalit usap kanato sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na anay mutang sa National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. Og ang laing branch na diha ta sa National Highway Palaslan Tayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Ang Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirt, sa volleyball, basketball jersey, tarpaulin, sa rush ID, photocopy, bookbinding, lamination t-shirt, printing og dagan pa. Jerry Customized Printing Services. Ipanag-iya o gidumala ni Ma'am Neri Kakastraya. So shoutout po kay Gretchen Kiliano Shaiko ang iyang empleyada. O open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag taman, alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized print. So shoutout po ta sa mother ni Ma'am Neri sa Kakastraya. Salamat kayo Ma'am Neri. O, gusto ba kong pasalamatan ang Delicious Cake Shop. Nagbaligyan sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalamitong at kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon. Sama sa wedding, birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Delicious Cake Shop. Naanay mo tang tapat sa Sunjo and Nisi Dry Goods at Trading og Blue Baker. Diya sa Blongaita Street, Poblacion Tayasan, Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-0143-261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morados Ilam ni. Ang tagiyaw tagdumala sa Nalentious Cake Shop. Kung sa pain yung gihulat, bisitahan na ang Nalentious Cake Shop. Kinadiya ang gipangita ni Mang Time sa lamian nga mga cake shop. Busa palit na! O shoutout po tang Lilith Medis Inclinar, ang assistant o tindera nga gwapita diha. Approachable kaayo, Lilith Medis Inclinar. Ayan, siga! Magpangita gid ka sa kalamigid diyan apit sa ay kay sa gulay okasyon daghang mamalit gid diyan sa Nalentious Cake Shop kay maura nay nag-inosara dihang Nalentious Cake Shop mo nag-offer og mga cakes cake gid ang naagid diha di ba patok na patok sa ngalan pa lamang Nalentious Cake Shop. So what are you waiting for? Shop na, di ba? Sige mga kastar. Oy, shout out itang Ma'am Sheena Divina Gracia, mga Garcia family diyan sa may poblasyon Tayasan. And of course, to Sir Mark Ayan, Divina Gracia. Oy, Ma'am Sheena, pasensya na gud ka ayo, Ma'am Sheena. Wadyo di ka maan ha last time. Kaya, not feeling well mangod ang ako ang chikiting, you know na. Ako ka-update ni mo. Pagka tomorrow, wag yung kakapalow out. Inari man siya ni. Inala na itong i-priority mangod. Anyway, sige lang. Feedback ra ko ni mo, Ma'am Sheha. Shoutout po tang Engineer Glanes Balasabas, ang Department Head, yes, may tayasan Municipal Assessor's Office. Kauban siya mga staff niya. Ang ato ang guapito ti Soy ang bunga ng buotan. Walay na, Engineer Glenn S. Balasaba. Hello, Engineer! Shout out sa mga Hinoo family din sa may magtuhota niya sa Niti Merna Hinoo Kaubang di Boy, Sir Soy, Ma'am Gasparita, and of course, sa banan sa pera, guban pa rin ang mga kaubanan sa pamilya. Ma'am Almay Scarpy, Ma'am Island Ganaganag, shout out po kay Ma'am Kirsty Taub Del Monte, Ma'am MBM Hainar, Jussie Kwi Abrag, sa tibok niyo nga family, and of course, si Kapitana Ayan Terrano, diyan sa may kabulutan, tayasan, at siya mga Tosino girls, Toho girls, nga kanunay nagtuhog, salamian nga mga pagkaon. Oh, sige. Ayan, I'll be right back. Para sa kong pagbalik, mauna ang drama on the spot on air segment. Kung naa si Leonard, siya itong matandem. Kung naa si Nicholas, siya itong matandem. Kung wala sila, oh, ako na lang bahala ninyong mualagay. Oh, atong sabto na mga sitwasyon. Ako ang tamagyo ko mo sa bot, umukonsiderar. Kaya ako niya'y masayop, di ko niya may consider. Lisod na, ha? Weather ba yan ang panahon? Sige mga ka-star, balik rako para sa drama on the spot on air segment. For now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom doon.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
1: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
1: So wala pa di siya ninom ana unsa dayang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banyo size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw din hina sa D3 Bayo o DTX500.
3: DTX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika. DTX500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: DTX500, mabilis sa mga butika.
6: Amin ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
7: Nabilin bungko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang akong ex-kwan sa Vitron Drop, nanganak manggod ko o triplet. Kanang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga. Ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog makot nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoong. Abtik kasi lahat nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
3: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna bro mo.
8: Pila edad nay kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pag sugod
9: yun. Sugod oo.
8: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo na yung blood pressure ni mo.
9: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi.
9: Wala jud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jotera man ang among kuan.
8: Jotera, o. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay,
9: o.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
9: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Salamat mga idol.
10: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
11: Ako si Merlinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Cervicare. Kanan tulo ka product ni Ram Alden, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan mo na yung naayon sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang kisikin akong inyong ganon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas. Mula na kanunan akong inyong. Salamat kayo, Ma'am Allen.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Agi.
14: Naunsa ka din ha?
13: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
14: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
13: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
14: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
13: Ah, imo na bukong binuangan ha?
14: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
13: Mauba? Unsa man na?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
13: Dagana ding ingredients ani no?
14: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
13: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
14: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
13: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki.
13: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ano ba yung special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Alright, welcome back at Mega Kastar. Ni anata sa tuwang drama on the spot on air segment. Paboto na to gamay si Linar. Para tumatandem sa drama. Apan kung pila kasi gondo, wala pa siya. Ato na siyang sabtoy. Tungod kay naaman po siya gina atupag po. Isa iya hanga personal mga task, okay? Sige. Ang atong drama, naguluhan, buslot ang ato. But disclaimer lang niya, drama lang niya. So ang episode sa miaging mga adlaw, nasigpatan ni Lula Iska dito sa Baybayon, si John. Igamit niya iyang katakos sa saan pag-save sa kinabuhi sa usa ka tao. Tungod kay napadpad si John, bulat na siya sa iyang payaw. Dito nakamatikod si Lula Iska nga niya at sugimok niya mga kamot. Samtang nabalaka si Rose dito sa ilang panimalaya. O ganiyan ang sumpay sa tuwang asuginlanon. Buslot ang ato.

da kong paglaom. Nga buhin da ko si Chani. Sa pagkakaroon wala pa siya panimuot. Pero ikaw bala ka dyan. Iulit ka sa panimalay. Sa ni Rose. Dito man kayo kong ikan. Pero sa dili pa ibutang sa tika di rin dapita. Niining payag nilang tikla. Tungod kay aron sa paglika, sa emosyon, sa imong asawa. Dili sa ka dyan. Wapagid si taon katingog. Kumusta naman ka si Lola? Dugay mang nabalik. Si Johnny. Sa kaadlaw nagkapin, wala pa siya kaulit din yung gabita. Jen, hinaot na ako sa luwas nga kahimtang. Nabala ka na kaikunin mo. Wala pa ka siya madala na sad sa iyong mga barkada. O di ba ka? Di lang kumaguna-una og mga negatibo. Iwala kinipulos. Ang ako buhatin karon ang mga positibong mga panguna-una. Alam ka niya. Ginoo ko. Napalaka ko. Jan.

Para man siya sinsiyas, sinyas, niligid may magkasinapon. Wala pa man git siya intaw eh. Masulti. Tulala pa man gini siya karon. Ako tagwini siyang hungitan. Para makakaon ni siya. Kibiyar, mapuni silang lola, oy. Kakuha na kong mugaw dito sa kusina.

0: Rush!
1: Si Lola man ron.
0: Rush! Abrihi ko!
1: Gadget lang na. Ako sa ibutang ang bata sa duyan. Nainanok magutsas ako mga bukton.
0: Sige, Rush!
1: Ani ina. Ibutang sin ako ng bata. Ikalaw isa kong anak. Salamat na lang ko nga na ako silingan ng mga buutan. Gidatan ko dirig mga pagkaon. Kaya wala makasupply si dyan din ako sa mga bata. Nainanok ang duha ka mga bata. Samtang nainanok usap kining maunga, masusunamo. Nanala, abrit ang pultahayan na. Dayun na. Salamat, Apo. Yun na pa na ako isugid ni mo. Kalma ka lang, ha? Unsa man na lang. Sa pagkakaroon. Kanang sultian ba ka na ako siya? Sultihi ko lang. Kabayan bang dyan? Kita kan dyan? Apo, nagpayo ulit pa si dyan. Ano siya nahitabo ni dyan? Inanit manggod ang mga panghitabo. Paminaw. Paminaw.

0: na mao katong episode nato karon na higayon na sa tong drama on the spot on air segment. Pastila na no. O dito episode. Tuara ba si Jan sa kay Tikla? Si Opo ni si Tikla no. Na may style niya sa agik-ik ba? Na si style nga katawa ba? O bitaw may muot ko. Ako, sige, matapadaring the farm walker. Hello, DJ Maria. Have a great day. I just want to shout out to all my brothers and sisters in Negros Oriental Muslim community. A happy Amon Hada da Mubarak. Sa tanan, pwede mag-request ang song pahinga. Ay, the farm, katong song request ni mo last time. Ako pang ginapangita dari sa playlist, ha? And nag-request kag song pahinga. Ako nang pangitaon ron, ha? Salamat ka ayo, Deepar. Thank you so much for commenting. And of course, matod pa diri ni sa mga commenters diri dapita. Ma'am Eva Orina, maayo nga buntag sa tanan, especially kay mo DJ Mariam Ping, and God bless us all. Hi Ma'am Eva. Barangay PTPOP Wewell, salamat sa pag-play DJ sa Tumoy di ay maghulat. Oo, sa Tumoy maghulat. Glissy Villar Morades. Good morning, DJ. Hi, Ma'am Glessy. Mauni ang inahan ni Ma'am Jinalyn Ilomni, ang tag-iya sa Nalensya's Cake Shop. And matod pang Ma'am Eva Orina. Go, Mike, didirex. Murag ni cheers si Ma'am Eva sa pa-challenge nga. PTPOP, we were, I think so. Diba, Ma'am Elms? Matod pa ni Ma'am Eva. Yes, oh yes. Yep. Okay, sige. Salamat kay sinyuhang pag-apong. Oh, pag-apong yun. Sa itong mga silent listeners diya. Shout out itang yan, Sandra Yubandok. Ni Tanod Epen. Kaliyaw diya siya may Bulubungo Kambayita ya siya. Yu Wilson. Ni sa mga Inesio family and of course, mga Kalumba. Pamilyang Inesio Torres. Amihoy tao kanipitaw mga sa ito Bakiel family, shout out sa mga pamilyang Jukento Tanilon sa Colorado family, of course mga Baldada family. Ma'am Chinook Sardico na papa guys, good morning. Uy, mayon ang pagpaniuto sa ubandiha, ha? Mayon pagpanikarsikay ang sa may sudan ninyo diha. Ginamos, bulad, asin, suka, sa may adubong manok Bisaya or katong adubong manok nga broiler, ang uban pa di ha. Ang uban di ha, ang saman, gasugbag bulat, dinangyam hot dito sa Picas Barangay. Sige, kamo na ibahalag diskarte di ha, kutob sa mahimo. O, di ba, kiting paniuto na sa Pilipinas. Or sa laing nasod nga ting paniuto, paniuto na mo. Or sa laing nasod nga ting panihapon, or ting pamahaw hala, hambaw na mo di ha. Alright, sige. Matod pa diring Ma'am Sheena Garcia de Venagracia. Salamat, Ping. Greetings. O, diba? Salamat kayo sa feedback, Ma'am Sheena. Thank you so much. God bless you and to the whole family of yours. Sige, balik ko para sa last portion sa itong programa. Oy, matod pa diring Chan-Chan. DJ. Unta si Lula Iska ang mo-save. Morisco po ni Tatay Sitoy o anak sa Bible. Laka di ba? Sige, balikan na tamo. Stay tuned.
1: Ay. Kagopo.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
12: Hard Mama.
15: Hard Max.
16: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
18: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
20: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
21: Many more.
20: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
21: Palit na
20: sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
21: E&C Mart.
20: Your all-in-one store.
22: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa lunch product ng capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo kanang product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
23: Pure energy.
15: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
23: Pure energy.
15: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
21: Go!
15: Na! Dragon Fruit. Go!
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay.
1: This is Amapola Broadcasting System.

The last portion sa tuwang program, ang morning pass na mong garahe na tarong taon-taon. Ay, matod pa diri, Ma'am Eva Orina of Dubai. Pamahaw pa diri at 7:35 a.m. pa diri sa Dubai. Hala no, may pagpamahaw diya, Ma'am Eva. Yes, of course. Kinina song, sad ni pang, pwede sad ni pang wedding song from this moment. Agoroy! Bitaw no, nindot po to. Mong sa ganahan niya magpakasal, nindot ni usas ni sa mga nindot nga kanta po. Oo, kanang todo, kung ano ba, decision nga, kung ano, full blast na. Nako po! Nako po, pinginang from this moment. Ay, nako, sayakap mo ay nagayuma. Mauna lagi ni Oe. Kinabitang example, no? Kinabitang toon mo kayo, ma. Toon mo kayo, ma, oy. Bita, no? Sa gahago ng mga butanga, oy. Anong naman na? Sa may sumpa ng gayoma, para ka ng tinuwa.

0: nga gugma, tinong od ko. Bang, may gugma ka, may gugma yung ka. Ikay, mahulog lang ka niya. Yeah, wala. Wala ra. After all, may expire. Nawala na ang gugma. Oh no. Dos, tres, cuatro. Expression dahil, oh no! Bayan dahil, dos, tres, cuatro. Oras sa Pilipinas, 7 minutos sa dilipa mag-alas 12 sa kautuhan. Katong mga oras, getod ganato ni Ma'am Eva Orina of Dubai. Take and produce. Kedakan po tayong mga benepisyo kung makuha na ito ang mga kasoy. All you have to do is to connect Ma'am Eva sa iyong Facebook account, Eva Space Q Space Arena. Kaya andam na siya mutunulog mga lihiti mong mga impormasyon, mga detalye, mga tips on saan nga magka-extra income ka. Mga option, bisag-bisig ka diya. Karong panahon na dili po idea. Nga, kumbaga, like for example, ako, karon gatingo, kung yung taot-taot, mamagul na po ko ani. May nalamang na atay, mapalit, uglugawon. Makalugaw ta ba? Pang survival nga mga, ano, ragod. Ano, good, eh, parisa ni mong asin, busog na ka, eh. Sa kasal mo ni Mohang nung agon, tiblan dahil ni Mogo sa kapitsela, eh, solve na lang ato ang kauna na. Hindi ba? Sige, parayon ta. Paniod to na mo diya, ha? Paniod to na, good. Paniod to na, kay oras sa Pilipinas, nag-umento na, nagpadulong na, good, sa kautuhon o matumbana na po nato ang atong mga landong. Matumbana na po nato ang atong landong. May gani atong landong inig panahon sa tingod to. Dili mo reklamo. Dili mo ingong.
1: Agay kasaki.
0: Dili mo ingong.
1: Agay kasaki.
0: Muna dihang kita ramanggod ang magreklamo. Ati mong landong, umusulti pa ng landong. Wala, nireklamo na na. Diba? Sabi na ako, 15 get-text diri sa official call and text line. Mayo pa si NDRRMC. Nagparamdam si NDRRMC. Matod pa diri around 11 o'clock in the morning. 11:05 a.m. June, Ang ulap sa okay. Sa June 15 pa man di ito. Sige mga ka-star. O na, di information po diri gikan sa NDRRMC, okay? June 17, 2026. Karon lang yung bago, alas 11:37 sa buntag. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo na ibinuga ng Bulkan Kalaon dakong 11:17 ng umaga. Sige. Ngayon mo pakawala po face mask din kaso kay takabalo sa dagan sa hangin ba? Yeah, matingala ka. Blurred tingala akong pananaw. Nga nung di naman makita na ako ng bungto diha, nga mauman tao na ako ang stress reliever. Kung makita na ako ng bungtura, nga lagnason, kanang bungtod nga na ay pangpang nga pula-pula. Mao na dito ang sukib. Gikan mong sa kambay, masudong niwang ang dagat. Nga mao'y gaulang sa isla sa Negros o isla sa Sogbo. Nga kung diha ka sa kambay, magtungtong kay itong bungtod, makita ni mo ang pangpang sa sukib. Naiga pula-pula, naapoy habog nga pangpang. Yeah, the way nga magtanaw ka greeny na greeny with the color full. Tungod kayo naiga pula-pula po nga pangpang. Makarelieve. Makarelieve sa mga pain. O, di ba makayanggang, what a world. Ang sarap mabuhay sa mundo. Libreng ibinigay ng Panginoon ang lahat ng bagay. Dito sa mundo, tayo na ang mag-ingat sa mga bagay-bagay. Ingatan natin ang ating kapaligiran na kung saan hindi natin puputulin yung mga kahoy na nandoon sa bakilid. Ano bang bakilid? Basta ka muna'y bahala kung sa'y bakilid handig. Kasi pagdating ng panahon na kung saan ay hindi naman natin inaasahan yung mga, kumbaga, hindi ko na ibigkas sa inyo, eh. Sige, basta, ano lang, mag-replanting tayo. Dita ka maumuhimog kahoy. Dita ka maumuhimog hangin. Although, sa pinilisopo, ka maumuhimog taga, siling panukong sa diha. But bisag brown out, nga no mang makaginahawang manta. Huh? Tubag. That's a mystery things that we could ever feel. Even we cannot see the air, but still we can feel it. We can inhale. Yup, oxygenated world, you know that. Sige mga ka-star kay muraga sermon man ko diri. Sige mga ka-star, shout out kay kong Bean Boy. Ako itong Booborg. Sige na diri sa station. Damat kayo, Borg, my personal driver at the same time all the time. He picked me up. Salamat kayo, brother. Basta na ako mga brother o mga sister in real. Salamat kayo. Yung nga suporta. Yan to't maguning support ragu ta good. Thank you kayo Red. And of course akong mga family diha. Salamat kayo sa akong mga friends, followers, supporters of course. Dagan salamat sa mga reactors, sa mga commenters. Dagan kayong salamat sa mga silent listeners. And of course sa tuwang mga namina via radio set. Ngayon pagpaminaw mga Garonita family, Renita Vidal. Ay, lipay si Renita Vidal. Oh! Ay, masay malimo chukulangga. Anyways, dagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Catch me tomorrow para sa programang Morning Pasada again and again. Maayong pagpaniyoto. Okay, sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan Haniha, lahat og sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kanilang si ako mo ingoy. Bisan, naloka pa kaman, barog o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniod to. Ayaw pagpabaya. Amping o gampo, bisan asa ka man, ay kalimot sa Ginoo. I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
4: Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, yes. Nga produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes.
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay.
7: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
8: Tama.
7: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokeng tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usana niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mga higala, mga sokin, tikoin, and other potential and benefits good for fever, no? Mga higala, kirisa, usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tikboy ang naa sa Heart Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan. Tong-tong, kat-kat, sana ay ali.
7: Huwag
8: ka na mga sokin, Tico Pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga sokin, Tico Pinaw. Tong-kat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga nahigala mga pinalangga kong Tico Pinaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga muhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian, uga yes. Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Morning, yes. Dimension ni Doc Alan. Mm-hmm. O nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Uga base sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. Tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang Doc,
8: yes.
7: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Magminyo na ta bebe.
10: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magminyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
9: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
10: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
11: Aning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, la una, impunto.
4: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alak kanin yung tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Sa akong pagpakabuhi, lagbas ning halapad nga kalibutan. Daupulos kasakit ang misapigan ning balatian. Wana ako isarang kaparaygan sa tanan kong mga kagulanan. Kay ikaw nanay, mitaliwa naman sa laing kalibutan. Pagkapait di ay kung wala tayo sarang kasultihan sa tanang kasubanan. Nag-inusaro na lang taon ako panahon sa kalisdanan. Naisama na lamang ako sa gapnod o balod sa kadagatan. Ang mga pusgay na lamang inigabot sa lapyahan sa kabaybayunan. Tungod sa kung dili matukib nga kamingaw, sa kanunay gihandom o gihandura ang panahon nga kauban ko ikaw. Unta ikaw ang gaksoning makamigon kong mga bukto na panangtanan kawang na lamang kay ikaw mipahulay naman sa dahil. Ang masakit nga kudlit sa matiaw-tiaon kong kapalaran. Nagpabilin paghihapon nga lunhaw ning panumduman. Bisan naman sa nang labayng katuigan sa imong pagpanaw o pagtaliwa na gabakho kining binuhat nga imong gitalikdan. Pili ko na unta buhotan dumon katong imong kababulokon.

mikulit ang kasakit ning dugan diyang gisapnay ka na sa bukton sa mga katawhan. Sa yuta ka naman pagatabunan, mipauli ako sa payagtang Pinoyanan, dito na sunog ko ang hulagway mong sabungbong, kawayan imong gipalugpitan. Kadi apakining imong kwintas, gisamong ning akong dugan. Kamoy bugtungan dumanan, sa kanhinatong panaguban. Nanay ko, hain ka na nanay ko. Todling sa mga garay, doon lang.

0: bituin. Oh, di ba? Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon lang! Atot kaninyo sa pinaka-the-best ng Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Juan de Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naanda, nuga na nga itong Juan de Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, ito na promise. Juan de Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw Wonder Herbal Oil magmahay gyud. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Makagamit man ning Wonder Herbal Oil.
2: Okay, ano man kay kanang pagkatir ako kian ni dagan kay hangin.
1: Mm-hmm.
2: Sa akong kututo. Nagapya ko ana niya nga tulungan sa akong tubig gamay nga nang medyo na ay ganyan nga ininit ko mga tulog ka tulog.
1: Mm-hmm.
2: Na ako, no, hindi ko na dugayan siguro mga 30 minutes wala na. Nakabati mag-upusay sa radyo nga.
1: Mm-hmm.
2: Kay anak, hindi pa inom niya anak ng sakit ng siya. Kaya ako po di ang kisingan ko di ay og kasi mo yun po ko.
1: Mm-hmm. Sige, salamat kayo. Akin sa ganini, pangalan?
2: Tulbalde, nagam lang no, kabato.
0: Nana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti epektibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Tara buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo kanay inyong mga baboy ni piske nag tambok baga kay gunod. Lami ay, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. So, wala ko na gamit sa Animal Vita. Kinag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay. Pito. Tunod. Eight. Sarunda yun. Yang anak dosi.
0: Uy, nagkadaghan.
4: Oh, nabuyag ang baktin, Sir Tar. Dire dayon sa usilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yang anak.
0: Animal bite nga pag gamit ato.
4: Yes, sir.
0: Kanindot kaya na, Chie. Salamat, oh, Kechie. Na- oh, ingna ang uban, Chie. Magamit ang animal bite.
4: Ako din yauhag ang kanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal bite. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Ako di ay si Emeros Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Masias, Sombonga del Norte. Nakasulayt ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kong UTI. Di hilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulay sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya na ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo jud siya.
0: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Asis Family from Imi, Salva o Bloor, Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kay nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Pag-aray ko, Kuya Carls, sa Rago Family, labi na kang Roberto Rago. O Roberta Rago and family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shout out ko lang kuya kong asawa si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat sir, greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain na Taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo kuya Carls. E mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hinga tulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog na eh Vitron Drops na eh Kala mga bata, gamayig bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
6: Kinsa gani ni ma'am?
4: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan, Valencia ma'am.
6: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron drops?
4: Ang akong kwan sa Vitron drops, nang anak manggod ko og triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadugog ako sa Wonder Radio nga, na ay Vitron, nagpalit akong banad, ayun ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoong. Abtik kasi lahat ng time na kung silang gipainom kay. Patong isa kay mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong pingog.
6: Alerto kayo.
4: Kuan mo, tando-tando. Oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kika to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron drops.
0: Unana, kanindot ang Vitron drops. Itong mga kaigsuna na ito niyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
7: Ako na ay si Urgina Sagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron syrup, tinuod ka ayon ni ma'am kay, nagamit ko, ay akong anak nga doon katuig karon ay naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, ma'am, karon kaya ang pagkakalibanga, nauli-an na.
6: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
7: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, kasi na ka siya magtutoy. Uli ang last karon
6: Ma'am, may mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na mga kabataang gagmay.
7: Ang ikaawhag sa naminaw, nga upunta nga mabalik mo sila o Vitron syrup, kaya maayok ay sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Ano minawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
8: Jojo Bitakura sa Mills Village, Lapa San Clarin.
0: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diha sa mga?
8: Akong edad mag-obsir kay 58 na dayon. Mag-isod ako katulog ba?
0: Mm-hmm.
8: Mga tulo-upat sa oras na akong katulog sa matagabihi dahil mm-hmm. Nakadungog man ko sa Vitron ba? Unang programa ni Kuya Card. So, sulayan kanina ako, no?
0: Mm-hmm.
8: Kaming paggamit ng Vitron.
0: Mm-hmm.
8: Makatabang siya para makatulog sa.
0: Mm-hmm.
8: Kung sulay ko palit, pulo lang usa. Tagsara ka tablita sa ako ang ginainom. Inigdayon na akong katulog. Isus, ningbit yun. Nakatulog yung magyugog darong, mabot na yun, og, unong kaura, sapit na dito.
0: Taas-taas na yung tulog?
8: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isasong, wak pa ko yung gamit, nga, nagutlo kaura. Lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat kaura sa usa ka gabi.
0: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
8: O, dukaon na ko, alas 9, dayon makamata ko ng mag-ngihi, alas 2,
0: mm-hmm.
8: makabalik mo good day, katulog.
0: Mm-hmm.
8: Apo salamat kay ko sa Vitron tablet na nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga garay.
0: Mm-hmm. Salamat gyud sa kanunang paggamit. Garay ko sa Kurong family Kayla Luad family. It's me Esmira from Tagilon Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rehidor, Johnny Boy Buindeya, Ernie Mamintas, Mandilin Amihan. Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal Family, Kiwan Family, Idoliantes Family, Balayes Family, Tananaminaw, Nagpagaray si Joy Santo of Santa Clara, Naga, salamat sa pagbasa. Garay ko niya, Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil Family, Soriano Family, Lucky Family, Asinero Family, Racines Family, Laos Clapano Family, Labinakang Mer... Lina Laos Clapan. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini og Buenas Diaz. katong atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapi ngini mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Wonder Herbal Coffee wa ni koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choker gyud wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug gani kulbaan kay nindot man ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud langtuh unya dili pud man imong herbal gyud ba lami gyud sa lakton ka pag istorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ka tumaka igsuna na nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuonan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang ato ang Wonder Cardio Care. Makatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake man gud ang taas kag blood pressure taas ba taas high blood pressure kana high blood mo manang lakton pag istorya high blood ron man kabay kanang high blood pressure pasabot ana kanang gud ang pressure ang atong lawas 120 over 80 ang normal pag dili ka circulate og tarong ang dugo imong heart maning kamot mo pump mo nang musaka siya mahimo siyang 130 140 150 pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabutok. Mao na kung dili kagawas ang dugo dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke no. So mao na kinahanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinahanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care. Ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem. No? Kana pong ato ang Wonder Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, muinom kag bugnaong tubig, usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagyon migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon, kanang Wonder C+. Gituyo kinagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Wonder C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Wonder C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan. Pero, dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Wonder C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C+ nga drops, available na na, mapalit na na siya. Napod tayo Wonder C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod tayo Wonder C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Wonder C+ capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, lawadlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha rin yun na, kana inyong gipaniod doon, check doon na ninyo, no? Kana inyong gikuan, kana inyong gipanihapon, huwag naban ay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas? O nang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kang inom og Wonder C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Wonder C+, nga capsule. Oh. Una'y pinaka-importante di ha? Mga pinalanggang tigpaminaw. Pag-aray ko lang, Joseph Into og Okoy. Nagpag-aray si Pidri Mahinay. Pag-aray po na ko akong asawa. Salamat ko. Karay kuya sa Sumiyay ug buhat family diya sa Balingasag, akong asawa si BJ Gawahan. Para Manolo Portits Bukidnon, pa-shout out kay Paul ug Asher Francisco Sambuanga City. Karay ko sa Escrupulo family, Kalamba family, Francial family ug Kaburatan family. Shout out po na ko akong duha ka anak na sila Kent Idriani. Og Kate Andrea, og labi na sa akong pinalangga nga bana si Dennis Rhea and ya ini taga Aliuzan. Kare akong mami Consit og akong daddy Pedro sa Iligan. Salamat kuya si Mercy ni sa diri sa Sambuanga si Bugay. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Geoffrey Dambong Bravo. Taga Purok 15, Dalaglumot, Marilog District, Davao City. Ang title siyang balak, Naguluhan o Kalisod. Ato ning hatagan o kinabuhi. Sa akong paglakaw sa dalan nga ngit-ngit o lisod, usahay ang kasing-kasing mahadlok o mabalon. Taga pagsuway nga giantos ko o nasinati, apan sa Ginoo ang pagtuo ko nagpabiling ligon. Sa diyang gikapoy na ang lawas ug ang unahuna ko, ang kalibutan nagingon nga muhunong na ako. Ang tingog sa Ginoo malinawon nga nadungog ko, padayon anak kay ani ara ako kanimo. Dagang higala nga milayo sa akong pagtuo, ay para nila walay bili ang pag-alagad nga tinuod. Samtang sila naglipay sa kalibutanong kalipay, ako nagunit sa pulo nga way pagkahan. Usahay sa gabi'y naghilak ako sa pag-ampo. Utana sa kaugalingon kung kaya pabagyon na ako. Panahinumdum ko kang Kristo nga nag-antos usab. Busa sa akong kalisod, dili ako muundang og musib. Kalisod, dili mo mabuntog ang akong paglaom. Kaya Ginoo mo ang kusog sa matag-adlaw og panahon. Bisan unsa kabugat ang cross nga akong pasanon, magapadayon ako hangtod sa katapusan. Kaya ang pag-alaga, dili sayon apan balaan. Dili kinidalan nga puno sa kalipay lamang. Alang sa Ginoo nga matinumanon og mahigugmaon, ihalad ko ang akong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Morning, Geoffrey Dambong Bravo, Purok 15, Dalaglumot, Marilog District, Davao City, Kalisod ang title nining mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

tagmayang adlaw Miyerkules ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Na ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

June 17, 2026. Na isa watang panausap ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan og Jimmy. Stand by Jimmy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NANS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Standby Jimmy alang sa imong suwat. Dinhi siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

0: si Jimmy. 31 anyos ang pangidaron o kasamtang ang nanimuyo dinhi sa Davao City. Hangtod karon, tinaw paghihapon kaayo sa kumunahuna. Ang unang higayon nga nakita na ako si Betty. Christmas party to namo sa kumpanya ate. Pito na katuig ang milabay. Nagkalain mi og brunch apan usara ang among kumpanya. Sama sa kasagaran nga Christmas party. Daghan kaing tao, saba ang music ug sound system. Puno sa katawa ang tibuok venue. Apan sa tunga-tunga sa tanan usara ka tao ang nakapadani sa akong attention ate. Si Betty. Siya ang host sa programa niya itong gabi una o adunay matang sa kaanyag na naka-attract ka na ko at ER. The way siya mo istorya sa stage, paghatag o kinabuhi sa among party. Makaingon ko nga aduna siya talagsaon nga talent. Dili lang ang iyang kaanyag ang nagpatigbabaw sa mga kababayanan nga present at itong gabi una. Sa diyan nakita na ko siya, nakaingon ko nga gusto na ko siya. Na love at first sight ko nga to kaniya, ate. Human sa party, nangita rin ko paagi nga maila-ila siya. Daghan akong nakailang nga mga babae. Apan lahi si Betty, ate. Nakipagkonsaba ko sa usa ka kauban namo sa trabaho. Pinaagi ni ini, nakuha na ko ang iyang cellphone number o ang iyang tinuod nga pangalan. Gisearch na ko siya sa Facebook o nag-friend request dayon ko. Apan milabay na lang ang semana wa paghihapon ko niya gi-accept. Busa nag-desisyon ko nga i-message siya ate sa iyong cellphone. Dugay pa kaay ko nga nakahuna-huna kung unsay akong unang i-message. Ingon ko mas maayos siguro nga magpaila ko una nga to kaniya. Dood man, pila pa lang kaminuto nag-reply siya. Hi, ang iyang reply. Maura to. Apan igo na aron magsugod ang tanan. Iya kong gi-add sa Facebook ug sugod ni adto. Kanon niya naming mag-chat ni Betty at ER. Sa sinugdanan mga simpleng, kumusta hay? Sunod mga jokes. Hangtod nga naapil na ang mga personal nga istorya. Nasayra na ako nga responsable siya nga anak. Mapinanggaon sa iyang pamilya ug labaw sa tanan, buutan. Nasayra na ako nga bago pa lang siya na broken hearted sa pagpanagbulag nila sa iyang ex ug on the process para mag-move on. Nakita na ako kini nga oportunidad ate. Paglabay sa pila ka buwan, ako siyang gi-invite nga mangaon sa gawas. Wa siya may balibad ate. Ug dinhi nagsugod ang among kasuot, ang among kanunay nga pagpanagkita. Ate, para mas mailhan pa namo ang usag-usa, nagbarkada una mi. Part kiniya sa kung papangulitaw kaniya. Hangtod sa wamadugay, nagkauyab na gid mi ni Betty. Miabot og unom katuig ang among relasyon. Og sa unom katuig, daghan kay mga pagsulay sa among inabuhi. Apan sa matag problema, mas gipili gihapon namo magstay sa among relasyon. Gituman gihapon namo ang among mga saad nga kung magkinaunsa man, mas pilion gihapon namo ang higugmaon ng usag-usa. Si Betty adunay usa ka kinaiya nga sobra na akong giampingan. Sobra siya ka-sensitive ate. Kumasuko kung hilak siya. Kung mag-away mi mo, hilak siya dayon.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tayinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kani mo Jimmy sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumano sa sensor di Ate Arlene kani wa pa ni na enroll sa URP sa retired playboy. Imagine naglibog siya kinsa kang Ana o kang Betty. Pero may nalang nakadili si Lorna, si Aida o si Fe. Tulo. Kani at least duha lang. Okay, syempre, kaupo na to. DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na natong mga suking tig. So bye-bye.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kining adlaw, amurig imoron. Kaya mga lalaki karon ang medyo naglibog. Kinsa iyang pilion? Si Betty? Or si Ana. Of course, ikaw, DJ Novs, kung ikaw ang papiliun, kinsa ang piliun ni Jimmy?
1: Siyempre, ako rito ko kang Betty. Kay sila ni Betty ang dugay na nga nag-uban. Mura, kani si, kani mga lalaki usahay man ba? Kay,
0: real talk.
1: Real talk yun siya. Ang mga lalaki, mura, late yun ang ilang emotional maturity.
0: Yes.
1: So, murag dali sila makuan, dali matintal, niya ka nang kung kinsa ang nasa ilang atubangan, murag dali sila magkuan ba, murag
2: dili ba pwede ibog lang?
1: Yan, nakay karelasyon na.
0: Karelasyon so, na, di ba ito ibog?
1: It's all about commitment, Manggod. So, kani si Jim.
0: Gusto na ni Ann nga magpakasal. O niya, kung saan niya pagpakasal kang Ann, doon na siya gisa sa araw niya uyak. Pakaslan. Oh.
1: Grabe ka ako, ano? Kani, ang mga lalaki rin, galabad-labad silang huna-huna.
0: Kinabuhi.
1: Nga, kano bang naanaw ta kay committed relationship? Imagine sila ni Betty, 6 years to sila, kuan, kanang, kanadili ta sayangan ba? Kani si Jimmy, kinanglan na siguro siya kanang uli sa siguro, ma'am, iyang pamalandungon, iyang kaugalingon, if, kay, na-confuse na siya eh, di ba? Nag-question na siya nga, if love, bagin niya si Ana, kay, basin tungod kay si Ana lang ang nasa atubangan, or sige niya kakakita mo ng abi niya, glove niya, but it's just that, basin, tungod lang sa attention ni Ana, muna naka-feel siya ganang connection.
0: Correct, kay, lagyo sila ni Betty.
1: Yes, LDR niya, sila.
0: Yes, niya mag-uban sila bagaon, mag-uban sila
1: ni Ana. Begin na. Diyan magin na magsugod.
0: Yes.
1: Kaning mag-uban-uban.
2: Kasi true love na po nang bati ni Jimmy.
1: Dili hindi mo pwede nga ilabay ang taas nga. Ayaw raon ta ka makiguan ba? Makigrelasyon ng uban. Nahuman na ang permiro.
0: Yes.
1: So kung di na gid siya ganahan kang Betty, no, iya sa i-confirm iyang self nga, awa na giday ko nakagusto sa iha. Iya rin bulagan. If kang Ana gid siya, Ana ka simple. Dili kay ganabi tong basta-basta na gid siya mo desisyon nga si Ana iyang pilion. So again, correct. Para nako para mawala na nga confusion, kinahanglan i-confirm or pamalandungan gid ni Jimmy ba?
0: Yeah, if kaya, sa usa.
1: If kaya ba niya nga let go si Betty, if kaya ba niya nga limta ng ilang mga kaagi ni Betty, if nana siya na nga point, ay siguro siya maka-confirm kung love gid niya si Ana. Diba? So, dili patakataka o ganang desisyon kay na. Kanira bang mga laki, no, nga, ibis maminyo, na presa itong mga susama na mga story na to, nga, naminyo na, nibalik sa
0: ex,
1: di ba?
0: So, kasi may mong kabit, ano si Betty?
1: So, kinahanglan yun.
2: Mamang na, God. Kaya magsigid communicate sa ex.
1: That's why.
2: Ex gani, dili na.
0: Dili pan ex. Dili pan ex si Betty karun.
1: Kinahanglan gani.
2: Nakadungan ko na magugug ex, God. Nagsumpay na
1: to. Kinahanglan niya, iklaro sa ni Jimmy kung wala na bagit siya nakagusto kang Betty. Kay, if makonfirm niya, at least sure siya di kay.
0: Okay, basin to, sakto to, kung mapakasal siya kang ano niya,
1: ang ending, na pa rin siya feelings kang Betty.
0: Ay, Betty. So, diyan na ang...
1: Diyan na rin makomplikado ang tanan.
0: Yes.
1: So, kinalan niya i-confirm sa niya. So, if nagit siya na igugma kang Betty, iha, mag-in na ma-feel, mag-in na ni mo, ma'am. No?
2: Pero si Betty, ikaw, Betty, good ka.
1: Betty, good ko. Okay, kanang... Mumay na dugay. Sila biya agyod. So, namurag na tintal ra kay. Di ba ni anak kakap nga. Basta ang mga lalaki, di igin mo baliban mo accommodate yun. Niya na si Ana nga iyang sige kauban. So, iyang gi-accommodate. So, malamang dili na siya love na accommodation ra na. So, kinahanglan.
0: Nabati lang siya kay kauban nila. Si, kauban niya sige.
1: Yes. So, kinahanglan na niya nga iklaro sa iyang kaugalingon. Ato sa siya kang Betty. Kay sayang kay. Dili ilalim nga mo abot og 6 years ma. Maglisod magining uban og lahotay og isa ka tuig ron. Kana pa ba kahang 6 years? So, dili pwede nga sayangan.
2: Tinood yun.
1: Dili sayangan dapat. So, magkuan, maghuna-huna sa kasama kadaghan, aya ka, pero disagi ko kasabot aning point nga nung, kano mang good nga, kabalong nanay uyab, magpa-kuan-kuan, mag-iring-iring, mangit sa katrabaho.
0: Bitaw. Tinood na. Munay, kasagaran na ba sa Asia di Genoves?
1: Yes.
0: Ang mag-unay o uyab-uyab, kanipong narakawa ng trabaho.
1: Sa trabaho.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kasagaran yun.
1: Huwag kira ba itong mga single pareho, ang ending na rin, naika-relasyon, di ba? So, agini. Sige, tingaw ko na kakahap. Sige, kap.
0: Okay, sige.
2: Hindi, kinara ko yung hinumduman.
1: Ang sayo na hinumduman siya.
0: Hinumduman mo ka.
2: Sir Lem, di si ni Juno Bob kwan ni sa take in ni siya.
0: Oh,
2: thank you. Kada mag si Relim sa ko. Kada imong kauban. Kada mag sa ko.
0: Take na, take na.
2: Dili na pagitaan ta lang kag pare-pareya gyapon niya Sir Lim.
1: Saya nga Sir Lim, tuniya gina ito ko sugar daddy. Wa na sa basic good. Ibo mo sa. Sa halin. Na karon na tulo ko na sa bibi boy.
2: Dai nung mo ra gina ko ba nga mao wa gina iyang gipakutana
0: gina. Sa na lang halin sa 15 hektarya sa gihimong mall. Ta 5,000 per square meter. Yeah, oh my god. Maglisod siya gasto ana.
2: Ang ano niya, nagkinang lang sa mag-manage.
0: Kita siya mag-manage sa iyahang ko.
2: Bago, di na nagkinay pwede. Karoon lang ako ang naman, Sir Lim. Kasi pagpili rata si BT or si Anna, kung kinsa yung dili mapili ano, Jimmy, para sa ibuha.
1: Ipasa.
0: Ipasa, ipasa. Anyways, ang imuhang opinion.
2: Yes, ate. Actually, Jimmy, normal gina sa usa ka lalaki. Nga, ingana ang imong bation. Ya, dili na sa dautan, no? Kay, una, kinang lang siguraduhon yun ni mo, kung kinsa yun ang pinakadabi sa imuha before ka magbinyo.
0: Aha. No?
2: Kinang lang, masure gini mo sa duha, kay, magsulod na baya ka, sa kaminyoon, sa grado na. Mm-hmm. Pag maminyoan na na imo, mm-hmm. Ya, dili ka sigurado, mm-hmm. Kanang...
0: Magbulag ra gyapon mo.
2: Oh, dili gyapon successful ang inyong kaminyoon.
0: Okay.
2: Pero, pariya ra ko pa...
0: Ni retired playboy.
2: Pariya ra ko na sa kwan, sa kaning sakyanan. Mm-hmm. Pag old model na, kung nakakita ka new model.
0: Dito ka sa new model, mm-hmm. I want.
2: Sa to pa...
0: makumpara lugar ang gugma sa new model o old model, anong lugar?
2: Sa to pa... Kanang kung gugmahan yung kakang Beth, kung gugma ang imong gina-question diya, nang utana mga karon, kung unsa pagyud ang gibati sa kong kasing-kasing, normal man gud nga, kining atong kasing-kasing, maging ilad bang nindako. Bagali, nagihimo ni ano, duwa ka buok ba?
0: E duwa ka buok iya?
2: Oo, bisag na bisag...
1: Pwede ba hinon?
2: Bisag na na kay gihigugma.
0: Ayaw, i-left. Kayo, aron mo nawa na kay right.
2: Mabitaw, gi-left ko. Gi-left ko nimo. Gi-left. Nimo, di ba?
0: Wala
2: right. Jimmy, kinang lang nagi kay buyan na ng isa. Kay mabitaw na tambag na ko sa...
0: Mga...
2: Sa atong...
0: Retired playboys, sa mga asosasyon.
2: Nga bawal o bawal yun yung duwa ka buok.
0: Tulo dapat.
2: Kay kung naon tayo ikatulo, paglibog nimo sa duwa, dito na ka sa isa. Now, ang pagkutanan nimo, kinsa bagyod. Kung nahigugmagig kag tarong para nako kang Beth, dili na ka makigrelasyon kang Ana. Nagpasabot, nga na ay kay nakita kang Ana nga wala kang Beth.
0: So?
2: Sa ato pa...
0: Kung siya nahigugmag tinuod kay Beth?
2: Sa ato pa...
0: Kay gipulihan niya?
2: Ang pinakadabis para... Dili manggodana gud na uban gani nga bubalik pa sa ex kay mo kwan pa kining mga babae usahay libo kay gud na ang Jimmy
0: ngano na babae man
1: ngano sala man sa babae
2: dili gi insert ko lang to kay sincere Lim ko pabinaw
0: ngano na babae
2: insert ko lang to kay dili check sa ko ang naay problema ing ana
0: sa problema
2: sa
0: bagan
2: para nako dili na lang gi ka kang an no una kauban mo sa trabaho. Mm-hmm. Happy ka kung mag-uban mo. Anyway, si Beth, makakita na po naglain dito. Kaya layo po siya sa imo, ha?
0: Uh-huh.
2: Yeah. Pasapta. Pasapta
1: mo si Beth. Pagkasakit. Kaya
0: doon na ba yung mga instance ba? Like, syempre si Beth yung uyab, di ba? What if mo ato si Beth sa Davao? Bisitahon siya, iskasimana nga tukuyan siya. O sa'yo batio ni Ana, no?
2: Mula ka po si Jimmy balik dito sa ilang probinsya.
1: Dike wala man kabalo si Ana, di ba? Nga naaday si Beth.
0: Yes, so, yes.
2: Mao gani nga mo kung mabisita si Beth sa Davao para dili magsapon si Jimmy. Mula ka na po sa probinsya.
1: Oo, mo gini mga talent sa lalaki.
2: Ano mangita magaglibog-libog
1: solo. Mo gini talent sa mga lalaki nga wala man tay problema. Ngano magyung mangita problema?
2: Dili, ingano ni sa girls para makasabot mo. Nganong muli kay? Para dili ka masakitan.
1: Sa di masakitan?
2: Nganong dili na mo gusto masakitan ang babae? Kay love na mo. Pinangga na mo.
0: Malalikay-likayan.
2: Kay kung dili pa pinangga, di... Dili na mo itago. Makabalo ka, masakitan ka.
0: Ikunanag yun yung mga lalaki. Nobs.
1: Di ba? I-confirm.
0: Ayaw, makabante na gani mo mga red flag. Like, dili na...
1: Dili na communicate. Yes.
0: Dili na communicate, dili na follow up ni mo, dili na mamamutag, buhi pa ba ka?
1: Nanagiday something.
0: Nanagiday something. Nanagiday fully. So kung inanag na sitwasyon, ay, yun pagansi.
2: Kinsa nagpadala na ng liter? Kaya pura ka itong issue ka nung
0: si Jimmy. Di ba muna siya?
2: Si Jimmy.
0: Ang iyong magmasabot, likay-likayan. So, the moment nga mag paglikay ka, doon ay kay gilikay.
1: Yes.
0: Diba? So kay, kung wakay ilikay, wakay tinaguan.
2: Siyempre, muli kayo kung si Jimmy kay, kay, kay, kay, kay magsapon man.
1: Amo gani.
2: Siyempre, dili nagpasabot niya, muli kayo si Jimmy, dili na niya liab si Ann.
1: Amo gani.
2: Muli kayo siya, para dili... Mahimong gubot, niya masakita noon ang...
1: Pero nga nung ginakap, nga nung magiging mga lalaki kap nga, na magiging mga kuhan ba kay... Dim not i-deny ang fact niya, na po'y baka babae niya. Pero most of the time, lalaki gining issue nga. Kaya itong, dohaon yun, nga nung yun
0: na. Ang mga salabas sa mga minyo, mga na din sila nga, minyo, lagi ko, pero akong kasing-kasing, o manahigti.
1: Oo, diba?
0: O, diba?
1: Maraming mga ligyan.
2: Ani mga ganyan siya. Kamu itudlo lagi niya sa mga lalaki. Pero wala mo kabalo kung kinsa ang nagdintal sa lalaki. Kinsa ko no?
1: Ah, nana po. Wala na po sa babae.
2: Makutahan na po. Nga nung itudlo ninyo gin sa lalaki, Dan, di ba Dan? Ikaw Dan. Nga nung nakasala ka sa imong asawa, Dan, kinsa ang nagtintal sa imong hadan? Di ba babae? Kung anong lalaki mo niyo pa sa doon?
1: Ay, wow.
2: Kung kining babae, dili manintal sa lalaki.
0: Diba?
1: Grabe gini.
2: Inyo lang dahin mo, kini mga lalaki.
0: Si Jimmy, nag-host lang si Betty, siya pa'y nangitagpaagi, nagpahay-hay pa siya para mapansin siya.
1: Ang lalaki ang kapapansin.
0: Napapansin. Karoon na napansin na siya, nangita na pa siya glain. Mm. Mawala ginadi ha.
1: Mayra ni siya, pero may rog yun yung mga lalaki. No?
2: Siyempre, wala pa ba yan sila nakasal?
0: Amo na diha, nanapod lagi.
2: Wala pa ba sila ninyo?
1: Valid ba nga, muuyab kagdaghan tungod kay dili kakasado?
2: Siyempre, kinanglan, kinanglan, ipagitaon gini Jimmy, ang pinaka the best.
1: Ay, wow.
2: Kaya musulong na sa kanilyo.
1: Collect and select.
2: Kaya kung minyo na sila, di, nakatali na si Jimmy. Sakto gina yung mga ibuat karon Jimmy. Mas, mayo gani, akong advice mo, dungangan pa ni mo ng duha, mga nagandagan pa, para di ka masipiat ba?
0: Nagibog na kayo siya sa duha, dungangan pa ni
2: para,
1: para samot maglibog.
2: Advice ko sa mga, kadang mga new generation.
1: Uh-huh.
2: No, kining brotherly advice.
1: Uh-huh.
2: Kinanglan piliun kita to sakto yun. Kay kadang masipiat bitaw ta, di na kita to magmahay kita.
1: Uh-huh.
2: Kadang isa, dua, tulo, ano ba, magkita kita mong dagan kay para pagitaag yun yung pinakahaom kita sa inyo.
0: Aha. Sa mga di ay.
1: Muna nila mga rason.
0: Sakto ang ibuhat ni Jimmy kaduha. Muna kalibog siya karo kay sakto yung ibuhat. Wow. Muna niya mo sa sincerely yung problema. Kay naglibog siya sa ibuhaton kay sakto ginay
2: yang ibuhan. Ako ni-advise si Ibuha Jimmy, si Angyud imong pilion, kay kanang, kung naigug magigagtarong kang Betty, wa na ka nang itakang an.
0: Ah, muna pinakapait. So, kung naigug magid ka, wa kay, o, kung naigug magid ka aning bayhana, wa na ka nang itakang
2: an. Dili na ka magpatintal kang an. Kaya mao lagi ni si Ann lagi gitintal man po.
1: Mm.
2: Kaya yung mga babae, manininintal.
0: Sakto bang gingo ni Kap? Na si Ann? O si Dejinova nga si Betty. Balitaban lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibatid doon ko ng kahay, ang akong bitin mo, saka doon, hindi gusto nga mag-insin ko ka mga para sa edad nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo yung mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano,
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi o bati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa cervical care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan ang kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitay for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpautro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: syempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, shout out to Clarice Ann Cabigting Ramos watching from Coronadal City.
1: From Bernie John Amistoso, pa shout out ko sa Amistoso family sa Malitbog Bukidnon. Indot kayo inyong topic karon. God bless sa inyo ate.
0: From Hazel Joy Nortilla Cabilao, hello Ate Arlene, pa shout out ko sa akong anak kasi Jin Jin Ogram. Gikan sa Tagum City, always kong naminaw ninyo.
1: From Lisa Marie Peleño, shout out sa akong mama Bebot nga sukad sa unahang tud karon. Sincerely Ate Arlene lang gihapon ang ginapaminaw kada adlaw diri sa barangay Makasandig. Happy watching nato tanan.
0: From Janet Umandam Labitad, hi Ate Arlene, shout out gikan sa barangay Maranding Lala, Lanao del Norte.
1: Hi Ate Arlene, shout out sa akong anak kasi Jessa nga anak karon sa Hong Kong, avid viewer gihapon si mo live from Catherine Hamero Luyon of Alzami City.
0: Hi to Romeo Alvarez watching from Toledo City.
1: Hello Cap John Idol Jud Kayo Taka, shout out gikan sa Prosperidad Agusan del Sur. Keep up the confidence from Bebot Canoy.
0: Hi po Ate Arlene watching from Tanggob City, shout out sa mga taga Sinakaban ug sa akong pamilya. Salamat sa inyong good vibes from Melchor Manalo.
1: Hello ninyong tulo Ate RDJ Nova o Cap June. Sige lang miglalis akong ban na kinsay sakto sa inyong advice. Pero lingaw jud kayo mo from Letesha Silva of Talisay City.
0: Mayong adlaw kaninyo Ate RDJ Nova o Cap June. Pa-shout out sa Monte Clar family from Osamis gikan kang Riza May.
1: From Lizelle De Castro, hello at Arlene. Shout out sa mga listeners o viewers diri sa Pulomolok. Kalingaw gyud aning Cap John, usahay sa puton ko sa iyang tambang. Pero most of the time, malingaw gyud ko.
0: Good afternoon Ate Arlene. Aminaw mi diri sa Cagayan de Oro. Pa-shout out sa akong Lola Floor o sa iya mga kauban na minaw karon from Glenda Cabusao.
1: From Marlon Hayoma, hi Ate Arlene. Panotis ko please. Ganahan kayo kumutan ako sa inyong programa. New subscribers sa YouTube watching from the Polog City.
0: From Pearl Ann Bacaltos, good PM Ate Arlene. Salamat kayo sa inyong mga tambag. Daghan mi nakuha nga mga pagtulunan watching from Tagum City. Shout out in town sa akong papa turing diri sa Tandag Surigao del Sur. Sigid og katawa sa mga banat ni Cap June from Maribel Kimbo. And shout out to Dennis Balatico Panganiban

0: Okay, imong final para kay Jimmy de Genovs.
1: Again, Jimmy, dadto ka kang Betty. Ayaw sayangi gid ang inyong unong katuig nga pinagsamahan. No, nakita man ako sa imong saysay ba nga maayo inyong relasyon yun ni Betty. Why problema, why labad, no? Gani ingon pa kang imong yung giampingan si Betty tungod kay sensitive si Betty, no? Ang kanang murag ka nang dependent siya emotionally sa imuha, yes. Kay tungod maayo ka nga pagkauyab. Kaya ang kanyang mga babae, ma'am, dili man yung emotionally attached kung dili ka maayo sa iya. So nakita po na ito nga maayo siya nga pagkauyab. Siguro kani si Jimmy na abot ng gitsaani nga kanaabita ang sitwasyon ba nga napansin niya si Anna tungod siguro lagi kay napot siya mga kuan ba kay namo yung mga tao yun nga kanaabita ang dili kanang dili fit sa LDR ba. Kay dali rami ngawon niya ang iyang attention mapadulong sa laing tao.
0: Pero sakto ka no si Betty sa pila ka tuig gihulat ganiya si
1: yes.
0: Jimmy. I mean, wa siya nang itaglain.
1: So mura mo gini problema gid kadalasan sa relasyon, ma'am, kay ang kanabito ang contentment. Kay na uban mang good nga kanitong kanabitong ginaingon nila nga nakay let's say katong igon ni kapag ganina nga naay nakita si Jimmy kang Ana nga wala kang Betty,
0: yes.
1: Kung inga na good for me ang ato ang view ba di man kita mahuman og kanang pangitaglain kay there will always be better than
0: yes.
1: us,
0: yes.
1: So kung dili ta mo hatag og contentment sa tong kaugalingon nga kung kinsa atong pilion dili gyud ta mahimutang or dili gyud ta mo settle sa usa ka tawo. So Jimmy, confusion ra gyud na siguro imo ha. Tisingi sa nga balik ka sa inyo, mag-uban mo balik ni Betty kay basin mora na eh, nakulang. Ayaw yun pa dalos-dalos nga kang Ana dahil ka kay kana bang
0: tagay sag chance nga mag-uban
1: mo. Yes, tagay sag ka ng kuwani mong kaugalingon. Tagay og space ba nga kanabitang basin na confused lang yun ka kung buwan kay tungod rin siguro to sa kahidlaw nga nung natintal ka.
0: Yes.
1: Kay murag part na gina sa itong pagkatao nga huyang gita sa panahon nga vulnerable kay ta.
0: Yes, tanang lagyo.
1: Yes, lagyo, LDR niya. Yes. Labi nag-anad ka nga nakay kauban pirmi. So, kung maabot mo sa punto mag-LDR niya, nailaing tao nga
0: makahatag
1: ang mga atensyon ng oras.
0: Yes. Agree. Masabta yes. na to na.
1: Yes. So, muna siya. Para na ako, no, ayaw sayangin si Betty. Kay, maayo si Betty. You know? Imagine, gisuportaan pa ni mo. Si Betty ang usa ka tao nga sensitive. Sensitive in emotionally attached ka na imong, or emotionally dependent sa imo ha. Pero yagya pong kang gisuportahan sa imo ang gusto nga makatrabaho ka sa layo. Kana pala nga
0: trait. Gusto niya nga makita nga
1: yes.
0: makuha niya ang position nga dapat para
1: so, inga na ang klase nga trait sa babae nga kanabi itong nahigog mag-utinod sa imuha. Kamiskan, unsa siya ka emotionally dependent sa imuha, nga gusto siya nga kauban ka, pero sa ngalan nga gusto siya mo support sa imuhang pangandoy, iya kang gipasagdan. So, ayaw na sayangi, Jimmy.
0: Yes.
1: Balik kang Betty.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kinainyong DJ Nova de Marites, Amaring ng Bayan.
0: Ayan. Okay, Kap June, depend size, Ana. Bira.
2: Yes, simple lang, Jimmy. Simple lang kayo.
0: Mm-hmm.
2: Kung tinodig ka nga kanang kamugid ni Betty, wala akong tanang ita kang an. Kung tinood yun na hook na yung gugba kang bit, hindi nang takawa tintal kang an. Imagine ako, balik ka kang Betty, niya, makakita na po kaglain, matintal maghihapon ka.
0: So, dili gugma yung ibate kang Betty?
2: Dili gugma ang ibate kang Betty.
1: Sa lugar ka?
2: Ayan eh. Halimbawa, kung galibogid ka, butang nato, butang pagi nato gugmay mong ibati kang biti. Gugma pud imong ibati kang an. Kay giminsyon kini mo sa imong sulat tampo nga gugma gid imong ibati anang duha ka kanang nilalang sa kalibutan.
0: Pero ikaw pangutan-an ta ka Dejinab, i-serit ako sa imo ha. Dili ba gugma imong ibati kung maibog ka sa lain? Nakay uyab karon, pero naibog ka sa lain dili gugma imong ibati.
1: Gugma siguro gyapon man.
2: Kay
1: emotionally attached man gud gyapon ka sa tao. So pero mo lagi. Mabit na nang ginabuhat ng kantang sana dalawa ang puso ko. Kaya nagit tayo mga kuan, nagit chance yun nga ka nang makagusto po ta sa lain. Kaya labi nag, kaysa ako mag-iingon, di ba, sa unang mga love is an emotion. So kung atong i-entertain na nga attraction, di ba, kay mo man na namag ito yung mga
2: initial. Sato pa, katong na-congressman ni Ingon niya nakagusto, gugma ng lugar to.
1: Hindi, man kap, ako pasabot diba,
2: ba? Likeness,
1: kaya nabit nang nagit tayo mga initial attraction sa mga
0: attraction
1: tao.
0: To.
1: Oh, attraction. Oh, so kung ito nang entertain nga attraction, muna ma-develop na siya into love. That's why nga kung
0: dili siya entertain, mawala.
1: Yes, dili siya mo nurture ba. So muna siya.
0: Damay-damay yun.
1: Muna siya ginayon nga, kung nagi ka initial attraction sa tao and yet na kay commitment sa uban, ayaw ginapansina ng mga attraction diya. Okay lang i-appreciate ni mo, makakrush ka, pero di na ni mo kinanglan nga pansinon
2: pa. Sa ato pa, kini si Jimmy, na-attract sa kang an, di ala develop, gugma na. Sa ato pa, nagugma siya sa kang an, nagigugma siya sa kang biti, naglibog siya.
1: That's kung why. Kung pinsa
2: ka rin kaslan. A veteran's advice.
0: Veteran's advice.
2: Paminaw, Jimmy, attention. Dilita ka-advise ang gikan sa ko. Ang akong gusto ni mo mapaminawan, example, na ako'y amigo. Si Makoy. No?
0: Si Makoy.
2: Nahigugma sa duha kababaye. Nalibog siya. Giyonsa niya.
0: May napas Makoy.
2: Para masulba niya ang problema.
0: Giyonsa niya.
2: Naingon si Makoy, kung kinsa ang muunag sa bak sa akong bini, mo'y akong pakaslan.
0: Ay.
1: Kuya, what?
2: Kabalo na kasi mong buhaton, Jimmy, ha? Kabalo na ka.
1: Sulugan sa kaya
2: ko, dili si Kuya Kapoy ngon, dili ko guwapo, dili po dupangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyana nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierlin, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: gani mo DJ Nova and Cap June. Thank you so much, Jimmy. Sa imo papadang ati mo swatan pa ni ato tuloy manon. Sa sensory ati Arlene. Well, naa naman na. Duha naman gid ang himo ni mo hinigog ba o gani naglibog na kakinse pilion ni mo si Betty na sensitive o ga ikaw ang nimo sentro sa kinabuhi apan medyo na konsensya ka na lang or si Ann nga mo imong kauban kanunay kada adlaw since kauban mo sa trabaho. Para nako kinahanglan nimo both tug-anan sa tinuod. Tug-anan nimo si Betty nga nakauyab ka kang Ann. Tug-anan nimo si Ann na kay uyab sa inyo for 6 years nga si Betty. Ug dinha basiha ang ilahang kalaom sa paghigugma nga anak kanimo. Kay kung mag-react si Betty ug makibulag dayon di kanya mapasaylo then dili siya pwede mamahimo nimo ang hindi gugma for life. Pero kung mo ingon si Betty nga bisan pa man sa imong gibuhat andam siya mapasaylo nimo then siya ang babae nga dapat nimong ubanan sa tibok nimong kinabuhi. Depende sa ilang reaksyon. Ang importante, sultihan nimo si Ann nga nakay uyab, nga unom na katuig. Depende sa ilang reaksyon. Sultihan nimo si Betty nga nakay uyab si Ann dito sa Davao. Depende po sa reaksyon kung kinsa ang mas nagstay. Siya ang pilia, Jimmy. Salamat sa mga papadangat yung mga swatan po. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Standby karoon taod-taod. Alang sa Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gala yun ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ningnans o you e di pares kay akong papa gagamit man pod ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. So kad nga nakainom na pod siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang na sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha nga sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
4: Jane Puertes 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dilin ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Health Education's program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang Non-Health Education's program.
0: Okay, alang sa inyo mapangutan na text lamang sa 0917-159-5812. Ati R and Doc John, proven and tested na nako ang NANS Herbal Capsule o GUAID na ayugyot ang sakit sa kong right side nga dugan, joint sa abaga, sikod down sa kilid sa hawak. Dili na balansi ang akong paglakaw kay sakit manggid kaayo, di na maminaw og haplas. Try kog NANS Herbal Capsule o GUAID. Salamat in town kay three times a day na ako pag inom kaluoy sa Diyos na wagtang ang akong balatian kay okay na ko do. Kung pwede ba ko mag-maintain sa mong tambal para prevention na lang floor di ani sa zone 4 barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City.
1: Ayan. Okay mga kanans, ko in terms no, very good news mga kanans para sa atong mga listener na makahatag og encouragement. So in terms mga kanans for health support, usually pwede naman ka makainom NANS for 2 times a day. Then you eat pwede once a day. Pero kung makabantay ka na medyo isog, angso ang imong ihi, then medyo sa mga pagkaon makakaon pata o mga bawal-bawal, so I recommend na 2 times a day na lang ang pag-inom mga kanans. Pero kung maayo na yun yung lifestyle, healthy na siya, yung lifestyle mo kanans, imong mga pagkaon, nag-amping na yun ka, pwede ang you eat bisan once a day na lang. Then ang NANS 2 times a day mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene, ask lang ko, unsay tambal sa Mayoma? Nagparas pa akong asawa, dunay nakuha nga dugo. Mamurag kumagko sa kamot kadagko. Nangutan ako sa doktor, Mayoma ko no kini.
1: Okay mga kanans, usually mga kanans na mga kinino, mga kanans na ginasulti ko.
0: Pasalamat gani siya nangakuha, do?
1: Yes, money na ginasulti nato mga kanans, no? Yung ginatawag nato ng mga aminorrhea, or absence of menstruation, or dili irregular ang ilang pagmens mga kanans. Once mga na dili irregular ang imong pagmens, and then
0: dili gyud mo kopyansa ang babae.
1: Yes, Ate Arlene, tama.
0: Kanunay nga delay ang yung menstruation.
1: Then ibutan nato mga kanans na monthly ka ginadugo pero ginagmay lang, medyo spating-spating ang ginapanggawas. Ano ba na kay mabantayan during sa imong pagdugo mga kanans, daghan mga apol-apol, mga itom-itom na dugo na manggawas, and then yung smell niya, makabantay ka medyo ni chance yung smell. Kumbaga mas naisog yung amoy niya mga kanans. Ano siya mga sinyalis mga kanans, kinahanglan lagi na siya i-address or else yung dugo na wala nakagawas sa sulod sa imong matres. Kay tungod dili na siya party sa imuhang lawas ha. Okay, diri sa ta sa normal. Okay. Para at least late na tumay bawaan. Sa mga kababaihan mga kanans, ang cycle nila usually ang normal gyud anak mga kanans is 28 days. Pwede siya mo delay sa isa ka adlaw, duha ka adlaw, or mo late ba sa isa ka adlaw or duha ka adlaw. So acceptable pa na siya mga kanans, pero yung normal talaga is 28 cycles. Sa sulod sa 28 ka adlaw anak mga kanans, so first 15 days anak niya mga kanans, diya na nagsugod yung mattress sa babae nagapabaga. So muna siya yung dugo na ginapagawas nimo. Pero during sa cycle mga kanans, mauna sa yung dugo na nagapabaga sa imuhang matres. Kining dugo na gipabaga sa imong matres, kung mabuntis ka mga kanans, mauni ang mahimong placenta sa imuhang baby. So diya mo implant yung egg cell na na-fertilize. Kaya dira dayon siya mukuha o mga vitamins, nutrients para sa iyang development mga kanans. O kinipod ang muhatag o protection mauna sa iyong gipabaga sa imuhang matres.
0: Okay.
1: Pero pag abot sa after 14th day, ika-14, din wala na fertilize yung egg cell. Yung matres ni mo na gipabaga niya, nadugo mga kanans, kay tungod wala na fertilize, dili buntis ang babae, maginahinay na sa niya kalusaw. Katong gipabaga ni mo, gipagahi. So inahinayon na po na niya kalusaw. Pag abot na yun sa 28 kaadlaw, kay tungod na humok na tong dugo, mo na sa yung igawas ni mo na immense ni mo mga kanans. So kumbaga dili na sa party sa imong lawas. So kinahanglan na gid siya mo gawas. So mo na siya yung normal. Nagkakaroon ng abnormalities mga kanans kapag irregular. Pag irregular meaning to say na ay mga dugo na dapat unta katong mga last month pa nakagawas pero wala siya ni gawas. Kay tungod sa hormonal imbalance, wala niya napahumok yung dugo nimo during sa pagpalusaw sa imong dugo na para pag-mens nimo mga kanans. So may tabo, yung dugo mga kanans, mugahi siya sa imong matres. So ang dugo din sa imong matres ga gabigul-bigul dayon sa mga kanans. Do parang gabilog-bilog sa mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Muna uban pag mens nila dagan mga gabilog-bilog or bigul-bigul na dugo na manggawas.
0: Okay.
1: Kay tungod wala siya properly na nalusaw sa imuha matres mga kanans.
0: Mm.
1: So moto siya pag mens mo nagabigul-bigul siya. So ang uban ng gabigul-bigul ana mabilin sa imong matres, mupilit sa imong matres. So kay tungod dili na sa party sa imong matres, dili na din magsugod yung bacteria na ma-develop. Pag ma-develop yung bacteria, mupilit na yun na sa imong matres. Pagpilit na sa imong matres, mga kanans, okay, pagpilit na sa imong matres, di na sa sugo na yun na mukaon. Kung gusto man sa bacteria na mo-survive pod, so mupilit gina sa imong matres, hantod sometime nagadugay sa mga kanans, gadako na siya, gadako yung dugo, kay tungod yung bacteria, gadaghan siya, nagadaghan. Pero yung smell ni mo, mga kanans, makabantay ka, nagaisog yung smell sa imuang menstruation. Pasabot, mas daghan na na bakterya sa sulod sa imuhang matres.
0: Buti pasabot, Dok, alang sa mga babae nga medyo smelly na or medyo isog ang baho, dun ay bakterya.
1: Yes, na ay bakterya. Na-develop na yung patay na dugo sa iyang matres.
0: Okay.
1: Nahimo na siyang bakterya.
0: Uh-huh.
1: Na siya mga kanans. Mora siya gabigul-bigul siya mga kanans. Na po yung isa mga kanans, no, yung isa kamayuma mga kanans, dili sa sulod sa iyong matres, kundi sa gawas sa iyong matres. Kini siya, tungod na po na siya sa luya ng mga selula sa iyang matres. Until that time, nagkaroon ng mga abnormal growth of tissue. So, iyang normal na selula, naitabuani is nahimong abnormal. Tungod sa wala na maintain yung kahimsog sa iyang matres, sumoto sa yung normal na cell nahimong abnormal, hantod nahimo siyang benign. Na imong bukol sa gawas sa imuhang matres. Mo itong isa ka bukol mga kanans.
0: Okay.
1: Pero ilang menstruation, okay ang ilang menstruation. Kaya ang bukol raman niya is naa sa gawas. Pero ang uban, ang naa sa sulod, mo ito, isa sa mga hinungdan. So mo na mga kanans, nga pagrasman ni mo mga kanans, di ba isa karason nga nugiraspan ka kay tungod pagkita sa x-ray is baga ang imuhang matres. Di ba nakita ni mo na na yung mga problema during sa imuang menstruation, mao na agi-rekomendahan ka na raspahan, limpiyuhan ang imuang matres kay hugaw imong matres. Moto na nga kuwa sa mga kanans. Yes, nalimpiyuhan na ang imuang matres during sa imuang pagraspa. Ang panguta na mga kanans, naaba ka gibuhat after sa imuang pagparaspa. Kay kung wala ka gibuhat, kung wala ka giinom, para isupply kung unsa ang nawala sa imong lawas. Usually, ang gabilog-bilog na sad, ang patay na dugo na nanakuha during sa imong pagraspa, pwede na sad na siya, muusab na sad na siya mga kanans. Kay naamang kay hormonal imbalances. Yes, maayo to yung gibuhat ni mo yung pagparaspa, pagpalimpyo sa imong matres. Mas maayo po after sa imong pagraspa, naa kay imnon para maibalik kung unsa yung nawala sa imuhang hormones o pangpataas sa resistensya sa mga selula sa imuhang matres kay para during sa imuhang menstruation kaya niya ipagawas tanan-tanan ng mga patay na dugo sa matres nimo. Kaya niya limpiyuhan mga kanans. So after sa imuhang pagraspa mga kanans, I recommend Teka o Cervicare brand herbal capsule para ma-maintain na to na taas yung resistensya sa imuhang matres, taas yung enough ang mga hormones na naa sa imong lawas, particular na yung estrogen hormones, progesterone hormones, and luteinizing hormones. Hormones para sa mga kababaihan para ma-maintain yung kahimsog, kapagsik, din ang ovary o yung matres sa babae na ay kapasidad na magpagawas o itlog mga kanans. O na ay kapasidad na maglimpyo sa iyong matres. So I recommend Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, kung limpyo na imong dugo, for health support, pwede na lang ka makainom og Cervicare brand herbal capsule. Bisan isa na lang ka kapsula matag gabi mga kanans for health support purposes mga kanans.
0: Galawa naman tayo yung oras sa itong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, kaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah,
1: and then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nans Herba Capsule kay
0: yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan, gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon, si Luz Tutor.
3: Karon nakasaway ko anang nans, o kanang yuid, akong isawayan yun. Makakaanak ko kanang akong pag-ihi, pagtinto na yun ko. Nya, nabitay na ang baho sa isa tungi. Nawala yun na siya. Antun nga nagkuan yun, sige kong tumar, magtinaw na yun ang akong ihi. Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las dos. 52.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Amo ingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ay,

Gala, kumusta? Mayong pagpuminaw kanin siyang tanan. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong Dagro. Kumusta? Huwag mangina, otan ta. Nga karo adlaw na amos kapiskay ka kondisyon. Sa panlawas adlaw karo Merkulis, may June 17, 2026. Oh, di ba? Di ba? Paspas kayo? Atong tigmo may gala na 900 na pod. Wag kay pulos kung wag ko. Wapog ko'y pulos kung wag ka. Amo sina mga kurima. Huwag paabot sa mga itong giandam. Karadlaw ang nasa jod ba ka mo? Oh, nasa jod ba mo mga kurima? Huh? Unang ligaw-ligaw si Yete. Si Yete may galato unang ligaw-ligaw. Huwag paabota may galang duha para makompleto. Mga mao. O kumusta bang mga kalagayan natin? Kasangan. Okay, magsugod na ito may galang. Dito sa tuwang pagpatagoban.

Guadaco y Plus. Con Guadaca, Guadaca y Plus, con Guadaco. Eric Nancy que tú nastre. Si vos y tú. ¿Cómo está mañana, Eric? Nancy que tú nastre. Aga. Ali bang bang, buyog yapon, Eric yapon. O que tú stick lang ang ihi. O na may buyog. Doldo o siya. Che, kay mo nang panibaan niya. Aga lang tubagay kahoy o gasugang. Lito ng Balamban, Cebu. Kumusta niya lito, Balamban? Ang tubag lang kay Magdayon. Way pulos o guay asawa, way pulos o guay bana. Cristita Potoloria ng Tabuilan. Si Mans niya, si Pans. Ah? Oh, si Mas si Pas niya. Now, tumagtig mo kay Panti o Karsunis. Lito ng Balamban. Kusta mga taga Balamban? Og tumag si Mutig mo kay Barbas. Og samin, lito ng Balamban. Piyo, tur. Now, Balbas, og bigoti lang. O, gikan daw kang tutos, Mabinan. Kumusta, mga taga Mabinan? Dayon, Sudan og Kanon. Lito gyapos Balamban. Lain pang tubag. Now, tubag sa imutig mo kay managoyab na. Lito sa Balamban. Dayon, Damgo. Now, ang tubag sa imutig mo, Damgo. Leonardo Muliba. Kampusong. Bourbon, Cebu. Kumusta mga taga Kampusong Bourbon, Cebu. Dayon lang akong 1-7-8-4-4 unsay akong lang naniba ang buyog. Naniba ang buyog sa bulak. Okay, Eric si Katuna Street, Cebu City. Aga bulaklak og buyog, Eric Gapon, si Katuna. Wap agapon. Wap agapon mga Chris. Dayon ang tubaglong kay mananagat gamit bugsay og sakayan, Felix ng Amlan Negros. Dayon ang tubaglong kay Chinilas Kaguba. Way pulos og wanang parin si Marjorie Atadero taga Barangay San Miguel, Santa Catalina Negros. Og kuryente nga negative og positive Vin ng Valencia Negros Oriental. Wa ay pagya. Wap agapon mga kurimam. Dayon tubaglong kay toothbrush og toothpaste Felix ng Amlan Negros Piyoto. Wa pagya pon may. Og hangin og tubig Bin ng Valencia Negros Oriental. Matibin ako naman ay mag ako naman ay gakuan ko ano ni isabot ano yung text. Og punuan o siya Ben sa Valencia Gapon. Di naman masabtan yung text Ben. Oriha naman si mong naong di masabot. Okay, Director Miguel sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Leo sa Buhol. Kanto si Balong og Tikla may gala nga managuyab nga kini si Balong di ka nagkaibaog. Long text. Nakoy good news. Masama na text. Buros ko. Good news ka buang mo. Suntro ko ng mouth ni Moran. Ay buros ko di mahukaan na kaibaog man ko. Ingo raman ko nga buros ko. Waman ako nag-ingon nga ikaw mo yung mahal.

lang tumag na ko. Okay. Baso gimutangan og tubig, baso og tubig. Gikan ni Antonia sa Tumandok, Alegria, Cebu. Oy, kumusta mga taga? At Tumandok, Alegria, Cebu. Ako ang tubag, tingolong kay pagsaling og pagtuo. Kay dili mo salig kung walay mo to. Wala po'y pagtuo kung dili mo salig. Jong ng Negros Oriental. Og balong. Ang tubag, mama og papa. Okay, wala ko'y pulos kung wala ka. Wala pulos kung wala ko. Eric, Sikatuna City, Cebu. Sikatuna Street, Cebu City. Dahil pa. Kwarta na, kay kung wala ka. Wala ko, wala'y pulos. Ang kwarta, wala'y pulos po't kon. Wala'y kwarta, salamat. Aming hapon si Inday Nilong. Ang sa Medellin, Cebu. Kumusta man na day? Asa Medellin, Dalagag Olitao, Eric, Sikatuna Street, Cebu, Piotr. Wap agapo. Ah, wap agapo ang mga kurimo. Diyan, long tubag si muntik mo kay driver og sa kinan, Juju ng Medellin. Kumusta man niya, Ju? Diyan, balong brief sa laki og pantis bay. Dudo ng Bugo City, Cebu. Yo-ho! Oh, pag-ipon. Rimaw. Awa, pag-ipon. Rimaw. Aga, akong... Tubaglong. Asawag ba na? Irik yapon sa... Asikatuna Street, Cebu City. Ayan, og kalag og lawas kay di mabuhi ang tao kway kalag. Wapoy kalag kung kway lawas. Jung from Negros Oriental. Oy na, pwede man yung kalag tabi sa kway lawas. O, oh, na yung mga kalag di abay, na namuhi o di ang kalag. Huwag may lawas, pwede. Huwag mo kitang kalag, bay. Tao noon, murag kalag kita. Tao nga murag kalag, kita na ko. Babaeng lalaki. Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Ang tubaglong kay Imong Panaw. Puring ng San Remigio. Imo tiyaling Puring. Imo tiyaling Panaw Puring. Agalong. Ang tigmo kay Samin. Violeta si Kuya ng Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia? Dayon ang tubag. Ang epoxy kay ang content sa lata. Nga iway pulos kung wala ang B. Ingon ang B o ang walay A. Ha? Okay raman ang wala ang A. Pero wala ang B mo na gubot. Kanag yung B mo ay gada gubot. May... Ang tubag balong, anino? Emilio Aki ng Asturias. Kumusta mga taga? Asturias.

pagyagyapo, mga krimaw. Yung akong atubag ang digmo ni mo, agamot og di piyoto. Uwa pagyagyapo ang mga seringan ha, uwa pagyagyapo. Og cellphone og charger, gikan daw kang Mimi sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Piyoto. Lala, sige pa tayo yun ta. Andre may gala sa tuang pagpataguan. Law akong atubag anang imohang digmo. Ang tubag anang kay pusil og bala. O kanang pusil, pwede man i-pus-pus man. O mahotdag bala, i-pus-pus man. Akong tumaglong kay Baba o Gipon. Na may gapoy Baba ngaway Gipon. Na po'y Gipon ngaway Baba. Dala, sige pa na yun ta. Pag-uriman. Tumag na ko anang.

sa Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Og balong tubag. Nako anang imong digmo, Lara. Sapatos. Gikan daw kang tutos mabinay. Oh, kumusta mang mabinay to? Eh? Kumusta mang mabinay to? Yo to. Yo, kumusta namang sinado murag karong adlaw man dali? Ha? Oh, si Alan Peter Cayetano. Oh, ni kuan na pud Supreme Court di duol. Di kin manaog, no? Kapit to ko gyap. We are under attack. Pero para sa ako ba, murag ilisa na kay sukat paglingkod niya ispe por ting gubuta man kay Senado. Oh, nangabuak ng sami, pamusil sila. Iyang sakop. Iyatak lang gyapo sila siyang sakuban. Balong akong at tubag anang imong atik mo. Ayan, ang tubag long kay pedal sa bisikleta. O gikan daw kang Karen Bugo. Kumusta mga taga Bugo? O akong tubag long anang imong atik mo. Ligid sa sakinan. Pioto. Wap agabon. Oga. Long akong atubag anang imong tigmo. Toothbrush og toothpaste. Pioto. Wap agabon. Oga. Akong tubag. Tubag na ko analong. Cellphone og charger. Computer. Computer. Wap agabon.

0: Adig mo kay tiil o gamot. Yo-to!
1: Ayaw!
0: Awa pag-iapon, krimaw!
1: Ayaw!
0: Kanga, kanga!
1: Ayaw!

Ikan daw kang o ninding may galas buhol kanang bayhin o kabalita ko ba imo kunong gibulagan imong uyab sa deklara o gibulagan ako ba ano man ay kaulaw na ko siya ay imo siya ikaulaw o og maohon na ba ayaw na pag uyab uyab pagkuan na lang o saman pag ulaw ulaw na lang.

Oye, porque lo uno no. Mitano. Ayo na. Ikaduha ang ligaw-lingaw may gala number one. Pabutang usap para makompleto. Atos mga wak-wak may gala sure try. Lang akong atubag anang imuhang digmo kay akong uyab na lo. Uyab. Ano pag uyab-uyab? Pag ulaw-ulaw na lang. Og tubag nakulong sa imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak kay positive o negative gapon. May daw may galas buhol. Kumusta man yan may buhol may atong mga kalamay diyan may lami pabagi hapon. Aga balong tubag atig mo ni mo kay burner og tangke sa LPG gikan daw may gala kang amay Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Aga ang tubag anak balong Indian pana gikan daw kang nanay Luz sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol?

Konsilyo og dagdaran. Agikan daw kang nunoy. Asa tanhay? Kumusta mga taga tanhay? Kumusta ang mayong pagpamina? Ay kang kuande? Kang Sir Jubal Manso? Yes tanhay, kumusta naman kanya sir? Napalit din ni kuan sir? Oo, katong galingan ni kuan ya?

Anang digmo ni mo kay Panti og bra. Ah, mawara mga yapon, tanggalo na mga yapon. Ako ba di ko bili pa ng malaki bito ba yung... Oh, masilaw din ang puti nga paa. Oh, puti ang paa ba yan? Ha? Adya, mawara mga yapon. Inigtira ni mo, imura mga yapon, iwakli-wakli ho ng puti. Kaya imo rumbuhon, katumang itom.

Damsaligan. Yang agong. At tubag anang imo ang digmo. Losong o galho. Oh, gikan daw kang Abner. Si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Rosan siya. Long eyeglasses na. Oh, gikan daw kang Amanda. Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og ang akong tubag. Long kay. Unsan eh? Manobila. Oh, gikan daw kang Tuntun. Sa Bohol. O kanang Manibela, muna'y grupo dito sa Manila sa mga kagang-kagang nga dyan. Reklamador kayo. Ha? O, may sila rin, drive di man. O, rally-rally din, nangamatay na daw sila. Kaya nga, no, kanang mga driver sa bus. O kanang mga kuandya, hindi lugar maapiktan, kamural lugar. Badi, ha? Pag sure, Long tubag. Anang tigmo ni Mugay. Akan on og sudan. Marites daw sa Bohol. Kumusta mang Bohol Marites? Ha? O, ang mga Marites sa mga kikuha silduan na daw. O, silduhan ako ng mga Marites ba? Long akong tubag. Ay glasses. Gikan daw kang Thea, Cebu. Kumusta mga taga? Mga taga Cebu. Cebu boy. O taga Cebu, Cebu boy.

Tsako or Arnis. Gikan daw kang Bubot. Bohol. Kumusta mang Bohol, Bubot? Okay, 900 may ganatwig mo, ha? Huwag kay pulos kung wala ko. Huwag kong pulos kung wala ka. Vice versa. Low is bracket o kanina. Gikan daw kang Jing Jing sa Dumaguete. Kumusta ang Dumaguete, Jing? Oh, naan pa lang mga paabangan ng mga single motor din. Pinakadlaw, 500. Aga, ang akong tubag, balong, anang imong digmo, cellphone o charger. Charger. Aga, long tubag, onsan, ulo o shampoo. Piotr. Oh, sa tong upaw may gala o niya iyang gidaog kay Lifetime. Oh, nga libre gamit shampoo. Long bingwit og isda. Gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mang mabinay ito? Okay, dito may gala slide pang pasiaw. Gikan daw kang wing Bohol. Kinis balong may galang at apasirong tubo, porting hait ang ispading. Pag uli niya may galang gikan na napas, maging nasapnan niya si Henry ngayong kumpare may galang nagtungtong siyang asdawa. Motong nag tigbas niya may galang pinababag na tunga. Oh, gikan sa awag pataas na putol may galang nahulog. Pero ang katunga, pengos ubos, sige lang yapog sa kiyot. Diyang tigbaso na pununta ni Balong. Ato paminaw sa tikla. Long, ah, patiwasan na lang ko na siya. Hapit na mo na siya mahum. Ang iyot ang tikla. Patiwasan na lang ko na. Good, putol na bitaw na. Pagkat ang balos na siya pa'y niyang patiwasan lang na siya lo.

atubag sa imo ang digmo. Unsa ni? Tanod og sinulid na long. Tanod ang tanod sinulid mo. Aulay ba ang tanod sinulid? Dagom na long. Ang sinulid mo na dagom na. Kutsarag dininor. Gikan daw kang bubong sa bugo. Kumusta mang bugubong? YouTube. Wa pagyapon dito may gala sa tuag na sa Jod Bag kamu.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginatig mo ito ng tahay, ang akong lipi mo, tata, hindi mo gusto nga mag-lisin ko ka nga para sa hindi nga gasalitong sa bukita, kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tabi ka lang, masaligan, dito sa tuwang pagpatagumad.

Adik mo. Uh-huh. Ang tubag, anak, balongkay. Rilo. Piyoto. Uwa ay pag-apon. Aga. Kadustik lang, may galakasabaan niya si Balong ayahang ayang bana. Kanang Balong? Day. Kabalog ka na sige nga mong inom anang ilim ng magkahubog? Oh. Ginihinay kagpatay ana ba? Hinay-hinay? Oh. Ah, okay raw, wak man ko magdali day. Ayaw! Ayaw!

0: Ang tubag anak balong kay Neil Cutter og Coco. Ya, pwede rin nakikito niyo. Ang tubag long asa imuhang digmo kay buhok og gunting. Oh, na may kuan. Naman yung kanang resort po ito. Katapos ang Emilia Megalas Curimao number 8. Kompleto na. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:34.
2: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam diya, Choy!
3: Okay, nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
2: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegal sa balaod, Choy.
3: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
4: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: DJX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
11: Mapalit sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong na yung mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable.
9: affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
14: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
16: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kung paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayo na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuwan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi natiyan ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week good ang usa ko makabawas ati niya. Sakit kayo nga kung panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yun ka kung paminaw. Kanya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo kung paminaw sa kong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman, kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Oh yeah! Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapagdasi.
5: Hard Max.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Max. Extreme na.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
6: Happy birthday.
7: Uy, thank you. Unsa man ni?
6: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud nako ana ana ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini nimo.
7: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat. Doon tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
7: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best
9: best and quality accommodation in town. Try the Night to Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon Mill.
6: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes, Doc Alan.
7: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
6: Yes.
7: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya. Do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Uy, Jay, ano man ang imong gisulod sa sako?
10: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
9: Uy, wala ba ka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita ug mga basura sa sapak? Kaya makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga itong mga sapa o mga suba.
10: Nya, unsa man di akong buhaton, Jay?
9: Mas maayo, Jay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
10: Sige, Jay. Salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
11: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
12: Kining maong pahinungdom, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:04. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika.
2: Kita, Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, o GTX 500.
3: So, kung saan may field day sa imong bana day, ma'am? Sa...
2: Iyang sakit, iyang murag ni Muminor, bawag makatumar, kita sa estate, ani ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-estate at tumar, ani.
3: So wala pa na siya nainom, ano, kung sa diyang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Niya, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
3: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
2: Natong wala nakagamit, ani, magamit na mo kay detective yun, para nato nga mga tigulang na.
1: Number 1, Junie
2: Angkuan,
1: may PC. D3
2: Bayo o kanang
1: TX 500. TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko git masawa ng pagpangapi. Bangod, abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang D3X Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi. Sang D3X Coffee Mix.
1: D3X Coffee Mix. Mamasagap. D3 Bayo.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hili ako, Mation og Kapoy. Kay ako adyod tanang trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless ma.

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na siya. Ang siya, manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makasayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
5: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
5: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
6: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na ako katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
7: product. Na may special nga okasyon na makay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
1: Many more.
0: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Isay pangani mo nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Tuong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, isay pangani mo Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo,
4: sa mga imong bana, Ma'am Lucy.
5: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Oh, yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
4: tuan. Noong sa mga til?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nahubag tanan.
5: Oo, kaniyang inyo, abot diri, abot diri sa kuan.
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, yeah, karon, okay na yung bata.
5: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
4: Kailan na idadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon, ma'am, sa'yo ka-istorya ni mo.
5: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray gino.
6: Sadala, salamat mga idol.
7: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
8: Agunlar mga kalipo in Recoso. Kalakarangan o samang sipe. Tutanan akong magamit. Ano yung akong matilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-un. Dinasakit akong kilid. Na ayaw ang gagawa niyong produkto.
7: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit.
11: Okay,
10: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
12: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!

0: Choco.
1: It's so delicious and yummy.
2: I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko rin nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 4.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasing niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Ko di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
6: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa M's Flower Shop.
7: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand. Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako ang ato. Bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako imanubo. Dali ako kaya imangitlog ang hilagan. Tingnan ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa pala niya tigi sa kabulag ang hitupa. Ilan naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo, kung kayo kausapan, dito ang among mga ayukan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Lili na ko naghanong ng istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
5: Saan ko mangihi? Kinakot yung Kidney Stone. Lagi ko, ang piyotin kong kugot sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas, nadalas sa pag-ihi na po ang murang mga bato siguro to.
6: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, ako sa mangihi, hayaan ako pong mangihi.
4: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
8: Mga pena ta.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold. Gipak kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.

0: Yes, yes, you. Mayang gabi sa mga taga-Tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-Tayasan, mga ka-storages sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kay ako ra ni siya nga agian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ato na po. Siba, monay pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no. So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga po, kay Hyperon man ko, katungatan. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So and then, unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
2: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic na mi at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa,
1: no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit uni normal.
1: So normal na mo pag ginhawa mo.
2: Ni normal.
1: Ang allergy nimo pag nawa
2: siya. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Di na siya katol. So mauto nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am si mo baligya ma'am.
2: Sawa
1: na ma'am nabaligya ra ka wa kay
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong po ko gi-hyper so
1: wala ka gi-hyper ma'am
2: oh wala na ko gi-hyper so, wala pod ko gi-hyper
1: so nakauyon ma'am na nauyon
2: oh, nakauyon sad niya
1: so karo nakahurot taga ko sa ka cart
2: I love ma'am. Pa
1: so, takdanan na to siya ma'am
2: takdanan na to siya ma'am no? Oh nindot siya ang amigos
1: Bayron nun ma'am pero makaayo man
2: oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so oh, ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like is, kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Merong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Iray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Dailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sa paig ipaabot mga kastor. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Asan sa pay gilangay-langay palangga inam na kitag amigos kinik or Valcop. Yan sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Ridger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel. Taga-Leyte ka, sir. No? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel, ha? Mm-hmm. On-air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos copy. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kaning bacteria na siya na nasa dugo, di siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sir, para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagya po ng acid sa kumpiyan, katong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya kuhan, Sir Junel, mara siya acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gi-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang amigoscopy mo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn nga, nagpauna, sir, nga na grabe na pagpagbuhan ka ng nito na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kato nagkita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin nga, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido mo gusto, sir, nga giligan ko ka may time na bloated ka kung kaya nung di ko kadugab puno kaya kung kaya maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya ang ako sa na hinahingi ko na wala dili po dali sa siya nawa di ko ginimana na anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya kung tiyan dili na kay permit puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit na nawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakalayan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan magyud nimo kung mura to siya mo atake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba. Karon talaga sa ginong nga naginom ko gamigos kopi, wala na dito, sir. Hindi na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Chris Vlad Yudo, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic ni grabe akong acid, sir.
1: So hindi
2: na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to ni sa amatibok pamilyalbe na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang paggawa sa hugaw.
1: So dili maka, dili, ato na din, sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya. Na-introduce na ginamong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi pagtaw, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oh, everyday na siyang paggawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabuntag, yung kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tama so, ng mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni nila, sir,

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:55.
3: Siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 2 2 plus 2 5 4 plus 4 8 8 plus 8 16 5 plus 4 9 5 plus 5 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kay kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and entries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho og sawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
7: sa M's Flower Shop.
8: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhay, mahayag sa buwangga, Diktor.
2: Unsa man to imong sakit? Sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
1: Nagkakay, protect ako, Dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katabawa. Di ko pangit.
2: Sadya na kaunin ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
1: Oo. Oh, salamat ko na yun yung produkto. So,
2: okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Okay, may buntas na rin. Itong paminahan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang...
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! O, oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, sa tanan ato nga mga suki, nga mga tigbalamatining atong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaa ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal. Kampiyon ka ay mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain. No, i-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga bitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Di pagkalimta na inom na. Nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow. Ang pinaka-patsada, pinaka-uso kayo ron, mga higalang kape. Digyod malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahot na nung stocks. But anyway, kanunay mga higala garista, kingtas mga butika. Mga penata. Tara, kapinata. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong nga kape. Ganaan mo og bago nga kape. Ganahan mong bago. Ang bagong variant mga higala sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabagong klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di magalimdan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaluol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello di ay sa mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dila ron. Hello ninyo. Bisaya sug Mindanao, tibuok kalibutan. Asa man na ba't ito magsibiya ka ron? Mga silingan na ito ng mga probinsya. Abot sa itong pagsibiya ka ron. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Nga ito mga senior citizen ron. Naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba? Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bakterya, ligo na nga tong immune system. Batan-on pag yun talantaon. kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa botika. Oh, Magmighty C na. Sige. Hisgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasagoan paghatag og pagsagad ani mga good fats. Actually lagam mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist, gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo og good fats. Isgutag fats. Unsam ng fats. Lipid or fats. Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common, kaning LDL o HDL. Kaning LDL, muna yung mga bad fats. Nga gikan, aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan. Mga mantikaon, nga pagkaon. Mga saturated fats, mga trans fats na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL. High density lipids. Tana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitag kaon, mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Nagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats, nagikan sa prutas o sa gulay. Ang pinaka excellent source, ani, avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong. Lubi, mga higala. Kanang butong yun o kadaanlaw. The best yun na. Oh. Butong kadaanlaw. Bisag usa ka butong kadaanlaw. Enough na na siya. Oh. Kadaanlaw. Butong yun. It is a excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid. Good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good. Nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pagyon, makapa-heart disease pagyon, makapa-atherosclerosis pag yun. Maka-stroke pag yun, mga higala. Maka-heart attack pag yun. Kunting paita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang, na binagyod kung plant-based lifestyle ka. Mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muna na kanindot, mga higala, sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog, nga dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog, sa tapadyutay ra imo makaon. Nga lugay pagi kang gutumon. So makalikay yun ta higala, labi na yun nga ito mga kaliti X o mga kalitri mayo. Makalikay yun ta sa pagdugang sa tuntimbang, kay magdugay at magdugang at tuntimbang. Kanira bang life, kaning kinabuhi is a circle, no? Oh, balik-balik lang, no? Usahay makadayet na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, murag lamay mga ikaon. Kaon na po. Nga kung ma-observe ni mo nga manambok na po ka, exercise na po ko, anime. Jogging na po ko, kay murag nanambok na po ko, anina. Mag-diet na po ko. Pag-uma na po diet, humanog exercise, kaon na pugko. Karangi daw nga life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source ani mga higala, number one. Kari mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na rin. Yes, sir. Very good yung kaayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dahil nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kay Hasa to mga textures. So, D3 bio usa sa iyang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan yung mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon ang mga good fats nga itong ginamensyon. E naatay D3 bio kada adlaw. So kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulang ko nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog, mga higala. O niya, gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Yan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naanis atong D3 bio. O naanis atong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Lagi na, ang problema ani ron kay dili man tahinga onog prutas. Huh. Diba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? I'm right, mga higa. Tinuon ba? Kakaon na gurutang prutas, anig Pasko na. Isang tasan. Oh, December na. Isang sagot ko pare. Oh, mga Burmans na. Hey, how about karong mga panahon na? Kung wala yun na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na to adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Ha? Ang D3 bio na to, pwede na to niyang i-maintain kada adlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kada adlaw. Pangontra sa Alzheimer's o demensya. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3 bio na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi nato nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3 bio kadaan lang. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. So, number one, manginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. No? Muna nga mga mamis, himuan na nga vitamins sa mga bata ang D3 bio. Ipausap lang na, kadaanlaw. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya o D3 bio. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan nakalindot, anak, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 bio na ito, MCTs, naa sa D3 bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain. Para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna'y nakalindot, mga higala, sa D3 bio. Kung ipamintay na ito na sa itong mga bata, kadaan daw. Muna tayo mga bata nga gi-eskwela dira, la ipamintay kadaan daw, ipainom na sila og D3 bio. Ang atong D3 bio, mag-uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty Sea, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. Saan ba yung mga higala, kaya ato sa ning pamatiyon, yung pipila na ito ng mga consumers, nga naayo na, o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng aura value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver. Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Momortica Sharantia Compound. Mula sa Ampalaya, nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Numero soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
2: Kanang mga pagkakaroon na kung ipalit ka ron?
3: DTX 500. So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapangit, ma'am.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa mong gibati, sir?
2: So, ang mga ayan ng paa, mga siya, umusog, ito ang isim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumbang ako, ma'am. Mag-aadala, ko ba? Ngayari sa hukod ba?
3: So, karon, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may napili mo karon, sir?
2: Kalo siya ginawa, ma'am. Ang bago sa
3: makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun, ma'am. kinabukasan.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa na kay Balo, hindi rin ang nalimog sa doktor, sa klinika. Makapanggalin yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarguso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Food Superman.
6: Ako si Renato. Nalaro mo ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Gawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsipila kay si Kog Absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kalpag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: kadaadlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naa sa mga botika, Mighty C. Kadaadlaw mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na tong i-maintain kadaadlaw. Nabilag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong book, nga itong immune ang imuhang
2: ako na may
0: wala yung nakaninod sa pag-inom sa Mighty C or either isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels, kuan ni siya kanang very kuan ni siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat, in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyukon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaling ato mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila. Kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siya pinaagi sa antioxidants nga makuha sa tong sabon. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay basin. Nagsigi na naglumoy-lumoy nira. Agad itong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo DTX Premium Coffee na as mga butika. Mo say babay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Umabon, mag-uban na uban na punta. The same nga oras, the same nga simian. Programang kasayuran sa maing paglawas. Doc Hans Lima, nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3, bayo tara. Kuyog ta kay mga penata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of wellness. DTX!
3: Mabibili sa mga butika.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad.
6: Good sa natural. Yes, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga malisiros na nanay, tatay, palong, nagplastada. Kung asa mo na motang karoon sa inyo, na motangan. And of course, mga sokintik paminaw, yan sabi niyo hang igala. Di ba? Maing adlaw daka Dragon Mill. Maing adlaw usab da sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa. Sa nagkadaian nilang mga sokin siya bihanan. Higalag so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbaik ayon mga sokin, tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon. Ang ato usab nga panglawas, ang ato usab nga produkto mga sokin, tigpawin na sa mga kapsula o guban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga mayo nga lawas. O ano na kita ay prevention, no? O dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tig paminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay lig katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee mix with insulin plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tig paminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tig mamatagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay paala pagkinis siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chobaki mapalit ninyo na higala sa mga butika dol sa inyo lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream coffee for men mga sokin tig paminaw with all kinds of ginseng ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang sa Heart Max Stream coffee for men power up your performance Heart Max no pag ikaw naka Heart Max no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heart Max no ang ato usab mga sokin tig paminaw nindot ang

0: performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. na mo na igala kung kapoy ha, hago kayo ino mo og hard max. Okay. So ay mo kalimot mga soap kitik mga ato sa mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala. Gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo panit. Kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apun e ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ato usap mga Kaskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ha pamanit mga higala, apin ninyo hamis kaayo tanahon. Like kutis artista, kanina giyon ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya so gamit na mao na higala ang pinutantik ayo. Ang ato usap nga panglawas higala, nagkinanglan o minerals no. Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyo gina sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala, nga mao nga vitamins and minerals. Ay, nagkahiyo sa mga sokin, tikpun na, ang sulosama, nga ikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin, tikpun mo, usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, na di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw. Ang atong produkto.
1: Mat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
2: Basta nakastar, sikat!
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
7: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Main gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, Pizza 17 ni mga bulan sa Hunyo, tuig 2026. Pero sa group na sa itong tulamanon, ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, standby ha sa itong pagbasa sa sugilanon ni Laila. Ato nga higala nga gwapa sa kahanginan. Bisag ba si magpaila, dangga lang apan kay basta tanan ang mupadala o mga kaage, motiks o motimbaya ba ato natanon nga mga higala sa kahanginan. Sige mga bay, alang sino nga mga greetings mga bay, pwede mong makatimbaya sa ito ang numero sa Smart, ang 0969484-5454 o sa Globe 0956-6647-734.

mga pagtimbaya diha mga bay ato na nga mahata ganong pagtagad karon sa ato nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, standby lang mo diha mga bay ha kay ato nga hatagad ang pagtagad kining sugilan ni Laila o man lamang sa ato nga manindot nga musika nga itunol kaninyo mga bay. Ani nga mga musika mga bay ha? Naguluhan kini mga bay o pagkisabi na lang. At ito pang gitrailing ba? Ito gitisting ato nga kundi effects mga bay. Okay ra ba kuno? Paminaw na okay ra ba? Ato ang effects din mga bay. Paminaw ninyo. Okay. Ang masteryo mga bay mo ragkapika sa radio diya sinong dalunggan mo tingo mga bay. Dunay something mga bay mga among effects diri mga dunay something. Amo na mga testing diri mga bay. Testing ato ha. Testing ano? Wala ang effects ba. Nawala ang effects mga bay. Dunay mga technical adjustment lang mga bay ha. Ang atong gikuan diri nga gikuri-kuri sa to ang mabtikon nga station manager at the same time technician mga bay. Paminato ko kina ba? Na yung something mga bay. Murag ang mutingog, murag wala rajun gadalunggan. Wala gadalunggan yung madunggan niya mga bay. Sige, silbing sinugatan, kinatuntunan ano kining manindot nga musika gikanta ni Aiza Sigira nga naguluhan o pakisabi na lang.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Tiyak na akong gilino. Noong po naman. Agad naman kita
1: mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa utiyan.
4: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado.

0: Dragon Protein Herbal Capsule o yes. Kape o Ha Plus. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
1: Yun.
0: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi. Yes.
2: Kapulsa, Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: mapalit sa mga butika.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Ako si Renisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nans Capsule, Nans Uid Capsule, nang inom ko ang Nans Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na motul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
6: Adong oras mga bay, 23 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele kay hey, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Ano na'y bukol-bukol o bagubag? Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makangkurbay panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Sige mga bay ha, sa tanong magkaigsunan karoon nga naminaw sa itong dulamanon, maing gabi ka na itong tanan mga bay diha sa Manzi Bindoy ni Ma'am Lintugdang kansang papamina way undang-undang. Insab niya sa barangay Batuog, nadaapod si Ma'am Alma Escarpe, nga bisag gabi yung mga pe. Napod niya si Ma'am Cristita Abdelmonte, nga kanunay, nag-anto sa inyong beauty. Dito sa Gambay, ana sila si Bay Boobards, kauban ni Bay Bimboy. Napod niya sila si Tuisos, og si Tia Elve, kauban ni Bada Maria Bungangira, og si Sir Mike Didiritz. Bisag pa sa mirikapan, kanunay kuyog-kuyog ni Bada Maria Bungangira si Sir Michael Didiritz. O niya, sa mga tanaid o dibagyo pamili, yung manduran pamili, may magabidya nila ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid dibagyo duran. Sige, nababaywa na ito matimbaya ha? Katong wak pa matimbaya hala, busina lang mo diha. Abay balo mo nga, oy kami diribay, nalimtan ni mo. Uy, hapit na ito malimtan. Ato higala, tigtawagan ra ba ni? Nga kanunay magkaon og watermelon. O niya og madagat, natural di yun kalimtan ang nylon. Walain siya mo si Bay Pirulino Melon. Melon or nylon di ba? Sige, o niya, adita maglangay kay nalangay na ta. Atong hatagan o pagdagad, kinay nga sugilan mga bay ani Laila. Lain po ito yung isoon kay kita huwag matog si Delilah. Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Layla o bansa to ang atulamanon.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Dare
5: by Ronnie Bay.
6: Bye.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Mi ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala no mi maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
2: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangat buhol. Ang akong kasi nagsiyan sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libas.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giyahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 52 minutos na ang bilabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka nato sa masipakusgan o mas gipa-epektibo herbal food supplements. Nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anyana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din nila kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede yun ka mga makatumar o ayaw hulata ngayong mong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbatong arthritis, o gaban pang balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, glula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa hanap yung mata, sal kasi protektado ka na.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, mayo nga pagkuhinaw ha sa tarantara ito magigsulan karon nga naminaw sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay ha? Comment lang mo. Okay, doon ay pagtawag mga bay itong hatapagtagad. Okay mga bay, doon ay tawag ikan na bay Brother Bradilon. Bradilon, mga bay Bradilon.
2: Wika, Brad?
1: Okay, Brad. Mga bida, Brad. Kumusta itong kagabi? Okay lang, gihapon, Brad. Kumusta itong kagabi? Ondia, Brad?
2: Ang hapon na kaya?
1: Okay na, Brad. Kapan hapon ako, Brad? Wala pa'y kaduho, Brad.
2: Ang wata, Andre, Brad. Sula, pakirat bulat.
1: Di ba yung mga sula diha, Brad? Mura o... Sula diha, mura o watermelon diha, Brad? Okay lang. Makape, mabulat, layo pagkahaman, muka o watermelon. Onya, tumoy sa nylon, Brad. Tumoy sa nylon. Ito ay gwapo kayong isda, Brad.
2: Ito na.
1: Sige, Brad, sa mga greetings, Brad. Sa mga pagtimbaya, Brad Dillon.
2: Aula ni muna, Brad. May gabi, eh. O, ni Didibong Ingira. O, gari ang silingan, si Mark Jason Gaudan. Ni Rodeline Gaudan, o siyang mga anak. O, sa kuwang, hindi, Donnie Dia, nga nagkaon. May Vangeline Cantila nga nagpaputoy siya nga. May dinig mo nga buong gumiyag. O, galing mo ba ni Ay?
1: Oo.
2: Kasi kain sa Ay na siya. Ako
1: Usa to, Brad. Usa to, itawag ni mo, Brad, sa kaubara ko, DJ, Bungi Ngira.
2: Yan. Matayo po, Brad.
1: Dili siya Bungi Ngira. Kwanda na. Bunga Ngira.
2: Bunga.
1: Bunga. Dili kay Bungi
2: Ngira. Bunga Ngira.
1: Sige, Brad. Salamat, Brad. Brad Dillon.
2: Request to sing, Brad.
1: O, usay sung-sung ni mo, Brad.
2: Kawawang kay...
0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kawawang kawawai, di na pwede, Brad, kay pas-pas mana, disco mana.

0: Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
2: Yes,
3: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
2: yes,
3: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no? Aduna sa antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Magnakasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 6 minutos na ang bilabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga atag na. Yatod ka na to sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga bay, nakatilaw na baka mo sa lamian humot og herbal bagyo na coffee? Ano yan na? Gipila ila. Ang pinagabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol. Ang dili magkatulog, tilawin di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Ano na dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Amigos Capsule, gabutambal sa mga naglalay mga sakit o balatian, ang Amigos Capsule madagong sa Star Radio Tayasan. Gikan sa alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, bani Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Chan Chan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, sa Datilan, Wake Your Pharmacy, MPG Rex Store, Rue Pharmacy, Shelmo Pharmacy, sa Dalagi Trade Pharmacy, o HRH Pharmacy, sa Malbuyok, Sinjod Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalongan Butika Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crestar Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy, sa mga kalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kinay sa IX Pharmacy, Yuri Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dilisok sa panit, makapaputi, makabahumok o makabahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin L, tisin, collagen, o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahami si mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Laing musika alang kininyo mga higala, naguluhan kini og sa aking pag-iisa.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Maong mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at
4: Batang puso ko'y nalulumbay sa
5: Udil's Travelers Inn welcomes tourists, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit ni.

0: na bukong binuangan, ha?
1: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrica Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Dumaguete Pension House.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matuong.
6: Pila edad ni mo?
7: Sa 28.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di namin siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
6: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
7: Nang hubag siya maayo.
6: Hubag tanang
7: gigas. Kaming yung inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
6: Punuan sa paha.
7: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, siya, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya, karon, okay na yung bata.
7: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
6: pa. Kailan na to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
7: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na gina mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Salamat mga idol.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang pamilya.
10: Nang non-herbal capsule at saka yung UA, si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung goiter niya at saka yung arthritis, akin din, yung dilansor niya, naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
11: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako, pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan.

0: kagahapon.
1: At ang oras, mga bay, 34 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay, kini mga tagna. Yatod ka na ito sa Detri Bio Food Supplement. May sika natural, kantay viral o kantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, mga trangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilan. At daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio, dato sa medyong chan triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. Dito X Kappa Max with Ampalayalips Tiasets and the Sugard Sugar Extract Powder. Dito X Kappa Max, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sa ikaw mabay, doon ang mga pagtimbaya, itong hatag at pagtagal karoon, ining atak na nining kagabhion, mga bay. Okay mga bay ha? Atong lantaw na rin, atong mga pagtimbaya, kay diyan rin, naglantaw si Ma'am Davita Duran. Matupad niya. Good evening, Idol Ron. Another greetings sa Tanay Pamili. Duran Pamili, Lebrado Pamili. I miss you nga,

Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle

0: Sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat, ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, suot kung at... Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
1: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps.

0: Rilinde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung pusoong permintira magsakit. Tukal niya nito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa padak ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 56 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga tag nagyatod ka na to. Asa.
2: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sige nga bay ha, sa tarantarang nga namin o karoon, maayong gabi eh, mga bay. O sa ito nga mga suging take paminawan. Okay, heretos tambag.
2: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay mga bay, bisag wa mga igdambag ka na ito. Si Ma'am Laila, kabahin siyang sugilan nun lagi. Kabahin sila nga kaptangan ba, kini nga bisag buhi pa sila. Kila nga itugyan nga ito silang anak. Kaya may itugyan ra ba nga kanak bang dili pinagi o mga legal nga mga proseso. Kaya nga tudlo-tudlo na ko. Kaya mo hanap. Okay na siya. Kay, kaya mo na ka na bang di man legal. Pag maligal na gani mga bay, muna ibalantayan sa itong mga sukit di paminaw ha. Kaya tungkol sa grabe o sobrang pagpalangga sa itong anak, ito nang ihatag nga legal yun. Abogado naging magama mga bay o makandos. Ang resulta kay ang kinabuhi sa tawgo, dili man ito matagan. Di man ang magbut-pasabot ba nga kay kita'y ginikanan mag-una ta sa itong mga anak. O niya, ang naitabo niya mga bay o makandos, iyergitugyan nga ito siyang bugtong anak ang ilang nga tanang kabtangan. Sus ang resulta mga bay na disgrasya ang anak. Natural kay kasado sa asawa ang tanang kabtangan dito. Ha, napunta siya ang asawa. O sabo nga sakit palandungon, huay po ang godin binalayha. Kagipalaya sila, silang kaugalingong balay, mga kahandos. Makaroon, nagsugod na sila sa uno mga bay o makahandos. Kaya tanong nila kabtangan, ito naman napunta siya nga huay po ang god nga binalay. Nang ilang iyan po na lang, sa labaw nga makagahom, nga makabangon sila pagbalik o magabaan ra ang ihang binalay. Sige, matuwi ginagmay na tambag ha. Hinaot nga at tambag lang. Sa mga sukit ipaminawan, nga samtang nga buhi pa ta, ay lagi yung inaana pa rin sa gibuhat nga gitugyan tanan pinaging legal. Ito nga, atong atiman na itong mga anak, dahil nga, pag-abot sa panahon, wa na tayong kalibutan na, di sila na mahibalo magbahin-bahin. Sige, matuwi itong tambag nga tak na nining kagabion.
2: Mga lamang.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ngayon sa Star Radio. Makurat sa gabong sagot.
1: Our Philippine Standard Time, 42 minutes after 4 o'clock in the morning.

0: Jay on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Walang na kong matang importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong pana. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay, ragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapo, ng higala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang labi na sa ubo. Adlaw karon nga huibis, pizza, 18, bulan sa Hunyo, tuig 2020 sa yes. Mga ka-birthday nung adlawa, happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday, og bang adlawa, advance, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Magiging na'y pinaka-best sa atong birthday, abtikos ganang ng atong lawas, siya magliok-liok sa matag adlaw, og libre na ginta. Nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa, gikan sa atong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon yun tang.
4: Lami, mandig na siya.
1: Malami, ginang na'y mag-birthday, kay siguradong makapanugab abot sa lubo. Okay, toras, 49 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagka dalira good sa oras, dalira king adlaw, dalira ang bulan, dalira ang to. Hey! Dalira good kahit ang matigulog. Dalira ang maimpas ang utang. Dalira po ang makautang. Nagingon nga ang utang mabayaran. Problema kay mabalik na pong pangutang. So kanang utang, huwag na kauban, permis itong kinabuhi. Unig yun, deep is always companion in our life to stay alive in this beautiful world. Beautiful world. O kanang utang, kauban, gina permis itong kinabuhi para mabuhi taning manindot nga kalibutan. Manindot nga puno sa mga tunok. Puno sa mga udlok nga. Mga udlot nga na ay mga tunok. Managiyon ka ng tunok, masikat. Normal nga po na siya. Halika, hirag ko ng tunok. Alam, magkabalo kang na ay tunok. Imojon tumban. Di, sigura, nung taupan. Ganyan mong tiil. Managiyon, papilion ka sa dalan nga walay tunok. O sa dalan nga tunokon. Sige, pili mo. Asa man yung pilion? Huwag ako'y papilion ba? Aray na ko sa dalan nga tunokon. Paalag, babaga kong tiil. Basta kay kana ragi akong pilion. Okay, ang dalan sa tunokon, paingon mas langit. Nakatong dalan nga way tunok, paingon mas imperno. Sige, pili mo. Ato mo sa dalan nga way tunok. Smooth kinyo ang paglakaw. Pero pag abot sa orahan, wak na, gakalayo. Gabaga. Pero pag katong inyong baba, baba gabaga. Gabaga og tinabi. Okay, ito na. Sige tayo na minuto sa panakalabay. Alang as 4 sa kabuntagon. Abot mo ng taanig. Dalan nga tunokon og dalan nga. Way tunok. Kaobanas dalan nga. Street og dalan nga kurbadahon. Onaigon Road Street and Winding Road. Road Winding. Oh, liko-liko Winding. Akong Okay, tara sa kinta dos minutos sa ano kalabay ang last 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tao, kung mo text sa Kabuntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454. O sa itong Globe 0956-664-7734. Mo na itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po ditiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright panambok inyong otok nga manabi sa siligan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipod makadaot o manabi manggani ka na rin yung makaayo para hapsay o malinaw ng atong kinabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit ng kalungsuran na binaginin sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning. Tayasan Malalod, De Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Tayasan Ayongon, Bindoy. Manhoyod o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon atak kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kaya ang pagbangon, importante yun na para kita makatindog, makalakaw, o makalaag. Okay, di ba? Sa paglaag niyo, di ka mo tindog, di ka mo lakaw. Oh, di ka kalaag, so dapat kung bangon ka mo tindog, mulakaw, di mo mulaag. Mao na siya, partner yun na. Mga tambay ko sa mua siyang gipantasya. Kay grabe ko rin ka guwapa. Buti ang paa. Pero doon na may kaitlog. Gitaguan na di ay. Unay giyon, na-scam na giyon ang mga tambay. Nagan yung scammer, na-error mo na. Ay, yung katagong kumpiyansa. Ayaw, don't trust 100%. Trust 50%. Ayaw magsalig og mga binagmunay yung trust is nothing without proof. Ayaw magsalig og walay ebidensya. Walay preba. Dapat magsalig ka sa katao kanang kasaligan yun nga. Naanad yung kay ebidensya nga kasaligan yun yung tawahan na. Okay, dagan biyang mga scammer rod. Masama yung dua ka. Pantasya lagi kunod. Putik yung paa niya. Nada itlog dua kabuok. Sipit-sipitan. Oh, daggan kayo na muso. Digto nila nasakpan pagpamuso. Ay, naway giyoktan nga. Hotdog. Astila na binato na yung. True female. Okay, taras, alas 4.55 na yun sa Kabuntago. Yes, because is lagi tagong sogbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, gronda, aligria, badya, dinatilan, malabuyok, sambuan, ug sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na. Ngayon, ang pagbangon, importante yun na para kita makabadayon pa sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Oh, you need to wake up because of your family. Bangon ta para sa tong pamilya. Bangon para. Ano bay? Para bay? Para og sakyanan. O di ba og mo? O kanang muadto ka sa Lumagiti ba or asang lugara? Para man jugag sakyanan. Para sakyanan. Imbis bingka ko yung makita. Sa mo ng bingka, katong bingka nga pinaliki or bingka nga olay liki. Speaking of bingka, mga sikat, the best bagay ng bingka na pinag-init pa. Parisa niyo mo ng kape or tsokolate, sus, makaingon yung kang tugap gyapon. Okay, kumusta? Kumusta sa ba itong mga tindirag-tindira sa tumatag sa tag sa mga public market?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: tamatin dirag tidur isdaan bolaran kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Kumusta, kumusta usab batong mga drivers, pickup drivers, malabal drivers, bus drivers, eco bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Oh, bangun ata mga drivers kay buntag na.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Hinay nagkamang paingon siyang sakyanan, i-check ang ligid og di iba plat.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: I-check ang makina or narabay og narabay oil.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: I-check ang brake og muhawi draba. Kanang break mo gina pinaka importante labi na og naka sa dulhogon nga area. Break is very important, good. Unay gingon nga i-check, good ang ngayon nga i-check. I-X ang ngayon nga i-X. Unay gingon masikat ka ng sayop, di mo na pwede ni mo i-check ragin, i-tolerate nga check. Dili ang sayop, imo nang koreksyonan para mahimong insakto, para mahimong check. Amo na siya, dili kay ang sayop, abi kay bisag sayop, good. Imo ra yung i-tolerate nga, insakto na, sige i-check ra na. Dili na pwede. Koreksyonan gyud ang sayop para mahimong insakto.

0: nga mamusuway nga kulukoy murag babor aming isugba. Okay, tara, sige tani bibirito sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa patong mga nagat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Ah, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ibta, ibta na ang mga elebtonon sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy. Pang ibta na kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ipataop og magabi, ibtunog mabuntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Basig mo, Berrios, maghang.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lisod na kayo.

0: Okay, tolas alas 5 in punto lagi sa kabon tagot. Dali araman sa orasan. Kita gyaw-yaw diri wa na alas 5 na. O bandron nang mata namang gyud. Adas parang kay magtotiyasan may buntag dero nang diboy no nga sa king nagmata. Sa king kapatingog sa Star Radio. Adam diboy no, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang pinanggaw botan ng asawa. Nang Myrna hino, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O kauban si mga apoy ng Myrna, siyang grandchildren.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kisay, isang itingalan si mga apoy na, kaya ito i-shout out ng apel.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Unay giyon binta, ginima sikat nga matigulang tanagi tay apo.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaya, nagi mo guyod na to. Bayri ani, wagi mo guyod. Murag mo guyod na to ani, murag... Sakyanan managwar. Ailang by Francis da, may Imad Mayra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon na ta, kay buntag na, tsokolate na ta. Wanto na kay tagkano, lungsod, mainom tag tsokolate. Parisan og puto. Para maka... Kaginawag, lawo.

0: Doon ako yung amiga ko ng babae. Nga grabe ka sexy. Ang lawas, murag yun og tamsi. Diyos, magabi eh kay awag yun. Naig yun, di na kuno kay init kayo. Okay, ito na sa alas 5 na yun sa Kabuntagon. O, diya sa Sitio, Laguna. May buntag mo rin siya ng Bidison. Diya nga sa'yo kayo nagmata. Galanog-lanog ka sipa-sipa ang Star Radio. Lang UTT Binson lang by Lixter, by Dan, lang by Joy, Saira, Akila, og ni RB. Good morning, good.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Umali po diyan nga sa'yo kayo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kauban si asawa si Ginilin, Ginilin Kalumpa. At siyang anak nga si Renz Jan og si Renz John. Si Lloyda or Lloydo. Daggan po ngalan ng anak ni Lloyd. Ni Lloyd. Aradillo. Legion bintang ng dagang tanggalan mo sikat kay muadto taglaing lugar. Murag dili pa tama panday di tama ilhan dayon ba kadang dagan man tanggalan. Isa man siya og kailan na. Bintang ng dagang ngalan. Ogdes barangay Lutay Tayasan may buntag po ni Bay Kokoy Guardario. Always puning galanog-lanog si pa ang Star Radio. Bay Koy, good morning, bay!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta tong kabuntagon diya, Bay Koy?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kana tong bidbiron, bay, ay ginag-ibulag, bay, ha? Always ginabay nga naa sa tong west. West, katong, ayaw po tong west nga murag yusikan. Tong west ba, west nga, hawak naa sa hawak. Murag yun nga, bidbiron is our life of Kokoy. Og may buntag po ni May Persinit niya. Partner mo na isang doha, May Persinit Garganira. Saan magdala-dala na ginisag Arinola. Okay, mangayon isang bidbiro ni May Kokoy, di manatagan. O, tulok man ang luwa. Sa loron dahin sa Arinola. Ni Madam Kunsing po niya. Madam Kunsing, silingan ni May Kokoy. Nagdagan kayong naminaw sa Star Radio Dere Pitas, Barangay Lutay. Ni Madam Kunsing Luang. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Naig yun, mabangon para magbag-o. Mabangon para bag-ohon. Sa may bag-ohon, bay? Bag-ohon ang mga buhat nga dili maayo. O magbag-o na, padayon sa mga maayong buhat. Ngayon, you need to change na taan eh. Change attitude. Kaya lang itong mga buhat nga murag makapa. Ato na ng biyaan kay murag hindi igin maayog yung resulta. Makawala og. Isa man, makawala og. Gracia. Okay, from Lundi Boy, no, oh. Bay, mayong buntag sa tanang nagmata. Pamukawa na sila, bay, kay atong paimnon og kape. Ato lamang parisan og puto. Sa mga nakatulog ta, pang mata na kuno mo, kay pangatagan mo ni Boy og kape. With puto. Sa apo na ni Boy da, si Sapi og si Sabi. Dindo, ito pwede ngalan. Mayong buntag sa apo ninong diboy niya si Inday Sapi o si Inday Sabi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mga anak ni Bay Francis. Bay Francis Hinoo. Kaya ba Bay Francis? Dagan may Francis na Bay Francis Bawayan. Speak of Francis, Sir Francis Bawayan. Good morning, sir.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Silingan naman ni Sladya. Kaya naraman niya po ni sa Dias May Dike, tumoy-tumoy sa May Dike. Sir Francis Bayawan. Bawayan. Og si Ma'am Carol da, Ma'am Carol Bawayan. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Okay, Toras, alas 5 size na gud sa kabuntagon. No, mamidaw na tag mga awit kay medyo ganiya ra ta rin tinabi. Negyon nga. Kaya itong ba dire, murag, budlot na itong si Mod. Okay, standby, standby. Maminaw na tag, maminaw na kitag mga awit. Ay play a song entitled Dagang Asawa. O request ni Bay Kokoy Guardario. Kaya nagplano pa siya ng mga asawa o daghan.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget. budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-hard Mama. Extreme na.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Paminawd ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Kinsa ni ma'am?
17: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
16: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
17: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na, no? Laan naman siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
15: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Ako siya ni Nicolog. Gamit ko sa nang aplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag, kanunay mong gumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mga gininte na ako, nang daghan tayong salamat sa nang.

0: We on ang
1: By Ray on air. By Ray on air.
2: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang igala sa kangidad. Og na moy otang. Og mo palit. Ana rin kasimple ang atong kinabay og natay kwarta mapalit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalibot sa pagbayad sa tindira. Ara nang isabot sa ali. Alingag-ngag. Okay, ito na 30 minutos sumad makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog-lulan na nagtatay Dudong Oginday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa. O kagwapo sa mga tao sa tibuok Pilipinas.
0: Gusto ka ron.
2: Og makita pa ninyo ang atong presidente. Presidente sa Kapilya. Okay, tulas 30 minutos. Suman pagkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga nangapiron, mga namahaw, mayong pagpangapi, mayong pagpamahaw.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: O, kanang kape, the best, mangida. Manig yun, mga pigita sa sis Kabuntagon. Ay kanang kape, good benefits gina sa atong lawas. Pagkapakusgan sa atong dughan. O, malikayan pagid ang type B diabetes. O, gika na ni Sir Boyax Labiog Karinal. Pero magpapait, ganda, dili kayo magsigi mong kaon og tamis, sige inom mong tamis. 20 katuig yung kinaog tamis, gikan ron. Diba, sigurado yung diabetes. O, parang malikay na ito ng diabetes. Unag yung kaon lang tao sa mga pagkaon nga dili kay tamis. Magmukaon magigtamis, kaon pong asgad, balansi ba? O, kaon magtamis, kaon og asgad. Inom mo og tubig nga kanang parat-parat. Inom pa og tubig nga dili parat. Ana mo na giyon nga you need to balance your lifestyle.
0: Pagkahayahin.
2: Kaya parehas na ko sa kanan og dili balance or kanang kita og unbalance. Di ba mo takilid mang giyon? Pareha rapas ng kinaboy. Og ma-unbalance ng kinaboy. At takilid tas to. Zay, takilid si wala. Oh, ano, galakaw ka, gatakilid. Walain po kayong nantahon po. Ay maglakaw, gani street region. Ayaw, ginungo-dungo ng ulo street region. Kani, kanang bati o kabilya para street region permit.
0: Gusto ka ron.
2: Kaya joke-joke na ito, masikata. Masigbaatan po kabilya na yung ulo. Para iniglakaw street gudoon. Kalingi, di po kaliko. Street girl, kaya na may baat. sa ato mga buotan nga kandidato, good morning, good morning. Muna giyon nga kanang kandidato nga buotan.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Ato nang pabangunod. Apit ang eleksyon sa barangay, ato nang butaran. ato nang kandidato, mga buotan man. Muna giyon buotan. Basta, naay kwarta. Siya mo naay may kwarta, di naibotan. Abotan, yapon. Kaya anda ba na siya nga mo servisyo. Unay giyon, kanina itong mga kandidato, muna itong public servant na sila. Alagad na sa mga katawahan. Unay giyon, public servant. Publiko nga alagad. Okay, sa itong kapalanan karumpuntagan, dinatunugay natin ang yata gura-urada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 20 ng tuon Abril 19 Aris dunakay may numduman nga karaang pangitabo swerteng numero color 1 2 6 ogre. Abril 20 ng tuon Mayo 20 Taurus may ubos ka sa imong usa ka higala. Swerteng numero color 2 3 5 ogre. Mayo 20 ng tuon Yo 20 ono Gemini. Dunay tawo nga dili maragot kanimo swerteng numero color 2 et 3 ogilo. Hunyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, malipay sa gibuhat sa imong higala. Swerte numero color, 296, Ogpeng. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo. Mauman ang imong buhatonon. Swerte numero color, 548, Ogpeng. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Ganahan ka mag-inusara. Swerte numero color, 713, Og Orange. Og gandong atong kapalaran or katunga sa tong kapalaran katunga at ang tangilan ninyo niyang taod-taod. Balik sa tasa kandidato. Kandidato karong umaabot nga eleksyon. Okay, gandong maong kapalaran gatod kato sa Astasan Herbal Capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuon kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin pada kag ipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang magasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula.
1: Sa mga tao, pasensya sa mo.
0: Ang Astasan na palit siyang masuking butika o tindahan. Das Barangay Bago Tayasan, available sa mga tong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyak Slabiog Karinal. Sa ganahan nga magwapa, mabuti mo kami sang panit. Kami tag-ayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado, oil nga nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o manutrients nga maoy mo paputi. O mupahamis imong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking butika o tindahan. Okay, standby, standby. Kami na napuntag pang kabuhayan, syuke.
2: Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DDX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix.
4: Mamakagabutika. Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oy DX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yung sakit yan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa bisita. Tani ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istip at tumarani?
5: So wala pa na siya nainom anong sa diyang gibati ma'am?
6: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
3: Number 1, Jimmy Angkwan,
6: may PC. D3 Bio
3: o
6: kanang
3: TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usaka simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapansa
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
10: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy barorong, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at isog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
10: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna bro mo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod oo.
1: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo nay blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jutera man ang among kuan.
1: Jutera. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matoo.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na
2: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Salamat mga idol.
3: Mga pena ta!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
3: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
7: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mong mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: By Ray on air. Alright, balik-balik na sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gapon, Anyo Gala sa Kangindad, By Ray. Ilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun. Okay, toras, 29 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa Tumalulog Lula na nagtatay Dudong og Inday.
1: Bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na, inay-inay nagkamang paingon sa kusina. Ang uban, inay-inay nagkamang paingon sa nataran, mag-exercise.
1: Bangon!
0: Alamin na gid sa Tumalulog Lula diha na nagtatay, exercise kanunay. Bisan ginagbay lang god, basta kay maka-exercise. Kaya ka lang exercise, good benefits yung kayo na sa atong lawas. Medyo kapoy man ang exercise, pero nindot na siya og resulta. Ngayon, balag kapoy. Importante ang upulis sa kapoy, kahimsog o gabtik sa panglawas. Oh, bakit lagi kang ganyan? Kasi mangot ka naman. Problema ay matiwasan. Nagyon lagi masikat nga ang gidili boy labing lambi. Anong lambi man ang gidili god? Okay, gidili man na siya. So ato laman ang likayan para dili ka makasuhan. Iwas.

0: Okay, rito sa tong arawang Svirtris. Medyo tong oras. Sa mga may ligon ng Svirtris, tanawa, tutukin yung ticket kay Basil Ugusamos sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 198. O sa alas 5 sa hapon, 007. O sa alas 9 kagabi, 513. O ganda itong Svirtris result kagapong adlaw. Sa mga nakanaog, congratulations. Sa mga kanawag ay magkatagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itayagurot. Kahit muna, oh, kwarta, linibo, ang isi abot sa ale. Alingag-ngag. At tumawang swertes, gatot ka nato sa Dragon Pro Plus, 650 mg. Atensyon sa mga ito, gerbal ka baratong epektibo na, anina sa tumasuking butika. Ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka mahayan apan ka sa ligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw hulata ngang imong lawas mo bigay panalipdikan nun ay pag Dragon Fruit Plus. Susmod ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede siyang masoking butika o tindahan. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran na kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutanog ang pagbato o arthritis, rayumaguban pa tuhod ka na sa kapulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi del Kalain vitamin C. Pupatin o sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis pagyud ka, mapalit yung masuking butika o tindahan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka naman sa lami. Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Yan yan na. Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, dili katulog, tila medisin nyo, kinin mo ayos sa mga sakit o balat yan. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi. Ka mga herbal ingredients, kinin nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit yung masuking butika o tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usap ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usap sa itong masuking butika o tindahan. May buntag din ni Mamel Galios, usas sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ngayon, oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Lehini nagkamang paingon sa kusina, itak ang atong madagko nga kaldero, butayg tubig, inita, aron makainom og kape, si Dodong og si Inda. Sa atong mas janti niya, bangon-bangon na.
1: Bangon-bangon ba?
0: Hinahini nagkamang paingon sa banyo, aron maligo. Student sa, ayagin mo kalimot pagkaligo. After you take a bath, don't forget to eat your breakfast. And of course, don't forget to get your allowance to buy pod, delicious pod in school. Uli, pa'y binis dyan, di ko nung naglabinan akong balon. Inig pa naman sa resist, kaon mang yun. Pero gamay nagbalon, manay giyon nga may nagron, magmagolang si Jante. So mga ginikanan ninyong mga anak, ayok anarag dagkog balon na. Dapat kinang insaktor ha. Kaya imo nang hatagan o ginagmay na niya, imong giyana na dinagko. Manay giyon, di na na mudawat o ginagmay. Dinagko na ginang pangitaon na. So, manay giyon, don't always give a unsa man big allowance. You need to give a small allowance. Or little allowance. Okay, rata sa itong kapalanan ka ng Bultaga. Ito na ipadayon. Ura-urada kaya itong oras gadagan. Sama sa itong ilong usahay, pingoton, usahay po. Normal ra. Usahay, bin ito ang pagginawa. Usahay, murag pingot. Sip ununta. Usahay po, normal ra. Mara na siyas ng orasan. Ay, dagan ba? Dagan, pero Olay, kausaban, piraminti, ragyon. Lagi ni drugs lagi kuno masapan dag droga lagi yun likayan lagi ng bisyo para dili ta madaot. Avoid unsa man avoid bisyo. Likayan lagi nato ng bisyo kaya wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ayaw yung sulay, kahit makasulay ka, magpangita naman. So, ayaw yun, ayaw yung testing eh. Don't test. Okay, nasa kapalaran ka ng buntag. Sagi panganak sa bulan, sa September 24 hangtod October 23, Libra, dali. Rakanga masuko. Swerte ni Mirog Color 7-2-1-0-1. October 24 ang November 22 Scorpio motokar ang imong pagkahiman tayon. Swerte ni Mirog Color 8-3-5-0 Sky Blue. November 23 ang December 21 Sagittarius. Doon ay ma-attract kanimo tungod sa imong pagka-friendly. Swerte ni Mirog Color 1-8-4-0-4-4. December 22, Sangtun Enero 19, Capricorn, dili ni mo tagdon ang taong kusog manginsulto. Swerte ni Mirog Color, 8-5-1-0-5-0. Enero 20, Sangtun Pebrero 18, Aquarius, mahupas ang imong kalagot ngadto sa imong partner. Swerte ni Mirog Color, 6-9-8-0-0. Pebrero 19, Sangtun Marso 20, Pisces, mabanhaw ang imong feelings kaniya. Swerte ni Mirog Color, 3-4-1-0-brown. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mong kapalaran, giatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, doon na kini vitamin C o butambal o sub kini sa mga nagkalinlain ng masakit sama sa ilanat, high blood diabetes, taas o kolesterol, o guban pa masakit nga gambing sa iyong kalawasan. Walaon ka na sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, dia sa South Cebu available, yes, Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, yes, Bajan Botika, Santo Niño, Alegria, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan Victor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dasa Lagi, Trade Pharmacy, Edge and Deads Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botika Barga. Yes, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Botica Barga, Mantalungon, Botica Barga. Yes, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Rishier Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang ma-pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule, Dina Dapita. Og din sa Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa butika duol sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tiyasan available atong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa Ike Pharmacy, Tiyasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, tolas, alas 6 impunto na yun sa kabuntagon. Napupos na ginatong tulumunan, pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon ang higala sa kahangidan.
2: By Ray on air.
0: By Ray, og day otak. By Ray pod, og mo palit. Naram ginatong kinaboy, og natay kwarta mo palit, og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Para ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Di ba niya malipay ng tindirag na utangan niya ako sa kamilyon niya. Bayran siya cash. Sobra pa sa lingag-gag ang katawa. Anong alingag-gag man, bay? Okay, ang ginansya katunga man. 500,000 rayahang kapital ato. Ni ginansya po siya 500,000. Moy kahayahay. Abot siya sa lingag-gag ang katawa. kan kita ane maliper kita pagidan sa tag 20 juice 20 pero kanang mga dagkong negosyante ah, di na mo lang ang lagi nagmay di nagko na bulto bulto ana mo ginasya ano yun mo dinag mo dinagko ka ginansya dinagmay mo ginansya basta nara sa insakto nga pamagi tinarong muna yun wala ginay problema. Karta sa itong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa pusod. Ganun po, sunog na ton gina siya para mawasan. At niyo OCA walang alam sa team building sa Aurora. Nilinaw ng pamunuan ng Ateneo de Manila University Office of College Athletics or OCA na hindi nito alam ang team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipacolao, Aurora. Namatay sa naturang team building ang dalawang players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia o Divine Adili. What was the role of university athletics in approving the team building? The answer is none. University athletics is not approving the team building activity. Si may sinabi ni Pani Apong, Apwang or Apong na walang idea o idea ang Ateneo OCA sa team building, hindi rin numingi ng paintulot ang sinuman para sa team building sa Aurora. It was asked the university athletics knew about it. It was brought to them. And if they, the answer is no, aninipwa. Ang OCA ang tumulong sa student athletes ng universidad kabilang na ang ilang mga kailangang papilis sa tuwing lumalaban.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Itong responsibilidad. Okay, sa laing bahay, nagsangka sa Game 7 kagabi ang tropang 5G o Barangay Hinebra. Sa ilang Game 7, munagyan ni Daog ang Barangay Hinebra. O sila na po doon ang kapinato sa PBA Commissioner's Cup. Congratulations, Barangay Hinebra! Sa score nga 88-76. O grabe ang atgit attendance. Ang crowd nga ni-attend yun, ni-witness sa maong duwa, niabot og 24,617 crowd. Ah, grabe yan dito sa Mua Arida. Grabe mga tao, kanang 24,000 sus, pagkadagkaanan naman anak. Legion ang og mitimutan na itong tag 100 pesos ra ang git attendance. Kakadakuan na mag-abot. Million pod. Basta Hinebra na gani mo sulod sa finals. Legion, grabe fans ting Hinebra. Mabot yung tag 20,000 kape ng attendance sa arena. Pero glaing team, matay di man kaabot. So basta Hinebra may musulod sa finals, sulit yun ang kita sa PBA. Sa git attendance. Once again, congratulations sa Barangay Hinebra na may na imong kampiyonato sa Commissioner, PBA Commissioner's Cup kagabi. Okay, taras, salasay 5 na yun sa kabuntag. Gantong balitang sports, gatod gratos sa Shibay Sinchal Oil, sakit ang kalawasan, tumaraday o tambal. Sulay ang natural nga pamagi pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mawasagol. Adunay antipungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kinilauric acid nga makita sa BCO. I-aplast ang kinisapiktado nga parte sa imong lawas, subanan o masahe. Shibay Sinchal Oil ang humot, ang aplast nga humot o epektibo. Shibay Sinchal Oil ang palit sa masuking butika o tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasa, nabilabo lang itong Shibay Sinchal Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Cebu o Malabuyok, Cebu. Nabilabo lang itong Shibay Sinchal Oil diya sa Bit. Sari-sari store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tayasan. Nabilabo sa batong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay. Ni Sir Boyaks, labiyog ka rin na. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kapuntagon diya, sir? How's your morning, sir? You feel cold? Or you feel hot?

0: Og dia sa tayasan original Bisayang manok may buntag ilang joy-joy dia or maayong pagkaminan joy-joy Sirinyo. Jojo Sirinyo, Jessica Katipay or Jessica Sirinyo, Fighting Katipay og ni Boss Janon og Ina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag da. Dias barangay Gumintok Ayungon. Loud and clear kayang Star Radio din na dapita. May buntag yung Madam Jocelyn dia. Madam Jocelyn Calyao Ferti. Kanunay po yung naminaw sa Star Radio.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias sa barangay Tampukon. May buntag ni Madam Jocelyn dia. Madam Josephine Garces Aguirre, ang tag-iaw, tag-dumala sa Endless Life. Good morning, da.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag da. Nagyod ang pagbangon. That's the important every morning. You need to wake up to do anything in this world.

0: Okay, teras, lesai otso na gid sa Kabun Tagod, dinis barangay Kabulutan, na may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mga kaban siyang partner or kapikas sa Kinaboy by Garner Rinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Or AKA Dotske, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og siyang matindiras to sinuhan, silang Madam Jima Kat Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Wilisa Ganaganag og ni Mick Mick Booking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Og diya sa Sitio Prinsa, may buntag po ni Jibarik niya. Madam Chusy Grapa, ni Consial Simo Yosores, Consial Roslina Bier, ilang Madam Edna Tirano og ni Retired Police Major Marginie Tirano Yosores. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. May buntag po ni Boss Edgar Ganaganag. Tingala ni nga smiling face. Nagyon masikat, bintar ka na magkatawa ka pirmi. Bisag walay kalatawaan, katawa ragyon. Para ang imuang itsura, pirmi ng batanon ba? O smile always. Palag walay katawaanan, magkatubang kagahoy, katawa. Magkatubang sakinan, katawa. Kaya mo na yun, bahala na ka. Kaya mo rag maalaan yung ka nga. Katawa mo nintawaan na rin. Naam na gunisin ko. Kita smile lang kita, dili tapin may pong serious. Don't always serious. Don't always pod smile. You need to smile a little. You need to serious a little. And the best is enjoy ragyon. Enjoy your life every day because our life is very short. Our life is not pants. Okay, na itong kinaboy, wala man yung magkarsunis. Ga-short naman ganyan tapirme. Kamo na siya bantay. Ayong pasagad. Og ni Baydondon dia, Baydondon Libradilla. Dia sa Sitio Prinsa. Kanong na yung naminaw sa Star Radio. Kanis dondon, iris dondon, layo pagay, katawa naman eh. Katawa naman ngayon siyang magkatubang kung siyang motor. Nalipay siyang motor, kay permi ko ng bago. By Dondon Librilla or Libradilla. Basta kay dia sa Sitio Prinsa, may lain dondon dia, nang gwapong tao dia. Nasa MC, MC Hardware, gatrabaho. Og sa kaubanan ni Baydondon diya sa MC Hardware. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga tindira, dagtindiro nga magwapa o gwapo. Mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Sigpitok-pitok ng mata. Tritso sa banyo, panghilamos. Kay nagko kay muta ng gawas. Okay, masikat. Managitay kong oras. Napupos na ginatong tulman nun. Ano pa'y nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog magiging matibot. Ano itong mga malalang manap? Kipag pa, tingogon mo, tingog mapod. Ano nga niya? Tingog kabayo. Tingog pod. Matay botan yun. Ano ka na yung mga anak ko sa hayog? Sugo, di ba mo to? Matay botan pang hayop sa inyong anak. Okay, walang kita yung oras. Pupos na gyod ang atong tulumanon pakurat sa kabuntag. Ang kauban gyapon ang higala sa kangidan.
2: By Ray on Air.
0: Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan na nilatog sa itong kamanan sa buwat. Tandos 28 sa Bayroni Bay Librado nga mandos o madlaw mandos po dog magabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa tanang, og sa atong kaubanan nga reporter, Handos 38, Sir Boyax, Labyog, Karinal. Ako na lamingon, atong alagaran, ang labang makagap. Sa mas magalagad, kanya dindi ka na to. O manapod po, magduwag-duwag lang yapon tagbalik, sintag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcast.
5: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais, 14.
8: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
9: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
10: 2!
8: 2 plus 2!
10: 4!
8: 4 plus 4!
10: 8!
8: 8 plus 8!
10: 16!
8: 5 plus 4!
10: 9!
8: 5 plus 5!
10: 10!
8: Isa ka sa shay lang, kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Ora sa Star Radio. Las Ice. This is Ice.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
5: Paminaw sa mga health tips ug mga gear.

sa sa sa sa sa sa. Oy, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta to mga kaigsoon, ano niya, mga kastasan, kumusta, kamunta na? Kumusta ka to pagpunik kay Sikay? Kumusta ka to mga panglawas karon? Welcome na usab sa to ang laing edisyon mga igala sa labyug-labyug sa mga yung panglawas.

lagi nimo. Kung saan man nimo pagsugot nako. Nawala pa man di ay ko kanimo nakahangya. Amao di ay. Oy, inom na kastasan, aron ka makahangya oy. Kaya ang astasan, mga igala, makatabang ni mga himukang kursunada.

0: sa magali, ha?
1: Ah, gisapot ko, gisapot ko, gisapot ko.
0: Oy, do, ayaw pa sapot-sapot, do. Kaya kung musapot ka, ang imong dugo, musaka.
1: Kanya nga naman, liay.
0: Oy, ang

mo na, tinuot ka. Okay, wala na mga igala. Oh, kita mga nanarbaho mga igala, na? Dita magpadalas kainin sa panahon. Dita magpasapot-sapot mga igala. Kaya kumusapot ang mga igala. Atong dugo, musaka. Pero tong sweldo, dili musaka mga igala, na?

dito magpadalas ka inis panahon mga igala kay. Basig ang panahon ra mo init, init ang panahon pero bugnaw ang relasyon. Wala diya mga igala. Wala nga atong abaga na to ang panglawas mga igala ra mahimo kining piskay maayo. Wala kining astasan mga igala sa mga nangutan na diha nga kung sao man ipagtumar ng astasan, sir? Alangan pong imong ototo ng astasan? Imo gining imnon? Mas maayo usang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw. Ya mas labing maayo

0: Mahal kaya yung Pops Levenger. Mahal lagi, pero kung malong nik, kung babir, barato. Inatag pa inom nung eh.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you.

Itong isgutan ni ron mga igala, kining usa sa mga sangkap sa astasan mga igala. Kining astasan thin. Ang astasan thin mga igala, ang anaa kini sa LJ, ilabi na sa seafood mga igala nga dunay dakong potensyal sa health benefits nga magsilbi nga antioxidant o anti-inflammatory properties mga higala. Oh, sani sa mga gisagol mga higala sa astasan thin. Napakutana mga higala, naman ko yung mangutana nga sir, unsa mong gudin ang unsa man ang antioxidant guys eh? Kailang antioxidants mga higala, mauna yung mga substance nga makapugong o mupahinay aron dili daling madaot ang mga selula gikan sa mga free radicals. Yan sa mga po ng free radicals, mga igsoon. Sige naman, tagadungog anang mitang free radicals, mga igsoon. Kining free radicals, mauni ang mga environmental factors, mga igala, nagikan sa tobacco smoke, pollution, o graduation. Din makatabang, mga igala, makatabang kini sa mga nagkalain-lain nga sakit, sama sa cancer, heart disease, o mga neurodegenerative degenerative

Igala. Unya kung dili na nimo mapakgang mga igala, makadevelop na og mga balatian sama sa cancer, heart disease o neurodegenerative disorders mga igala. May katong problema sa heart nga napakyas tas gugma.

tong lahi nga heart disease mga higala, mo kunay problema na to mga higala, no? Mo nang kung magkasakit to mga higala, o katong giingon ako neurodegeneration.

meret ang ingunani mga higala. Unang kinigyong memory loss. Muna problema mga higala, ang problema di kanang memory loss ug malimtan nimo ang ngalan sa imo ang asawa. Malimtan nimo ang ngalan sa imong bana mga higala kay nagka memory loss naka. Oy, tumari na ninyo ang astasan oy. Aron nga hait sige ang inyong panumduman. Nailabi na bago rin mga palautang mga higala kay magka memory loss po. Makalimot na ganoon sa mo ito'y balayra. Manang kamong magpautang niya, oy, padali na ninyo na og astasan ang mga nangutang aron ikaw magka memory loss.

Pangutok ani mga cognitive decline of changes in behavior or mood. Amo ni mga pipila ka mga sintomas mga higala pero apo ko magingon nang mubati na kaani mga higala na nakay problema sa neurodegenerative disorders mga higala. Wala ni mga pipila ba? Mga pipila ka mga natampo mga higala aron nga matawag na to og neurodegenerative disorders mga higala. Unya unsa man ning anti-inflammatory kay may mga

lang ang lawas, may muhubad. Ay, taglawas, may muhubad, kay Nindo. Sahay mga igala, mga party ra mas lawas, may muhubad. Ay, noon, kiniyakong ilong mga higala, wala pa ni Bangag, mura po manighubad. Naging unana mga igala, no? O, kiniyang antay, kang ang stasan mga higala, alilang ay antioxidant, o, sagunin itong nga. Ilang antioxidant, anti-inflammatory sa niya. Kining inflammation, mga higala, mao niya ang pagpula, paghubag, init atong paminaw, pagsakit. Nga nakaapikto sa usa ka parte sa lawas, mga higala.

naman ay binipisyo aning makuha na ito mga higala aning usa sa mga sangkap sa astasan kining astasan thin.

paa. Hayag kayo. Gamitin ninyo og astasan mga igalagay. Kung kaning uban, magbasa, magtapot lamang litra, pero makitag guwapa. Uy, guwapa. Ano na, diha, no? Ito mga kaigsuna, mga senior citizen. Ay, kanyang si Piata, kaya kinetong mata.

nga gitawag na to gastasan. Skin health. O na uban mga higala nga. Matingala ka nga, ngano man siyang ga manang manin ako, ga ante manin ga kuya na ako, nga mas mangol pa manin idan na ako. Kaya di ay tanahon ka mga higala, nagulang na ka mga higala kay nakuha na imong skin. Munang kining asta santin, magatabang ni mga higala nga magpabilin nga batang paghamis o kutis mga higala. Okay, makahatag.

tumari ninyo o gastasan. Ikalima, mga igala, kining heart health. Oo, makaayos sa di mga igala sa tuwang kasing-kasing. Nung dumi ninyo mga igala, nga kineto ang heart mga igala. This is the only organ sa tuwang lawas mga igala nga. Why palong-palong? Mauni makina mga igala nga walay palong-palong mga igala. Kaya mupalong ni, muna yung gringong, goodbye, utang. Munang, kinetong heart ato, ginisyang ayuhon yun din taon mga higala. Kay once nga magkasakit na itong kasing-kasing mga higala,

talaga lang mag-exercise, mayroon sa ikaduha. Primero, ikaduha, alam, ipadyo kayong mag-exercise. Uy, pagkaugma mga higala, kay Kapoy naman. Kunang ka ng uban diya, magsumbarag mga tulok adlaw, pahuhay pong tulok ato eh. Balik, nagyapo ka dako, nang ato ang mga lawas diya mga higala. Kunang ang as na santin mga higala, makapa-improve ni sa atong exercise performance, dili kay mayrata sa una, ikaduha, ikatulo, pag ikaupat, eh, Kapoy! Kapoy, na-exercise! Walking o pila kabuntag, o usa kabuntag, o duha kabuntag, pahuhay pong duha ka to eh.

abagi ninyo. Abagi ninyo kay makatabang gyud kay ning food supplement karong panahon na mga higala. No? Labi na ning ato ta sa mga trabahoan mga higala. Magsigit ang kasuko mga higala kay kini po atong mga kauban mga higala, galis nga lang ng mga ilong. Maglago ta kanunay maglanta. Unang ayaw pasuko-suko kay musaka sige ning dugo mga higala. Musaka imong dugo, imong sweldo di musaka na butangan. Nang direk yun ta magpadalas mga oh, mga tumaran na ito nag-astasan aron nga. Wala yung naingon, sa astasan, ikaw mahuwasan. Ayan na mga higala. So ato ang produktong astasan mga higala. Naari mapalit sa to ang mga suking butika mga higala. Ayaw mo kadlok dito. Ayaw mo kaulaw mga higala. Doola ninyo ng mga butika diya. Pangutan na may astasan day. Okay, tagaan gimana mga higala. Onya sa pangutana nga usaw ni pagtumar ning astasan sir. Usa ngadto sa duha ka kapsula matag adlaw mga higala, mas maayo mo inom kani sa dili pa kamo kaon. Aron nga nindot gyud ang epekto mga higala sa produkto to nga food supplement nga astasan. Wala man kitay oras mga higala, napupos naman atong oras mga higala. Ala, manamilit na lang ko ninyo kay oras na mga higala. Kinigihapon ang inyong amigo ang nagdala sa programa nga Labyog-Labyog sa mayong panglawas. Uyaks Labyog. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw.

0: pananaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros. Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today. Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Nagkinahanglan ba ka mo
1: o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
4: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstofi o bili lang Nanstofi. Apil pa ang Pervicare, Nanstapsole. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kining Cervice o Nanscapsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
7: Okay.
6: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pagkatilaw.
7: Pagkatilaw
6: sila. Kanang kapsul o
5: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
10: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang nito ako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalagin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
9: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Dragon Fruit Plus.
11: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hard Mama.
2: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-hard Mama. Extreme na.
7: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan ni Cruz Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee, katong wala pa makasulay-sulay na ninyo, kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya sa lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
14: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
15: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI Jodso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jod ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jod kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
18: Ako ay Roseline Indulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C.
20: This is Amapola Broadcasting System.
14: TC.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
2: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1.
3: 2.
1: 2 plus 2.
3: 4.
1: 4 plus 4.
3: 8.
1: 8 plus 8.
3: 16.
1: 5 plus 4.
3: 9.
1: 5 plus 5.
3: 10.
1: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Hi, noon sa maning atong panahon karon. Dili na masabtan ning atong klima ro?
5: Naon sa kidera, Brad? Nga nagbagulbul man ka?
4: Makalagot mong Brad? Dili niya ta kasabot aning klima nato ron?
5: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
4: Ha? Unsa man na?
5: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa akong kabuturan ug kalasangan.
4: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
5: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
4: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita og mga kahoy.
5: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
0: Kining maong pahinungdom gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
7: Iyay ka, so na karon natay panglatay sa alamre ani Ron.
6: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
7: Uy, ano ko undang mga? Ano ka? Sina ka?
6: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
7: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa makadik-adikta.
6: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.

0: Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
1: Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7, geez.
2: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
3: handos balita
2: handos balita
3: uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
2: og karon ania kining tighanto sa atong

0: Campos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kining maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga Sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farms Call Star Radio o Battle Radio Canlaon City, makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
0: Handos Balita. Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Ang hiniusang puwersa sa LGU Tayasan o Provincial Government sa Negros Oriental uban sa abag sa PDRRMO o LDRRMO. Mupigayon kung may pahigayon o lectures alang sa SICAD National Simulation kung simultaneous earthquake drill karong alas 9 sa buntag.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pinagi sa pagpangulo ni Mayor Bemberto ang LGU Tayasan nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping kung GFH Assessment sa DILG.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Tayasan Primary Care Facility doon ang importanteng pahibalo sa mga Tayasan nga nagamit sa family planning.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Bus driver trainer sa Series Liner nga si G. Orakoy uban sa pakigalayon sa LGU Tayasan o Peso Tayasan. Padayong nga nagpahibalo, silang ipahigayong special recruitment activity karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall alang sa gikinhangla nilang mga dugang nga mga drivers o conductors.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Iniusang puwersa sa SSS o LGU Tayasan mabaygayo na sab sa SSS Awals Activity karong Hunyo 23 diya sa Tayasan Municipal Covered Court.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Napulcom Regional Office mihimo sa pagbisita sa Dakbayan sa Canlaon.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Canlaon City Mayor Batsyo Cardenas gipaabot ang problema sa kakulang sa supply sa kuryente sa meeting sa RDC in IR.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Helot Wellness Massage in situ sa Tisda og LGU Ayongon mudawat karon sa buta og high school graduates samtang napulo na lang kaslats ang nahibilin mao kini ang gipahibalo ni HRMO og Peso Manager Chris Kalumba.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Baisete, 26 anyos gisikop sa anti-illegal gambling operation.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Bayawan City, 24 anyos nga lalaki gisikop sa Baybas samtang 27 mil 200 kapisos nga balor sa siyabo na kumpiskar.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Tanhay City, kapin sa 13 mil pesos nga balor sa gituhang siyabo na kumpiska gikan sa 30 anyos nga ulitaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pagkamatay sa mga baboy sa Habagatang Negros gipasuta sa kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kapitolyo sa Sogbo magtukod og halal nga ihawan alang sa Kabisayan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Cebu City mahuyang nga nipalit og shabu pangkondisyon sa variety show sikop sa CCPU.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Construct Un kontraktor sa nahagsa nga building sa Pampanga gipamulta og 11.4 milyones ka pisos.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Senador Sherwin Gatsalian formal na nga napili isip bagong Senate presidency.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Senado nag-usab sa mga committee human mahimong bagong Senate president si Senador Sherwin Gatsalian.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Senador JV Ejercito miangkon nga tulay apan dili maoy ni kumbinse kang Senador Joel Villanueva.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Senador Alan Peter Cayetano gidawat ra ang pagbalhe ni Chess og Villanueva sa kampo ni Gatsalian.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Pag-ibig naglusad og Ceflon alang sa mga miyembro tungod sa epekto sa gubot sa Middle East.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: UN chief may bisita sa Haiti aron sa planong pagdala og pwersa batok sa mabangis nga mga gang samtang laing pag-atake sa Amerika ginudahang sakayan sa droga usa patay.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Ebola padayon nga dakong hulga sa Congo.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: PBBM miabot na sa Russia alang sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: World Crocodile Day gisaulog habong adlaw Hunyo 17.
2: Andos balita. Headlines.
1: Coach Baldwin og uban pa gimonitor og basin unya mobiyahe gawas sa nasod.
2: Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Bida sa bagong pelikula sila si Cyril Manabat og Rever Joseph base sa pahibalo sa Star Magi.
2: Andos balita. Headlines. Headlines. Andos balita. Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos balita, andos balita.
1: Nga gihandos kanato sa astasan.
2: Andos balita, andos balita.
3: Gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
2: Andos balita.
1: Mga kahandos, may buntag ganatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Adlaw karong Huwebes, petsa 18 ni mga bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan Haniya Lahado, oban sa mong teknisyan nga usa usab kadiche nga si Byron Sorinio.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Aban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Love You Garinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor og Handos 78, Jessica May Calyu. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Ibay Lebrado.
2: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Buhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matag karon o unya.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
2: Andos balita. Andos balita.
1: Makandos sa dilipas kompletong detalye sa ito ng mga balita. gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz ato karon nga aninaon ang kahimtang sa tong lakat sa tong panahon dinhi sa tong lalawigan sa Negros Oriental gikan sa Pag-asa Dumaguete ato dawaton ng report ni weather forecaster Sir Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa itong alakat sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o mayo nga buntag diha kanimo?
0: Handos Balita Weather Update.
5: May buntag po sa pang pagpaminaw. Kini ang atong latest weather forecast para karong adlaw, June 18, 2026. Ang i-release ang init na hangin gikan sa Dagat Pasipiko ang nakapekto sa Southern Luzon, Visayas, sa Eastern Section sa Mindanao. Aduna kita karon ginamonitor ng low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Wala kini nakita sa gilayong 2,460 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Sa atong analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod na 24 oras. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang patibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron nga sa madagumon ng kalangitan, may chance sa mga isolated na pagulan o pagpanudog kilat tungod sa easterlies. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nga sa kasarangan paghurot sa hangin nga magagikan sa silangan nga sa habagatang silangan. Then hinay nga sa kasarangan pagbalik sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.2 meters ang gitason. Walay naka-alsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlawa. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong mudto, alas 12.14, nga dunay gitas-on nga 2.1 meter, samtang hunas karong gabi, alas 8.31, nga dunay gimug-on nga 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, ang nasa 26 to 33 degrees Celsius, ang forecast temperature para karong gabi, mga 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalo pa niyang alas 5.30 sa hapon, nagmusinang ugat sa buntag, alas 5.08. Mukin niyang latest weather update, ikan din sa DOST Pag-asa Dumaguete, mukin niya si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
0: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa mga weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Maghandos sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
0: Balitang lokal, Handos Balita, Handos Balita.
1: Kung din kinimusunod ng mga balitang lokal, gihandos ka na ito sa masgi pakusgan o masgi paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos ang kita bakamo sa herbal capsule nga barato epektibo. Ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suki butika ang masgi bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga mga tumar o kaya hulata ngayong lawas mo bigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C. Sa itong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na pagkamu sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee. Ani ana, gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Max with insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Coffee Max with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture mo gama sa mga furniture, platira, katre, dining table, portahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, muling butor na bokraving, mara pa sab sa mga sala sets, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa mga balay, pinagi sa pakyawan sa stem, nga weather without material sa pagkakaroon, aduna sila baligyang nga kawayan, ugo o Chairperson T, booking kita furniture, na yung butang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya pa nag-iaw ginumala nila Chairperson T Booking Kito o Jopri Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware of facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungeta Street, o ang branch 2 na imutang diha sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga may mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calum. Inabagan sa iyong mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagteo, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayagap o assistant din eh, nga si John Lyle.
2: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.26.
2: Andos Balita, Andos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
1: Gibutiag ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Ramel Guardario nga ginusang puwersa sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barbeto o Provincial Government sa Negros Oriental nga gipanguluhan ni Gobernador Checo Sagarbarria uban sa abag sa PDRRMO nga gipanguluhan ni Sahid nga si Adrian Sinilio o LDRRMO Tayasan nga ginumala niya mismo. May pahigayon o lectures gahapon at lawa on Yo 17 diha sa Public Market Function Hall alang sa 2nd National Simultaneous Earthquake Drill karunga adlawa onyo 18 sa May alas 9 sa buntag diha sa Municipal Hall o Central Elementary School. Abaw nga lecture gapong adlawa itambungan kini sa mga personal gikan sa MDRRMO BFE, Coast Guard, DepEd, PNP Traffic, Sangguniang Bayan o sa LGU Tayasan. Samtang, mokin ang mga topics gagitoki sa lectures gapong adlawa. Una, review on earthquake hazards. Ikaduha, review on emergency action principles on earthquake and other related emergencies. Ikatulo, review on standard first aid application during earthquake. Ikaapat, review on basic life support. Ikalima, assignment of role and task. Samtang karong adlawa, unyo 18, mawakin na ilang mga activities. Alas 8 sa buntag, preliminaries. Alas 8:30 gato sa alas 9, briefing of the final drill. Alas 9 gato sa alas 12, final drill. Alas 12 gato sa alauna, working lunch. Alauna gato sa alas 3, evaluation and critiquing. Alas 3 gato sa alas 4 sa hapon, closing program.
2: Balitang lokal. Balita.
1: Mapasigarbohong gipahibalo sa munisipyo sa Tayasan ay ilang malampusong pagpasar sa 2025 Good Financial Housekeeping on GFH Assessment sa Department of the Interior and Local Government kon TILG. Kining prestihiyosong pag-ila, nagpamatuod sila nga pagsunod sa labing taas nga mga sumbanan sa disiplina sa panalapi, transparency o accountability sa pagdumala sa principal kon sa financial sa publiko. Gipamatud-an ini ang ilang nga hugot nga pagsunod sa mga regulasyon sa accounting o ang transparent nga pagbutyag sa mga pundo sa publiko. Matud sa LGU Tayasan, kining milestone alang sa matag tayasanon busa ang inyong pagsalig nagpalig-on sa among pasalig sa integridad ug kahusayan sa wabot ipalig-on pag-usab sa lokal nga gobyerno ang ilang dedikasyon sa pag-optimize sa mga kahinguhaan sa publiko alang sa malungtaron nga pag-uswag sa atong komunidad at sampit nga kalampusan nangkon kini pinagi sa pabangulo ni Mayor Ben Barbeto o yabagan usab sa banbang mga personalidad sa LG Gio Tayasan.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Ang Tayasan Primary Care Facility pinagi silang opisyal nga FBP sa dunay importanteng pahibalo sa mga Tayasanon nga nagamit sa family planning. O bakit ni ang ilang pahibalo? Pahibalo sa tanan nga Tayasanon, pahibalo ang tanan nga users sa family planning, FELS, COC o POP sa pagkakaroon wala pa'y available nga stock sa health centers. To din eh, ang iyon ng mga kliyente nga mapalit una sa ilang kinahanglanon nga pearls sa mga butika aron mapadayon ang husto o regular nga paggamit niini. Magpahibalo ra dayon ang health center kung aron ay bagong stocks nga maabot. Salamat sa inyong pagsabot o kooperasyon. Kato mga pahibalo, gikan sa Tayasan Primary Care Facility.
2: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
1: Ang Yanson Bus Group of Companies, Balyacar Transit Incorporated o mas na ilang series liner. Nga gipangluhan sa bus driver trainer nga si Gio Ragoy uban sa pakikalayon sa LGU Tayasan. Nga gipangluhan ni Mayor Bemberberto o Piso Tayasan. Nga gipangluhan ni HRMO to o Piso Manager Chris Miramires. Mubhigayon sa special recruitment activity alang silang gikinhanglan nga madugang nga mga drivers o conductors karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall.
2: Andos balita.
6: Ako si J. Rakoy, bus driver trainer sa Balyacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company. So, nang natay special recruitment from the 19 sa driver o conductor. So, ang ato ang kwan sa driver is COA, driver's license, more na ilang na doon sa video. So, natay mga exam na gipagahigayon. So, makapasa sila sa exam, so automatic na sila na recruit. So, sa ato akong conductor is high school graduate, tapos without experience, pwede ra. Tapos physical and mentally health, or mentally fit. Pwede ra 1, 2, 3, or sa ato arong bagong coding rin na to is EBC naman. So at least na sila hindi. Pinaka-importante ang letter D. Okay. Mga na bus ang one na prescription na is bus magyot. Bisag pila kutob sa itong mga one. Bisag mga tag pulo-pulo ba o 20-20. Amo nang i-cater tanan. Pay training o sa ma-hire na natay training 9 to 10 days. Pero kanang 9 to 10 days, naanan na sila sweldo. So, ang ilang sweldo, ilang tugwaan sa ilang medical, tapos na pa sila masubla. So, ang medical nila libre na. Kasi mo, pareha na sila.
7: Nagya po sila allowance.
6: Karong 19 na atay special recruitment din sa taas sa Changi. So ang ato ang hire is driver conductor. So sumala pa sa kong asa sa ganina nga wala na mao na to yung mga kwan. So manginaon ko nga maapil na ta sa Balyacar Transit Pamili.
2: Andos Balita
8: Interview.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Ang hiniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberberto. Mobay kayo nasab sa lain nga SSS Ewals Activity karong Hunyo 23 adlong Martes gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Cabaret Court. Tungod sa nasampit nga schedule gyawhag ni Local Youth Development Officer Janel Inicio ang tanan ng mga Tayasanon. Pinagi sa iyang official FB page nga Laido Tayasan nga dili palabiyon kinimaong panahon aron mubayad sa mga kontribusyon sa SSS nga sayon o magproseso sa uban pa nga mga transaksyon sa SSS uban sa tabang sa mga personahe sa SSS. bais din himismo sa tayasan. Tungod kay karong nga Hunyo 23, mauna kini ang dako nga oportunidad nga dali nga maka-access sa mga serbisyo sa SSS dari sa ito nga lugar o ato nga lungsod sa tayasan.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Maghandos ka ito mga balitang lokal. Gihandos ka ito sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa si Sebeker, Megaman o Alena Beauty Soap. Kung diin madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at Yarlene sa May alauna midyantak na sa hapon o paghuman, musunod ayon ang Balong The Great.
2: Balitang Provincial Handos Balita.
1: Ini musunod nga mga balitang provincial. Gandos ganito sa D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries sa barpanagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulungata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ano diha sa National Highway Corner Bramo Street Poblasyon Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Gipan na giyo gitumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. Detre Bio Food Supplement may suka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detre Bio Food Supplement. Ang Detre Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaya-lipsy acids and the sugar connection extract powder. DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories. Table chairs, pump, disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya Store o Ami Angels General Merchandise. Gay panag-iya o gidumala nila ni Ami Faye Omison, Julius Omison, Who Wonder Herbal Will, Nindot Al lang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho, usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panahot, siyo na nang paagi imo makabuta tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masesta, unang-una tungod humot kay mo haplas buo sa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili o dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabugugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil, mapalit kinahidur sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Kiori Pharmacy, sa Ayungun sa YNA Pharmacy o Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
2: Handos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal. Handos balita.
1: Napulcom Regional Office, memo sa pagbisita sa Dakbayan sa Kanlaon. Alang sa kompletong detalye at ang dawaton ng reports ni Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Yaykan sa 99.1. Pun bago Farm School Star Radio Buyax, lasigi handos ug love you sa muhang balitang provincial.
2: Handos balita. Live report.
8: Dagan salamat ng bunda po sa bayo sa masukitig pa, Mino. Nihimo sa ilang opisyal na pagbisita ang mga sakop sa Regional Office sa National Police Commission kung Napol kung pinanguluhan ni Director Atty. Owen D. Luna ni Mayor Bacho Cardenas sa opisina sa Dakbayan sa Kanaon. Sa mga panagtagbo, gisigutan ng mga kalihukan ng mga nagang aron mapaligo ng kahusay kaluwasan o galinaw sa tibok Dakbayan. Nagtinabangay ang doa kapanigaron masiguro ang epektibong pagpatuman sa mga pulisiya o programa na may kalabutan sa kapulisan o serbisyo publiko. Gipasaling ni Direktor Di Luna ang padayon ng suporta sa Napulcom sa lokal nga gobyerno samtang si Mayor Cardenas usapang nagpahayag siyang pag-abi-abi o kooperasyon aron mamintinar ang luwas ug malinahon nga panlibot para sa tanang lumulupyo sa kanlaon. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinublan sa mga labas ug tinuod ng mga balita. Matag karoon o gunya. Pero si Handos 38. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
0: Balita. Live report.
1: Daghang salamat, Handos 38. Buyaks, love you, Karina. Sa mga balitang probinsyal.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
0: Handos balita.
1: Gipaabot o gisgutan ni Mayor Badsyo Cardenas sa Canlaon City ang seryosong isyo bahin sa kakulang sa supply sa kurente o gapadayon nga pagsinati sa rotational brownout sa rehiyon. Ilabi na sa sakop sa Negros Oriental, Electric Cooperative o Norecono atol sa gibahigayong tibuok pundok nga meeting sa Regional Development Council Negros Island Region kon RDC NIR. Matod pa ni Mayor Cardenas, dako ang epekto nini nga kahimtang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga lumulupyo, sa pagpadagan sa mga negosyo o sa mga serbisyo publiko sa iyong lugar o sa tibok sakop sa kooperatiba sa kuryente. Gipasabot niya nga ang paghisgot nini sa level sa RDC NIR o sa kalagang aron mahibalan sa mga nagunang opisyal sa ahensya sa gobyerno ang tibok nga kahimtang o aron mangita og dali og malungtarong solusyon nga makapaminos kung dili man makatangtang sa mga kasamok tungod sa kakulang sa kuryente. Ang mga isyo gilakip sa mga prioridad nga hiskutan aron masiguro ang ligon o kasaligang supply sa enerhiya nga gikinhanglan aron sa padayon nga pag-uswag sa tibuok Negros Island Region.
0: Balitang Provincial. Handos balita.
1: Gipahibalo ni HRMO o Peso Manager Chris Calumba nga ang Technical Education and Skills Development Authority kon TISDA uban sa partnership sa lokal government unit of Ayongon nagtanyag sa free 15-day training on health wellness massage in situ gikan sa Hunyo 22 hangtod sa Hulyo 6 apil na ang Sabado o Domingo. Sa pagkakaron napulo kaslas na lang ang nabilin karon budawat na usab sila sa high school o buta. Qualifications, residente sa Ayongon, mga requirements, accomplishment kung accomplished registration form nga available sa HR office. High school diploma, one photocopy o base birth certificate, upat ka passport size photocopy, chemical based. Duha ka pesos sa 1x1 photos, chemical based. Training benefits, daily allowance, 160 ka pesos, national certificate, in situ. Institutional allowance of 500 pesos. Deadline alang sa submission sa requirements on before June 19 adlaw nga Biyernes. I-submit ang inyong requirements ngadto sa HR office second floor municipal building. Busa mga yung anons, ayaw ninyo palabiya kinimaw nga dako nga oportunidad.
0: Balitang Provincial. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
0: Handos balita. Police report. Handos balita.
1: Kini mosunod nga mga police report, yandos kanato sa Amigos Capsule gapatambal sa mga nagkalain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule badagong ni sa Star Radio tayasan ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidyang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badyan. Butika sa Antoninio sa Alegria, Chan Chan Pharmacy og Sinovet Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy Pharmacy Shelmo Pharmacy. Sa Adalag It Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabayok, St. Jude Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga sa Alcantara Butika Marga, sa Amantalongon Butika Marga, sa Dabanhog Bitoon Pharmacy, si Pura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Christer Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran, o Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa abos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Ipanagi og dumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator og banpa, doon lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangata Street, Oblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and more kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Johnny City samtang padayon gyapon sa Goperet ang Blue Baker and more nga nasa tunga sa duha ka San Johnny City. Ingon man padayon usab sa pag-operet ang laing brand sa San Johnny City diha sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise nga lang sa Batusan og Chinelasan.
2: Andos balita,
1: oras sa Pilipinas alas 7:46.
2: Andos balita,
1: sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop sa kapulisan ang usaka 26 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa legal nga sugal nga gipagayon dito sa Barangay Luok, Bay City, Negros Oriental nito nga Lunes. Ila sa kapulisan ang suspitsado nga si Angelo Ulitao o residente sa City of San Jose, Barangay Dus, Bay City. Sumala sa report ang operasyon gipangaluhan sa mga intelligence operatives ubos sa chief of police sa Bay City. Diin gipatuman sa mga operatiba ang anti-legal gambling operasyon batok sa lugar kung sa lokal nga sugal nga gitawag og hantak o Karay Cruz. Nasakpan matod pa sa kapulisan ang suspitsado nga aktual nga nag-apel sa ilegal nga sugal atol sa operasyon na kumpiska sa mga operatiba ang tulo ka sinselyo nga tagpiso nga gigamit isip antugon dula o kung antugon sa dula o kantidad nga 195 kapisos nga pusta nga naglangkob sa nakalain nga mga denominasyon sa kwarta. May kaligaw dayon ang uban nga mga sugarol sa diha nga nakabantay nga adunay nag-abot nga mga operatiba. Gidala di gilayon sa kapulisan ang suspek o nga mga nakumpiskar nga mga ebidensya nga ito sa Bais PNP alang sa hustong disposisyon o papasaka sa kaso may paglapas sa Presidential Decree 1608 nga nagtakda o silot alang sa illegal nga sugal. Padayon ang kampanya sa kapulisan sa Bais City batok sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa katilingban. Nasikop sa kapulisan usa ka 24 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operasyon nga gipagayon sa Bayawan City Police Station dito sa sitio Hinaki, Barangay Nangka, Bayawan City, Negros Oriental dito nga Martes. Ila sa kapulisan ang suspitsado nga si Elias Kinken ulitaw residente sa sitio Talaptap, Barangay Nara sa nasoy nga Dakbayan. Sumala sa report ang operasyon gipalig-on subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Ang operasyon misangpot sa pagsikop sa suspitsado o pagka-recover sa usa ka gamay nga heat shield plastic sachet nga dunay gidudahang sibo nga nagselbi nga bypass item. Na-recover sab ang tulo ka lain-lain nga gidak-on nga plastic sachet nga dunay gituhan nga sibo lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip bypass money. Sumala pa gibarabana sa kapulisan nga mukabat sa kapen kon kulang 4 ka gramo ang timbang sa nakumpiska nga mga gikatahapan nga siyabo nga nagbalor kini sa 27,200 ka pisos. Kodini gibhebalo sa kapulisan ang suspitsado sa ihang nga mga katungod ubos sa balaod o gidala dayon sa kustudiya sa Bayawan PNP alang sa booking o dokumentasyon. Yandam na sab sa istasyon sa kapulisan ang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 o Republic Act 9165 o mas na ilang comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa suspitsado.
2: Police,
1: report, Gipaslak sa mabugnaw nga bilangguan ang usa ka 30 anyos nga lalaki human magtuheng nga ni payuhot sa illegal nga drugas atol sa bayba sa presyon nga gibaygayon sa Tanhay City Police Station dito sa sitio Lomboy Barangay Tugas Tanhay City Negros Oriental niya nga Martes sa hapon. Ilan sa kapulisan ang suspetsado nga si Angelito walay trabaho o residente sa mong lugar. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office Norpo, ang operasyon gipanguluhan sa Tanhay PNP nabagan sa Bidia diin misangpot sa pagkadakop sa suspetsado o pagka-recover sa gibanaban nga duha kagramo sa gidulhang sibo nga bubalor sa mukabat sa 13 ml sa 600 ka pisos. Human sa operasyon gidala sa mga operatiba ang suspect ngadto sa Tanhay City PNP alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa kaso nga may kalapasan batok sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang kampanya sa kabulisan batok sa legal nga droga aron mapalig-on pa ang kalinaw o kalawasan sa katilingban sa Tanhay. Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
2: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang regional gandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitor sab sila sa tanang klasing okasyon. Aduna sab sila Ike's kamalig yunhan sa karaang Rural Bank at bang sa Kanhinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy diha sa taya sa New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto. Diyan sa corner Kalumba o Pabuka Street nga mag-cater sa mga ginagmay events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang, impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Iyay pa nag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Istorco o Marites Largado Istorco.
2: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
2: Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
2: Handos Balita.
1: Pagkamatay sa mga baboy sa habagatang Negros, gipasuta sa kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye, atong dawat ng report ni Handos 38 Buyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyax, lasigi Handos, og love you sa muhang balitang regional.
2: Handos Balita. Live report.
8: Dagan salamat pimpunta ko sa bayo sa masukitig pa, Mino. Gisubay o gimbestigan karoon sa kagamanan sa probinsya. Mga report may tungkol sa pagkamatay sa mga baboy sa habagatang bahin sa Negros Occidental. Ilami na sa lungsod sa Ilog. Mingon si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga ang sitwasyon hugot nga gimonitor o gisusi aron matinong tinuod nga hinungdan sa mga namatay nga hayop. Sumala ni Lacson nga posibleng may kalabutan ang mga pagkamatay sa kalit na pagbag-o sa kondisyon sa panahon ilabi na karon nga nabalay ng rehiyon gikan sa ting-init nga tunasting ulan. Di pasabot usab niya nga lahi ang kasamtangang sitwasyon kung ikumpara sa miaging mga tuig sa diyang migo ang African swine fever sa probinsya. O karon malikayan ang posibleng pagkailap sa bisan unsang sakit gitambagan sa provincial government ang mga mag-uuma na sakto ug luwas na ilubong ang mga patay nga baboy. Nagaatag usab ang lokal nga gobyerno og apo og mga disinfectant aron makatabang sa husto nga paglimpyo ug pagdisinfektar sa mga apektadong lugar. Dugang pa ni Lacson nga wala pa yung report nga nagpakita og lapad og dagang pagkamatay sa mga baboy sa tibuok probinsya. Nanukad digan sa Bago Farm School sa radio. Alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas og tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kanya. Kinesi Hanggus.

0: Balita.
1: Live report. Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Karinal sa muhang balitang regional.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
0: Handos Balita.
1: Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, magsugod na silang konstruksyon sa labing unang halal nga ihawanan sa Kabisayan. Ang mga proyekto ubos sa administrasyon ni Gobernador Amila Barikwatro, matigayon pinagi sa koordinasyon sa Provincial Veterinarian Office o guban nga nasudnon nga ahensya sa gobyerno. Si Dr. Mary Rose Bingkoy, ang pangulo sa Provincial Veterinarian Office, mibutyag nga ang maong pasilidad usa sa saad nga gihimo sa gobernadora sa Muslim community. Ang mga halal nga ihawanan usa ka regulated nga pasilidad nga magtamud sa high chain standard animal welfare protocol, modern food safety practices o estricto nga Islamic dietary law. Agumikan kay walay halal nga ihawanan sa Kabisayan ang mga establishmento o konsumidor kasamtangan karon nga nagsalig sa mga pasilidad sa Mindanao. Kung mahumanahayan ang pasilidad gikatagda nga makakuha og atensyon sa turismo, global convention o summit sa mga Muslim countries sa Middle East o sa Southeast Asia. Sa milabay nga Abril, ang Undersecretary sa Department of Tourism con DOT nga si Mayra Paz Balde Rusa Abubakar, nakigtagbo kang Barikwatro aron isikutan ang mga paagi alang sa kolaborasyon nga naglakip sa pagpromote sa halal tourism.
0: Balitang Regional.
1: Handos Balita. Napornada ang nakaplano nga pagsalmot sa variety show sa saka 55 News nga mahuyang human kini dadakpan atol sa anti-legal drug operation sa Cebu City Police Office kon CCPO sa may barangay Tihiro, Cebu City. Ang dinakpan mao si alias Jimmy sa buntag apan alias Jima na sa gabi eh. 55 anyos, beautician taga Lapu-Lapu City. Gawas sa pagka-beautician, mag-apilan usap o variety show o beauty pageant si alias Jimmy Jima. Diin, matudpan ni ini, makalaghan na siya nga nahimo nga mananaoy sa Miss Jurassic. Diyang eksklusibo nga netabi sa saka kunahin nabi sa saka sibianan sa Sugbo si alias Jimmy Jima na kanayon kini nga unang higayon niyang nga nadakpan sa naasuing kalapasan. Nipalit lang siya o ginadaling drogas aron pangpakondisyon sa apilan nga variety show sunod adlaw ngadto sa siyudad sa Danao, probinsya sa Sugbo. Tungod kay nakuhaan og duha ka putos nga gidurahang siya bo si alias Jimmy Jima, hikayon kini og kaso nga kalapasan sa Section 11 Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang Regional. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
0: Balitang Regional.
1: Handos Balita. Ang Department of Labor and Employment con DOLE ni pahamtang og multa nga balor og 11.4 milyones ka pesos ngadto sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation og ni Ernest Jackson Lim kalabot sa pagkahugno sa siyam kandanang building nga gitukod sa Balibago, Angeles City niyatong Mayo 24-26. Base sa mando nga gisyo sa DOLE, maabot sa 1.11 milyon ka pesos ang utang sa 57 katrabahante tungod sa gingong kapakya sa pagbayad sa hustong sweldo, rest day premium o holiday pay. Kipamulta usab ang mga respondents o administratibo nga multa nga kapin sa 10.3 milyones ka pesos tungod sa mga paglapas sa Occupational Safety and Health Standards kon OSHS. Lakip nini ang kakulang sa personal protective equipment, safety officers, first aiders o kaman pa nga mga kinahanglanon sa kaluwasan sa proyekto. Sumala sa dole, ipadala sa nini ang tibok record sa kaso ngadto sa mga kalabutan ng ahensya alang sa posible nga administratibo, sibil o kriminal nga mga aksyon.
0: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
0: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitan Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gandos ka na to sa Animal Balita. Nindot alang nitong himong bisyo ang pagpamuhi o kahayopan magsilbi nga bukod magsilbi nga vitamina por kagtambal sa mga binuhing kahayopan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingunan makatabang, aron ang inyong magkahayopan ang makaangkon o bugat katimbang. Dali man ako o nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang, aron ang inyong magkahayopan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita, aron mas mapapaspas ang ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang nga mga itlog. Utsara kutsara lang nga Animal Baita, ang isagol silang tubig limnon o dilabakha silang pagkaon. Ginagba yung katirad, apan sigurado nga ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers sa Ayungon. Sa Ayungon Cockers, Agrabet o Grumpet Animal sa La Libertad, sa Latika Agrabet Supply.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
0: Andos Balita, Andos Balita. Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Andos Balita, Andos Balita. Balita.
1: Senador Sherwin Gatsalian, formal na nga napili isip bagong Senate Presidency. Alang sa kompletong detalye at unawato ng reports ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal. Gikan sa bago Farm School Star Radio Buyex, lasgi Handos o Labiu Simuhang Balita nga nasyonal.
0: Handos Balita Live Report Live.
2: Dagos salamat mimbunda po sa masukitig pa minu. Formal na nga napili si bagong presidente sa Senado si Senador Sherwin Gatsalian. Humansa daw kasi man nga paraglalay sa liderato ba ni Senator Alan Peter Cayetano. At sa special nga session si Senador Juan Miguel Sobere ang minomina kang Gatsalian isi presidente sa Senado. Si Senador Francis Pangilinan miingon ang tanang trisi ka Senador na mitambong mibutar na unanimously. Usa ka quorum ang gideklar at usa special nga session human mitambong ang trisi ka Senador na naglakip nila ni Senador Francis Chase Escudero o Joel Villanorba nga mga parehong kanimimbro sa Cayetano Block. Si Cayetano kagapon sa bundag Miyerkules ang nipalanog gini sa pagbuhi sa City Presidency. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkarunong gunya. Dine si Handos 38 Buyaks Love You Karina Reporting
0: Handos Balita Live Report Live Report.
1: Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You Karina sa mga balitang nasyonal.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
0: Andos Balita, Andos Balita. Balita.
1: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Andos Balita, Andos Balita. Balita.
1: Formal nga giusab sa Senado ang daghang importanteng committee o gipili ang mga miyembro sa pipilag konstitusyonal nga mga lawas atol silang special session. Niyatong Miyerkules o kagahapong adlaw human mapili si Sherwin Gatsalian isip bagong Senate President. Sumalak ang Senator Juan Miguel Sobere ikinhanglan nga makompleto ang pagpili sa mga chairman o membro sa mga committee aron mapadayon ang pagtrabaho sa mga pending balaod noon sa Senado. Usa sa unang nga gitukod pag-usab mao ang Blue Ribbon Committee o Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Kipili si Senador Erwin Tolpo isip chairman ni Samtang sila si Senator Francis Pagilinan o Senator Pampilo Lacson o yung mga vice chairperson. Ang committee adunay 17 ka regular nga membro o 3 ka ex officio members. Daghang senador sab ang yatagan o mga importante nga committee. Si Pangilinan maoy mangulo sa mga committee sa Constitutional Amendments, Justice and Agriculture.